0: o gilabisa tanan oxidative stress tungod sa kakulangon sa antioxidant.
1: Likayi ang mayuma, tumor o cancer, Sir GP. Mag DTX 500 o MyTC kada adlaw.
0: Adlaw-adlaw dyan na ha. Di na kung kanusarin mo gusto ha. Wa na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na usab si Dok Ramil Oy, sing maing lawas ampingan.
0: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug na history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitrayo gino. Kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
2: DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500.

0: Padamo Pangaiban DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang atong nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog subong aga kaghapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mag-abutig ang Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Loida 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtake og Mighty C 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kung tumar sa Mighty C, abog o taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsipila kay... Sige kong absent, mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-take na ko o Mighty C, dinajud ko basta-basta mubo. Sipon o ilanat, best kaayong Mighty C.
2: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika. Wala may ganahan makikistudya ni mo tungod sa imong bad breath? Mag-Clinicas 4-Biotic. Ginapataghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4-Biotic. Ginapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Nga hinungdan sa tooth decay o bad breath. Clinicas 4-Biotic. K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
6: Dan salamat maimbutag mga ka-K5. Kinis ka-K5 Roy August Bustillo para sa K5 Rewind. Ani na punta sa atong segment kanabuntag. Kasadiyan ang ubang mga eksonan na to. Dili mo hawa, dili mo gawas ilang balay kundi makadungog sa atong K5 Rewind. Kaya mga hisgot matag mga nagbagabagang balita. Kaniya to, mga balita noon, history ngayon. Huwag ninyo na to balikan o baga-istoryahan. Dini lamang sa K5 Rewind. Huwag una ta mo ato sa atong K5 Rewind. Magkape sa ta. Di ka na pwede dito magkape. Dili lang simpleng kape mga K5 ha. It's DTX Coffee Mix. Pang detox kini, pang limpyo kini sa itong kalawasan, labi na sa mga hugaw nga musulo sa itong kalawasan. Iya kini pang flush out, ipang detox. Ug limpyuhan na itong mga sistema. Ug pwede po ninyo sa ang DTX Premium Coffee. Lami po ninyo mga ka-K5 sa sayos kabuntagon. Sige, pag-abli na, pagbukas na, pang-timpla na. Ug DTX Premium Coffee, ug DTX Coffee Mix. Sa K5 Rewind, ang Pilipinas. Aduna na'y upat ka man nanaog sa Miss Universe. Sukad sa pagsugod ninyo atong 1952 dito sa Long Beach, California. Nakasungkit na ang Pilipinas ng upat ka corona. Sukad pagsugod ninyo. Gibuksan ang Miss Universe atong 1952. Ang unang babae nga nakasungkit sa maong corona, mao si Miss Finland, Army Kutsela. Ang Pilipinas, aduna na'y upat ka corona sa maong presyosong beauty pageant sa tibuok kalibutan. Una atong tuig 1969, 1973, 2015, o 2018. Atong tuwag 1969, ang unang Pilipina na nakasungkit sa maong corona sa Miss Universe Beauty Pageant mao si Gloria Maria Aspiera Daza o sa ilan nga ngalan nga si Gloria Diaz. Miss Universe Crown dito sa Miami Beach, Florida. Ang ikaduha mao si Maria Margarita McLevin Rojas Moran Florendo o na ilan sa ngalan nga si Margie Moran atong 1973. Unya pagka 2015, misungkit usab si Pia Angela Alonzo Wurchback. Unya pagka 2018, mao si Catriona Elisa Magnayon Gray. Silatan na nakasungkit o corona sa usaka prestigyoso na beauty pageant sa tibuok kalibutan ang Miss Universe. O atong July 14, karong adlawa apan 1974, din na gihild ang pinakaunang Miss Universe beauty pageant sa Pilipinas diya sa Folk Arts Theater sa Manila. Ang Miss Universe beauty pageant atong 1974 gisalmutan kini sa 65 kama contestants gikan sa nagkalain lugar sa tibuok kalibutan. O din na kadaog ang kandidatang gikan sa Espanya nga si Miss Amparo Muñoz. Si Miss Amparo Muñoz pinakauna po siya nga Miss Universe atong 1974 competition nga gikan sa Espanya. Ug ang maong beauty pageant gibroadcast kini live sa sulod sa 2 ka oras sa RPN9. Ug sa maong pasundayag sa Miss Universe beauty pageant sa Folk Arts Theater, anagayod ang ubang nakadaog sa Miss Universe. Ana ang pinakaunang Miss Universe nga si Army Kutsela sa Finland, ana usab si Miss Universe Sylvia Hitchcock sa US atong 1967 ug ang 1969 nga Miss Universe Gloria Diaz. Ug kini isaksihan usab ni First Lady Imelda R. Marcos. Matod pa ang pagtrabaho gitrabaho sa Folk Arts Theater nga adunay 10,000 kalingkuranan. Gitrabaho kini sa sulod sa 90 kadlaw lamang or 90 days para gayud sa umalabot nga Miss Universe dinhi sa Pilipinas. Apan nahuman lamang kini sa sulod sa City to City kadlaw 77 days o ginaguran na yun atong July 7, 1974 unya pagka July 14 diha na ang Miss Universe Beauty Pageant. July 14, 1974 karong kadlaw apan 52 anyos nang milabay ang pinakauna nga Miss Universe Beauty Pageant gipahigayon dinhi sa Pilipinas. Para sa K5 Rewind, kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita sa Visyo Publiko o Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.

0: MGI Automatic Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangitaas sila sa Facebook or Google Maps.
1: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
2: Fuera de los pueblos.
0: Alas sa 8:10 na mga suking tigpaminaw. Balik gapon sa ito kapag panagubaduan. Kinigapon si Kakipay Bernie Campos, kanunay gamay, TC, DTX 500, DTX Coffee Mix, o Gadi Tribayo, Kabusaw.
3: Kini si Kakipay, Attorney Ronel, kanunay na DTX 500, DTX Coffee Mix, Tribayo, Explore Biotex, di palubo.
0: Masa, daghana ang mga information turns. Mm-hmm. Ang ato ang nahibalaan. So, mo naging atong giingon pa. Banga-banga mo naging investigar, kami mo investigar yun din eh.
3: 100 mo na mo mga polis
0: naman. 100 mo?
3: Pilipe Salva, naminaw. Mm. Morning si Pilipe, di matabang. Balik na sa Cyril?
0: Lamya sa DTX Coffee Mix. At balikan si Cyril sa... Ay, si Kakipay James, ga-report pa usap dito na Pitas, Makulod. Si Tristan Yat Agulay, Glenn Elvina.
3: Girly Ritish Dagook.
0: Og si Onyot. Onyot Onyong. Mm. Marvin Salboro Lingkong Pakturan. Nag-chat na rin na to. Elizabeth Alijo. Emmanuel Alminso. Randil Pampilo. Wala ko na to signal. Ingon si Kagawad Floro Igloria Amancio. Mm-hmm. Mula ginagong ingon Kagawad Bitaw nga. Wala. Okay, sige to, sabalikan si Kuan Cyril Yesay. Back to you, Cy.
1: K5 News FM Live Report.
4: So sa pagkaroon ay kibebe no atong kuha pag dunga update ini usan ay update ato sa atong SI teaching gi hulma kini sa atong kapulisan dili sa atong
0: kay kwan kanang sa tawag nini sa obserbasyon nato base sa report pod nga atong nadawat wa may komosyon. Kwan mo na kanang sa tawag na say kanang bang okay kanang normal ba, turns? Sa usa ka babae, bisa gitulis ka diha, o sa baka ha, labaw na, gilugos ka. Makaling kawas ka, singgit lang ka.
3: Singgit ka.
0: Kawas nga naka-chat ka. Singgit ka sa mga silingan. Nga doon, hey, tagay nag-report na to, ha, tagay diha, rapuro man. Huwag kayo kuno sila kadungog og buto.
3: Hilom gide kayo tong crime?
0: Ha?
3: Sige, busalan po siya.
0: Ang sige.
3: Ipan niya ba?
0: Singgit ka na. O niya, wamang kunay force, ang sa'yo tawag ka na? Entry force? Force of entry?
3: Oo, dira sa iyang pultahan.
0: Oo, wala man. So, kini mga pangutana lang niya.
3: So, giabrihan.
0: O, takabulo. Pero mga pangutana lang lagi ni Say. Moni ang dapat pututukan sa atong SITJ.
4: Ah, sila na suito pa sila ni Kipeper doon sa awan na nila. Pag palapdan ang investigasyon, aron doon ang...
0: Pero asa man ang kwan ng babae karon?
4: Dapat simulan na PNP Kipeper?
0: Nag-unsa man siya dito? Siya suspect?
4: Siya may safekeeping siya dito. Aron may magpatay niya.
0: Oo. Nga nung di man mo, nga nung di man siya magpa-interview, nga nung di man ipagawa sa ito ang kapulisan, di man siya mga justisya.
4: Kasi nahadlo po ni si Gibberman kay I know, ang pamilya dito sa US, Gibberman naman to sa itong kapulisan, so murang sila na inihimok ko na nasun siguro.
0: May problema ng pamilya sa US, kay waman sa US nahitabo. Naman ni nahitabo dari sa ito as Sibulan. Dapat siya unta mo'y magpapreskon ko, mga ikogustisya. Kaya ako ginungbana, unya karon. Karo tao-tao, di-check na to si James, huwag naunsa na ba siya dito? At kung pateng lawas, natima na ba?
4: Gabay lang bakaw na kipeper, no? Kini ni si Carpenter, eksperto din ay nag-kanagsologist, gano'n, nagtuon sa...
0: Zoo?
4: Isda.
0: So, sa kuan, hayop?
4: Oo. O niya, aside in eh, si Dennis Pilipinas, kapit si Quinta Kato, hindi siya nag-research sa mga marine, din sa ato, kanagata na ito. Niya ito pag 1975. Co-author siya sa 2005 studying gila sa Burley Island, isip mo ang Center of Marine Biodiversity, kipa Bert? O niya, nagkusog kini sa Global Marine Science standing sa Pilipinas. O kusa siya sa nagkusog kini ma-appeal sa listahan sa World Heritage Site ang Burley Island Passage.
0: Kining Burley Island Passage para sa Luzon, mani, friends, no? Para dito ni Rapita. Pero yan gistudyohan yun ang sa Timog, Pilipinas na ito nga karlikupan, karagatan.
4: Correct, oo. Yan, Excellent University
0: Kinefer, no? Sa lakton ka pagka-historya, scientist ni siya.
4: Scientist, no? Marine scientist.
0: Hmm.
4: Ipanakata sa pasubo ang Silibari Community Kinefer, no?
0: Ah.
4: Kay usap ni...
0: Apil galing sa... sila si MGI, sila si Sir Mark Iturralde.
4: Oo.
0: Oh, apil kay... Dagat po sila yung mga parinti po yung mga kaila. Muna nga... basta, kung ang investigasyon ini mga sukinting po binaw, kay gusto ta mga higala na mga igustisya ni Kent, o nalugusan magpagali ni nga babae, mga yung pagtagustisya.
3: Pero di manggod makuhan og di po siya mo tingog. O kano saan siya mo tingog? Sa korte na siya mo tingog?
0: Tingog na siguro ni siya o ang taga SITG rin mga tana.
4: Oh, basig natin mga higala ng higala sa bahay, mga tambang na tiog na haroon na matumag ng mga pangutana. Kay, di ka mo tingog, sa ito pa na ay doon ay lalong nga ako.
0: Correct!
3: Daghan kayo mga speculations, Manggol, nga nung ahilom ra kayo, nga nung nakasulod.
0: Sinan mo? May koral!
3: Guwapugalad!
0: Guwapugalad! May CCTV! Unya, nakasulod!
4: Lantaw na to sa gate sa ilang balay kay kuha man ni Kibaber. Mamay gumba dito sa kuha?
0: Ha?
4: Mamay gumba dito sa ilang pag lantaw sa gate at mga sa balay.
0: Ha?
4: Kung kato ang mindor nila.
3: Pwede raman ito maambak. Sa'yo ang pagsunod sa balay. Wala pong gumba ng gawang.
4: Oo. Sa likod ng bahay, wala, pwede ito makaagi dito.
0: Why ero? Why ero? Dito?
4: Wala po ero dito.
3: Oh. Isda mayahang mga...
4: Isda mayahang mga kuha?
0: Why mga isla?
4: Patubang siguro sa dagat na kibibern kayo makita mo rin dito ang dagat.
0: Why isla po nga mga goldfish nga nakita ni mo dito, mga koi?
4: Wala, kaya napakilin dito. Mahulog na isla dito sa kan.
0: Dito, probida do. Muna ba nga, mga bisagyano good nga mga bata, makasamot na yun. Kaya nung tulog ka buok. O niya, why nang lukso? Ibutan tayong nang lukso, asa na pita may agi. Niya na may CCTV, alang-alang, ang CCTV, ibutay ni mo na dito sa ato. Ang kamang CCTV ni mo, or CCTV ni mo, di agyo ni mo na ibutang tonsay, di sa entrance ay mumulay.
3: Naman, nagani ko, doha ka buka at bang niya, katamagong 360 degrees mo tuyok.
0: Oh.
3: Pero mo na yung problema, asa man ang footage, anak, kaya ito nadungog. Nawala, wala mong kuno, nairis man. Marag salida.
0: Matay. Ah, makatubag, any girl. Ikaw rin girl.
3: Ikaw rin girl. Naghanming pangutana, girl.
0: Naghanming pangutana.
3: Rina. Amang ka Rina.
0: Say, salamat, say. Kaya ako'y check si James Ron.
4: Oo. So, ito rin tutukan.
0: Kung yun, say, ha, kay Basig, every now and then, mapagawas, magpa-presko na sila, kinahanglan nga, makakuha po na sa presko nila. Kay Basig, i-present na. O, doon na naman po na sila, persons of interest. Wata kabalo, kinsay i-present. Di ba? Wata kabalo. Kung kinsay i-present, muna yung atong giingon nga abangan.
4: Oh. Abangan ang susunod ng kabarata dito sa K5 News FM.
0: Sige, say.
4: Live by Gikan rin sa gawas sa Kibibir na itong dugang pag tutukan na kining SITG ng hulba din yung pagpusipatay sa Lagyao. Yes, may ahog simulan itong Domingo sa gabi. Kinipalita ito na kinigo sa DTL Mayo, DTX 500. K5 sa Inil, DTX 500. Para sa gabing kapalita, Servicio Preco, Creo, San Negros, K5 News 7.
5: Foro de los Pueblos.
0: Alas sa 8:19 na. Ato pa ni check si James dito. Kumusta ho na ito? Nasunod na ba yung taong ito sulungon? O, oh, haman niya ga-report dito na pita sa Maya Bacolod.
3: Oo. James, huwag na haman ang kada, James.
0: Belinda Baldisco Luardo. Good morning, mga sir. Uncle Sujong, point of view attorney Moraman og inside job kay wala may forced entry sa kang ilan ha sa ato ni mga kwan ha mga listener ha pero SITG ang police ana
3: sa SITG nga gikuan sa press release nila sa NIR PNP NIR
0: wala pa
3: wala may bago katuro man ning mga general information may klaro ning kwan ni
0: pa kailang may bago ano maghapon na ron. Wata kabalo nga iniga ang persons of interest, wata kabalo nga kining nasa kong huna-huna, mo po ni i-present.
3: Impossible, Jod, pagkahitabu ako, kung wala'y lain na kabalo, nga hastaman pagka-perfect sa plano, halos why butas.
0: Mm. Gikan ni Haki.
3: Gikan ni Haki in Yunis. Basig na ay foul play na ingos Oter. Lawan buntag dia. Si James, sulayan yung kontak. Kung nahuman na siya report sa Bacolod.
0: Wala pa siguro. Basig dia. Mututot pa. Awa na. Wala pa na. Nagkal. Nagsigip pa siya report dito. Kay alas 8:20 na mga suking tigpamina. Pero sa di pa to, sa di pa ta maghiskot sa nining isi, atong isi pa na to. Dari sa tabi, nining atong coffee.
3: Coffee?
0: E dagan kayo na suya. Sa makasuya magyud mo kaki vibrance kanang inig higop na ninyo sa inyong kape.
3: Masuya sila kung dili sila mo
0: palit
3: apalit mo inom pod. Pero mo inom mo hindi mo masuya.
0: Correct. So palit lang gyud mo. Mapalit ni sa mga parmasya, mga butika, mapalit ni diri sa ato simuyanan. Mapalit ni mga kaigsunan kang aligir. Istapa ang ato ang kwan ha, istapa ang ato ang hamara.
3: Kaso wala tayo hamara.
0: Wala pa. Gipaista pa ang kwan.
3: Ang
0: ants? Oh. So, di na sa po nato i-mention.
3: Di sa nato i-mention. So, wala, kalingon na ako daan ganyan pagsugod.
0: Lagi nakakuan po ko, nakalimot po ko.
3: Nga naman, mga anak ng hamara?
0: Ano ka kabalo?
3: Wala ka kabal.
0: Ikaw, anak kay...
3: Unsa? Mga anak.
0: Saka aligir, aligir. Aligir. Aligir, alam ko lada, mapalit. Ato ka mga products dito.
3: Ay, aligir.
0: Saan din ang personal nila dia?
3: Ha? Wala man po ko'y gisulti. Unsa man din ang utana raman ko.
0: Anak, maging lagi. Ang untis na. Alam naman, ang untis na.
3: Inam sa mag-detect coffee mix, oh?
0: Ah. Da sa Bindoy! Mapalit dyan sa M&D Pharmacy, ha? Dyan sa Baez, mapalit sa Butika VLS, HL Pharmacy, o RZM Pharmacy. Dyan po sa may Tanhay, dyan Tanhay, mapalit dyan kang iting. Ay, iting. Mapalit sa Holy Infant Jesus Pharmacy, sa St. James Pharmacy, o sa Jams Pharmacy. Santa Catalina! Dyan Santa Catalina, mga suking tigpaminawa. Mapalit dia sa may Life Saver Pharmacy. Mindot po di ko ano? Life Saver Pharmacy.
3: Life Saver Pharmacy.
0: Dia po sa Himalalon. Mapalit dia sa may An-M Store. Yeah, Pharmacy. RZM Pharmacy. Made Saver Pharmacy. Oh, na ay Life Saver. Na po ay Made Savers. Okay, kaya na ilang mapangalan da. Yeah! Sa Seaton dyan sa SGF Supermart, aga sa Yungon, sa Loren Drug Store.
3: Loren Drug Store.
0: Napadarikan ko ano? Mapalit po sa dyan sa Tanhay, good morning Sir Burns, attorney, mapalit po nako. Vinica Products. Ano sabi ni? Clinica Products siguro ni.
3: Clinica Products.
0: Mapalit po ang mga Clinica Products ni
3: Milbin Banico.
0: Engineer Milbin Distrito Banico.
6: Foro de los Pueblos.
0: Okay. Muni ang kanang tanaw nun yung pagmaayo mga higala. Kay dili normal mga kaigsunan nga humans pangitabog ipatay gang imong libin gitulisan ka, gilugos ka.
3: Gilugos ka?
0: Ya, pagkaugma. Huwag may kabalo.
3: Wala. Hilong rapod kayo. Hangtod mga silingan, wapod kadungog.
0: Wala. Wala kadungog ang buto.
3: Pero ba sige silencer ang
0: pagkakas? Ba sige silencer. Sabi niyo, silencer.
3: Dili man ako sugat. Maroon mo
0: nang... Anara na? Pero, number one yun, ini mga suking tigpamilaw ng pangutana na to. Nanong nakasulod, giun sa pagsulod, o kinsa este, kinsa nagpasulod. Nanong nakasulod, asa miagi. Sunod na mga suking tigpabinaw. Ang CCTV! Pero punta ka balo, gayaw-yaw ta directors, pero ilan na din kitan aw?
3: Ang nalang yung balita na, dito mamakak si Ma'am Grace, sawa ni Kapitan, nga niingon siyang wala, na-erase ang footage.
0: Sino mo gana?
3: Pero atong klarohon sa police na asa man ang CCTV footage? Or basic wala pod ga-andar itong CCTV, pero imposible pod tao di CCTV niya, wala ga-andar?
0: Kagwapo ni Mugbalay? Nindot kay Kagbalay, Yuta, Kural, Napay, kanang niya, saan bayanan ni mo dito, bungtod-bungtod? Kanyang CCTV ni mo, wala nagpangisyon! May pa na yung CCTV na Richie? Kay Indoso.
3: Gagana pa?
0: Abot, mas malay.
3: Amo ba?
0: Baloy niyo na daw.
3: Makita ang mga tao sa inyo hapon?
0: Oh. Kasi ang salagi ng CCTV ni mo, ganun ba, abot ba inas malay?
3: Mm.
0: Siya nga, abot ba ini? Akong malay nun yung...
3: Di na kita.
0: Di mo kita, ang imo raman. Ay, kay mo, di ay, kaya ako din nagbayad po.
3: Ay, ikaw po din nagbayad.
0: Mama po sa kanya. Hindi ka naman ngayon, nana. Los yung margarita.
3: Good morning, Kakipay. Ako, nakabalo ko nga wala pa ang hamara kay... Ano mang wala?
0: Ah, si Losyo. Sa hamara? Hmm. Ay, hamara siguro sa kuwan. Kasi gula, basig. Dari sa ato, siguro na. Pero sa umang station, basig firme
3: na. Ah, basig na ara?
0: Ah, basig na ara. Pero, mami.
3: Basig mo yung nga, Losyo kay... Secret.
0: Kanang kayo makuha lain. Temporary.
3: Ano ba?
0: Live, kuwan na. Live ubunor.
3: Ah! Eternity.
0: Dili siya, kuwan ba? Kanabang... Kanang sa kuwan ba? Kanang sa mga maestra, dagat mo substitute.
3: Sab?
0: Sab-saba. Sab-kun. Sab. Mauna yung mga kaisunan ang mga pamutan. Oo. Oh. Wala pagkahuman di. Kanang normal po mga kaisunan sa usa ka tao. Samtang doon na pa kay kasing-kasing, doon na pa kay feeling, di pa ka robot sa mga kaigsunan nga, singgit ka gusti siya. Singgit. Di ni mo biyaan na mga suking tigpaminaw. Ang imuhang nga limen, ugasa siya, tuwa ka dito.
3: Mao.
0: Ang tiyong nalili siya maplastar.
3: Correct.
0: Kaya kay mga pangutana diya niya karon nganong
3: nganong dili man siya mo pirma nga ma
0: wala di man ingon nga di siya mo pirma di pa siya available
3: nganong dili siya available asa di siya
0: safekeeping gali
3: apaita og kuyo ko na siya sa police din ha wardyan ra sa di siya og ginana di ang sitwasyon wala pud siya kung gikon siya wala pud siya gidala sa ospital. Wala po siya na hospital, nakakong girip siya niya.
0: Dapat, kato kay girip, kay mapil man niya na sabi din siya.
3: Oo, oh, gani.
0: Dapat gikwa ng Siemens.
3: Oo, oh, kung girip siya, kinsa? Ita medical o niya.
0: May bawaan ba ng kwan? May bawaan ba ng Siemens? Siemens sa
3: police.
0: Dili, sorry. Dili. Basa. May bawaan ng Siemens sa suspect o sa Amerikano? Ah, sa Pinoy o sa Amerikano?
3: Babalaan na.
0: Nga naman dahil ka lang sa Amerikano, kwan? Isu ka.
3: Puti.
0: Ay sa Pinoy.
3: Eh, lago. Engineer Hilo Franco, dundip so, atong feeding karon Domingo, adto ka Ma'am Lynn ug Sir Raul, tubod bakong. Salamat mga sir. Sa tubod bakong. At taga dito din ni sila si Raul, di ay? Silingan din yan is tubod, di ay na?
0: Tubod.
3: Oo. Oh. Balay naman niya kung puyo sa tubod.
0: Taga bakong mo niya. Taga bakong.
3: Ah, taga bakong.
0: Hmm.
3: Si Godofredo Malbog, taga-tulong na sila si Cap Nilsson o Ma'am Grace sa una turns. Oo. Nakasulod o gipasulod? Napatay o gituyo o patay? Oo, oh, gabi po. Saki po mga kan. Tungod sa kahigayunan o sa kwarta, anang laki. Unta, tanan nga ang gulo ilang buhaton kay Kaluoy in town sa namatay. Mm. Walay po ang odong nagpatay o sa kauban nga nagplano.
0: Mm.
3: Sakto po. Janiel Solwita, good morning Sir Ben, Attorney Ronel. Uncle Sojong, pwede consignment sa produkto ninyo, manager?
0: Cash ka dyan?
3: Cash man ni Sojong?
0: Kay kami dali, cash man gano'n.
3: Cash, kay cash, mampod kayo magkapigod, cash. Nga,
0: di na may pautangon.
3: Di may pautangon.
0: Kay cash yun. So, kumana sa mga suking tigpagano? Di hara, di alam! Oh. Onya! Gawas turn sa mga sukintig po meron sa CCTV kung ugaling nga di na ma-recover, for example, kay na dilit baka, ang exit anak nila na naging na mga CCTV ang mga orasa. Tanong mm-hmm. Naman na. Dari, di man po na siguro, ang po siguro ingon nga, hiagi sila dito sa kuhan, kaumahan. Dito sa ubos, muligit-ligit sila. Lisod
3: buto kayo. Ha? Pati putong si Uta dito.
0: Eh, posible, balik sila sa highway.
3: Balik ito sila. So, na CCTV po sa mga dalan, ngagiagian, makita po ito.
0: Maning gingon ni DJ Rams. Tabi una.
3: Ang CCTV sa mga barangay states, basin po makasubay.
0: Kanara yun. Kaysa gikaingunan ako mga suking tigpaminaw, not to preempt the investigation of our police officer of our ITG carpenters. basta kini turn so negosyo
3: negosyo
0: kana anak negosyo nai nai nai nanilos nimo inana onya kwarta
3: kwarta love triangle
0: love triangle kana gugma nya labi nag nahigug makaglain batanon pa nahigug makaglain ano ba
3: oy alas 8:30 na bre
0: alas 8:30 na alas 8:30 sige ato nabalikan unya mga sugin tigpaminaw kay di naman ibuhian samtang di may makahatag ang mga sugin tigpaminaw o gaambag pod para sa hostisya kang kita mga sugin tigpaminaw mga katipay o sayang asawa nga si
3: Rina
0: kay Kilukos man mga itag hostisya mga kaigsunan para kang Kent Carpenter so kang Rina sag di na lamang itong kwarta
3: pero mas mayo garo si Rina mo tingog
0: ato ni patingogon
3: Rin
0: kay kung di ni siya mo tingog ang mga sukin tigpaminaw, aw, oh, piti ni siya mga higalas mga parinti ni ini ni Kent. Mauna, nga mo kuan yun. Sige, alas 8:31. Minos ami humanini. Balik mi humanini. Standby.
7: Foro de los Pueblos.
8: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
9: History Bio.
10: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
9: D3 Bio.
11: Ang D3 gamay Visio.
9: Visio
11: gamay D3.
9: Kapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.
9: D3 Bio.
12: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
9: D3 Bio.
11: Ang D3 gamay Visio.
9: Ang Visio
11: gamay D3.
9: Kapalit sa mga butika.
11: D3 Bio DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
9: DTX Coffee Mix.
11: Pabaka sa mga buti.
9: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtuman, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Subok na ng mga eksperto. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
15: Ako si Luida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhon nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo na ko ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Mapanin sa mga butika.
9: Mighty C.
16: Wala naging sang init ang relasyon nga ini. Sa manamig kagabi, sa diin ka, pipito!
17: Relax, God. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
18: Relasyon na unti-unting namamatay. Dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-glabawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
19: Muling binuhay mo.
20: Extend, isang kapsula ka lang.
21: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PLJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagitaa si Jona Lisa kay sila naghatag o 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
22: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% Galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark, o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing, adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Rock Size Diversion Road, Magata, Cebulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod na ito, kasaligan na serbisyo.
1: Clinical Spore Biotics, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mag Spore Biotics, kapahulong sa bacterial infection, na hinungdan sa diarrhea. Sa Spore Biotics, pas-pas ang alipyo. Mag Clinical Spore Biotics na, at lawad-law. Mapalit sa inyong mga suking butika. D3 Bio.
2: Ako si Inara. Tasyod kayong akong blood sugar. Ako gusto lang nag-inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinin na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 na may Visio. Ang Visio na may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
23: Foro de los Pueblos.
0: Alas sa 8:36 na. Balik niya po na rin sa itong kapag panagubaduban. Kinigapon si Kakipay, Bernie Campos, kanunay gamay, TCD Tix, 500 Tix, Coffee Mix, Hogan, Tribayo, Kamusaw.
3: K5, Attorney Ronel, kanoning nakadita, X5 Bandit, Detect, Coffee Mix, D3 Bio, Explore Biotech.
0: Ato ka, i-check si Kaki5 James, kay gikan pa yung tao niya dito sa koan, punirarya. Anya, kumusta na to dito, na autopsy na ba, na sulod na baglungon? O, kinsa ba yung mga tao, nga nakita, doon na ba yung mga polis, nga nag-investigar dito sa mga tao po? Yes, Kaki5 James, go ahead, Kaki5 James.
1: K5 News FM, live report.
24: Mike, butag K5 Burn o attorney Ronel, no? Dito ta mismo sa may Guardian of Sins sa K5 Burn o attorney, na sayra na to nga ang patayng lawas nagpabiling naa paghihapon o wala paghisulod o lungon. Pero, kagabi alas 9, giutopsi na
0: o
24: nahuman sila mga alauna sa kalawon.
0: Ah.
24: Pero according sa admin dito K5 Burn o attorney, atong gihinabi, mubalik pa ko na tong mga pulis kay murag napa sila ay tuyo tingali o pa ba na humandyod ang ilahang gipahigayon ng autopsy kini mo yung madali kay Feber, no? O niya, akong gipangutana if after ana isulod na ba uglungon ang patayng lawas? Ni ana tong admin dito nga dili pa gihapon kay tungod kapaabot pa sa pamilya nga muanhi sa Pilipinas coming from US. By next week muabot na ang pamilya, ang legit nga asawa sa maong namatay, no? O tingali mga igsoon or anak ba ron sa, muabot na by next week according sa admin nga giingon pod sa PNP. O gikan sa PNP ang maong nga impormasyon. So karon ang kahimtang sa patayng lawas nagbuyod pagyutaon dito.
3: Pero,
24: sa
3: pero unsa man James? Wala pa man nagibalsamar na or gibalsamar?
24: Nabalsamar na siya torn. Pag abot atong kuan, gidala siya og alas alauna atong Lunes. Pila ka oras ang milabay gibalsamar na dayon sa kuan?
3: Lunes alauna sa hapon.
24: Kadlawon.
3: Kadlawon.
24: Gidala siya sa pulis dito. Then mo tong gibalsamar nila, then after
0: Lunes alauna sa kadlawon. So sa ato pa nahitabo Domingo, pagka pila ka oras gidala dayon.
24: Gidala dayon sa kuan.
3: Nadala dayon.
24: Kaya ang report sa PNP Sir Bern Og attorney is 11:30 man na kuan nila ang mong insidente. So more or less nahitabo na kun tinuod nga nagapusanay power nagunsa gisa ka pagkuan, more or less niabot na nahitabo na mga 10 to 11. Atwara ni mga kuan ni nato ha dili gyud ni moy official.
0: So nadala diya sa Garden of Saint mga alas 2.
24: Estimated time is 1 AM to server according sa mga staff dito nga akong hinabi pod. Oh, sumuto nga gikuan nila niya kagahapon or kagabi mga alas 9 pod.
3: James, yes. Sinsay kuyog paghatod diha sa punerarya.
24: Ang atong nahinabi Sir Bern, ay attorney, ang mga staff dito is ang pulis lang dayong nisunod tong
0: sawa.
24: Katong dili, katong babaye, ay ana, mama. Mama sa babaye o katong iyang igsuon man tingali katong laki.
0: Ang live-in wala gisip tira.
24: according sa PNP Sibulan niya, silang gisipte ang lipid. Pero morning, kagahapong morning, dito pa itong babaye sa burn. Ni adto pa, walang yun na ito na update. Kaya pag adto na ito dito, mupoy paglakaw nila, mga 30 minutes, tingali ito, matod pa sa staff dito. Dayon,
0: opod siya nagpa-presko, no? Ang babaye, no?
24: Wala, bitang.
0: Wala nagpa-interview.
24: Kaya ako manggihangyo, actually, ang PNP sa Sibulan, kung pwede ba na ito hinabiod yun, katong babaye yun mismo niya. According to Police Captain Mary Jean Gutierrez, nga dili siya ka decide in behalf sa babaye, kaya naman good ko na instruction ng ilang head nga hilom sa niya ang gihatagan ng authority to speak in kwan is si Police Captain Stephen Junard Pulinar. As kwan, a spokesperson po siya sa NURPO at the same time siya mo'y spokesperson sa SITG Carpenter.
3: Pulinar di ay?
0: Oo. So muna, Rona? At least iniga about next week ma-interview po nimo yung asawa.
24: Ato kining atngan sa burn kay mo uanhi naman ang asawa by next week, pero walang gyud ta kabalo pud og unsa nga basi pug Friday next week ni maabot.
0: Lang,
24: pero
0: lang
24: from time to time bisitahon na lang gyud nato dias.
0: So ato dito kana sa masod sa lungon.
3: James dili pa man isulod og lungon, nara sa dito sa sulod sa morgue. Unsa man gikuan gitabunan og
24: sa current turn wala pa gyud. Gahukas pa yun siya na dito, pero after na ana mubalik na itong PNP karon ba itong karon or unyang hapon ba according sa admin dito, after ana isulod na nila og kanang murag carpet dito torn ay murag ano na ba kay dili mong good food now nila pwede pasagdan. Pero dili pa yun siya pwede masulod og lungon kay lagi muna paabuton pa itong pamilya sa kanya gani wala pa rin bayan ang kuano pa sila hinadawat nga kuan
0: bayan kinahanglan din yung kuan po punerary ang down po dahil murag hospital.
3: Di po nila masulod din ng uglungon. Kaya basig, isulod nila atong baraton. Niya,
24: mahalon, mahalon, correct, correct. Una yung usas kuhan.
0: Di na magamit na sa uban.
3: Dili,
0: once nga,
24: masulda na, yes.
0: Wapunta kabalog, basig, divorce
24: or, ikrimit ba nila, dalun ba nila o kuhan? Yes, muna yung usapod sa ilahang gilantaw karon. Muna yung diligod sila ka-decide o ibutang unsang na klasis lungon ng ilang sudlan, tungod kay only the family ragyod ko na Sir Bern ang
3: makadesign. Pero James, hindi ba pwede nga, tawagan rato, may istorya nga, mag-video call, anak, makadesign
24: sila. Matod pa sa Conser Burn, attorney, sa admin na babae itong hinabi ganiha, ang gingon sa pulis, ang pamilya nga mo anhi, muray mo decide, o after nila makita ang patayng lawas. So, gahulat yun sila nga, mo anhi pa ang family.
3: So, ang kinsa man ang instruction nga dili sa yun, isulod sa lungon, sa pamilya dito sa Amerika?
24: Yes, yes.
0: Tanawad pa nila sitwasyon. Pero video call, pwede raman, pero wata kamalog. Isod sa lungon, o niya, kauna po, kay ang polis, maghiling-hiling pa. O, inana ba? So, ang ato karon dari, kakipad, James, nga, kung magandid ako ni sa Tabangs, Pilipinas, kiniskin,
24: o niya, correct.
0: Muna, mangita tagustisya.
24: Correct.
0: Mangita po tagustisya sa iyahan niya, live-in niya, gilugos. Matun pas, alits. Mahala na lang itong kwarta nga 50,000. Wala naman to kay, wala naman yun to. Pero kini lang duha ang namatay at least sa madakpan ang mga sulkit tigpaminaw kinsang suspect o ang suspect po sa pagpanglugos.
24: Pero check to yung gingon Kifiber, no? Kag aduna na day person of interest ang itong PNP. According to Police Captain Pulinar, no? Kagahapon itong interview, wala pa sila lead yun nga magtumbok ana nga mauna siya pero nana sila person of interest nga ginasundan karon. Yes, nana sila ginasundan karon na attorney. Pero dili pala ginila pwede ibutya kay basig makompromise ang ilang investigation. Kaya basig makatunog na hinoon, mulayas. So muna'y ilahang gipaningkamutan nga makakuha sila ligdong ebidensya nga magtudlo yun atong ilahang gina-consider nga person of interest sa mga krimen na Sir Bern.
3: Pero kumusta man ang kuhanani na naka-file na sila o kaso?
24: Kagahapon, according to Sir Pulinar, ila pang gitun-an kung unsang kaso ay lang posibleng ipasaka. Robbery, resulting homicide, batingali to.
3: Magdepende man
0: kung siya. Pinakadako.
3: Sa, dili, pinakadako.
0: Homicide.
3: Or,
0: homicide.
3: Murder gin na siya. Kay,
0: Tulogod
3: sila.
0: Gawas. Gawas o giuna ang
3: rape. Rape. Kay, usay manggod, namanggoy ka ng, mura ba siya o, unsa na siya term sa balaod nga, nahit gihimo to niya pero
0: dili ang tatuyo ang pagpatay.
3: Dili ang tatuyo ang pagpatay, rape ra unta, ana ba? So og depende man na siya kung rape gyud, for example, rape with dili man naman na siya ma-murder kung rape na siya, rape with homicide na lang na siya.
0: Pero klaro kay
3: ni pinakataas manggod na
0: ang i-file sa pulisya ni murder, rape og robbery. Bahala na dayon ang fiscal ana.
3: Fiscal na imo.
0: Bala na bisyo.
24: Basta kay ang kagahapon turn ang duha to kakaso ang gibutya agi hisgutan ni Police Captain Pulinar nga mula gito imong gisulti nga mo ni ana connecting ani nga.
3: Pwede man robbery with rape, lahi ang murder. Oh, ina na ba murder tong lahi nga kaso nyang usa robbery with rape or depende na.
24: So kung sa gina purpose o attorney samtang nag-discussion mo, I don't know if taga-ahong tong nag-message ko na to. Niya na sila nga kinahanglan daw apilon yun ang pamilya sa babae o gibisigar. Pero ilahapo to ha. Dili ni Kuan ha.
0: Namanggali. Namanggali. Nag-chat na ko dere. Di lang na ko i-divulge. Pero ingon siya nga ga-duty pa man ang suspect, sir.
24: Ga-duty pa.
3: Ga-duty? Amo ba?
0: Wata ka malo.
24: Correct. Ilahapo na ba sila po sila knowledge about sa
0: kuwan? Wabay po tayo ingon nga.
24: Correct.
0: Po tayo ipangalan dere. Basta ga-duty pa. Kuno wata ka malo ka sa nag-duty.
24: Ayon na lang i-mention, sir, kaya basi ka na yung giingon, mo po na yung person of interest, makatakas na hinoon.
0: Magani, wala.
3: Hindi na niya na mo duty.
0: Ang ako galing gikadlukan, akong gikadlukan, na ang person of interest, matinga na lang ko kinina sa akong una-una. Yeah, hindi mapapres ko na dito.
24: Kisa may nasa mong una-una.
0: Awas na, di na. Ako na kay ma-preempt ang ilang investigation.
24: Yeah.
0: Lugay, magod kayo, mahatag ko mga kuangod.
24: Lugay kayo?
0: Oo.
24: Because yan ang PNP sa Sibulan, dili po sila maka bisan gani, no? Atong itawagan kagapon torn, atong i-message yun si Police Captain Mary Jean Gutierrez to confirm lang yun sa mong insidente, unsa oras sila natawag mo na, dili po sila muhatag kong information. It's because based on order po.
3: Para na ako ha, mas mayo NBI may mugo ni taning kaso.
0: NBI? Kita ka investigation sa impeachment sa NBI? Salig pa ka to?
24: Ay, dili ba punta nan, Sir Bern?
3: Dahi ang NBI sa to ha? Sa barm! Kani ato sa province sa Mayo oy.
0: Kato na amigo niya nga. Ala, uy problema day kay ang inay regional director ako man ni amigo sa Tony Monsanto.
24: Natawa niya amigo kang ore ayo.
0: Sa Cebu.
3: Ako mas layan ko nga NBI may mugunit ana nga kaso.
0: Mas mayo ni ato kan si Colin.
3: Ato lang
0: ang hangyon si ay namay is ITG na. Nya basig maiko punta.
3: Tili, pero mas mayog na ay independent ko.
24: Magtabanganay sila, Sir Bern.
3: Magtabanganay sila. Okay, kaya dako magugaayon yung kaso.
24: Correct.
3: Kunya, at stake ang ato ang pangalan nga Negros Oriental Dumaguete sa mga foreigner nga mga ni. Kung i-blacklist niyo tas Amerika, ayaw mo gato sa Negros Oriental.
0: Correct.
3: Piti, ta, dako kayo mawala sa ekonomiya.
0: Wanay, magsigig inom, that's why not? Di ako ng mga foreigner.
3: Dili na siya basta-basta. Actually, kanang uban, wala kayo'y gitagaan o gibugaton kaninga sitwasyon. Pero, bugat kayo ni siya. Kaya kung ang Amerika mo ingon, dili mo safe diha sa Negros Oriental, mapariyatas Mindanao. Mo man ang Mindanao, dili kayo mo atong Amerika National dito. Kaya naka-blacklist man na sa ilang listahan. Anya,
0: ang akong gikadlokan ni Kakipaib James O'Gatron, si Trump.
3: Si Trump?
0: Kay, ang utok ka na ron, di ba takbaya sa, di ka kabalos utok.
3: Oh.
0: 50 years na gabalik-balik sa Pilipinas, nitabang pa ninyo niya, uwa ninyo na taga, uwa ninyo na provide ang kuwan,
3: security. Wala ninyo na proteksyonan, yakaroon nga na itabo, murag relax na po kayo mong investigar.
24: Anya, basig mingon po ng PNP server ng attorney nga, wak man po sila ni-report nga, nabay threats nga na dawat. Normal day ra baya po ito nga sa nga Domingo. Mura na ba, sa normal nga tao, normal day nga nahitabo, lantaw TV.
0: Sakto po, no?
3: Pero ang ako lang, dapat ipakita giyod sa polis, ipakita sa atong gobyerno,
24: nga naningkamot sila.
3: Naningkamot yun sila nga masulbad ni Dali.
0: Ano, hinapon sa nga walay. Walay full guy.
3: Parong. Walay full guy. Walang kung unsa yun na itabo. Ayun, yun yung manubag yun ang manubag.
0: O siyang suspect ang nasa kong una-una. O ikaw, blip.
3: Ikaw, yun. Muna mas mayo, NBA.
0: O ikaw nga ga-duty, nasa kong una-una, baseball sa mga text dere, ikaw, yun.
24: Puro na ba taga-duty, ha?
0: Ay, labot ko ano yun.
24: Wala.
0: Naulahe, magaytag cover.
24: Ani kay gihilom pa man
0: kon. Magigilom.
24: Kay kutob, ato na, actually, kailaman si attorney, ani nga babae nga ni Sulti na ko kay, kuan man, ang balay, ani padong man si attorney itong pagliko. Hindi na kay mention, ha? Kaya namina ko sila ron. Ana siya, nga naningkamot yun ito sila nga ma-media blackout. Kaya namay nilik yun.
0: Naamang yun.
24: Sabalok, ang social media, dali kayo.
3: Kaya kung, kuan, lagi, siling ang nagudol, nagugahin ako, maabot gina ng istorya dito sa bye-bye, sige rin gapong kalo itong mga tao.
24: Pero kana, Sir Brian, iyaha po itong site. Kaya
0: lagi po'y nag-text lagi na ako, nga, wak sila kadungog o buto. Basig silencer.
24: Silencer. Ah. Pwede, basta-basta ni nga mga...
3: Hindi po ang pagpusil, no?
0: Eh?
3: Basig dili diyan nahitabo sa balay ang pagpusilba, basig i-transport na paingon dito ba?
0: Naidugo.
24: Ha? Pwede man ang dugo.
3: Naidugo? Naidugo, pero may pagkatang sa dugo.
24: Ma, correct.
3: Pilografiya. Oh, kung wala po'y buto nga nadungog ang silingan dito, anong hilong tayo? Ya gidala na dito.
0: Makadungog ang SITG karon maingon, K5 take over. Masalik ka, Tons, ikaw mo'y leading, ikaw mo'y lead investigator.
3: Oh, tabang ko.
0: Kalilong ka.
3: Ha?
24: Kalilong.
3: Ayan, dito anang kalilong.
0: Pwede mo dawat na kung nilutok na mo ito'y pagkabakakon po gamay. Ginag, mayroon po niya akong baka.
3: Di, man ay cybercrime, cybercrime, anto sila.
0: Anya, si James mo'y si Lugahit. Si
3: Lugahit.
0: Lugitan.
24: Oh? Kaya kung tarong-tarong ka mga, di ba?
3: Ligutan.
0: Niya mag-foundation ka.
3: Bayot.
0: Sweet. Foundation na gali.
24: Mga niya, ayun. Turn, kapitin mag-foundation. Bayot na yun. Judgmental kay ka-turn.
0: Sige, Mito, James. Salamat kay ka-K5.
24: Yes, K5 na ka-turn. Mga ito atong nakuha ng latest update sa gikan mismo sa My Garden of Sins. Kundi inahimutang ang patayng lawas sa Osaka Foreign National. Kinsagi pusil patay niya mismo sa may barangay Ahong Sibulan, Negros Oriental. Kinilingapon si K5 James sa D3 Bayo Berukilo para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News, AFAM.
5: Delos Pueblos.
0: There is no perfect crime, mga suking tigpabilaw. Bagi perfecto nga.
3: Gawas gud ng kamatuoran.
0: Gawas gud ng aso. Sige nan mo. Nakunik-kunik naman eh.
3: Ethan James Sarmiento, katawa.
0: Nakunik-kunik na eh. Si K5 James, napoy, nakusako, napoy sa imo.

0: Yeah, Switzerland.
1: Hindi ako, biya kayo po sinto yung US citizen din po sa to, ah.
0: Bito po.
1: Ano na siya, ma-blacklist ka nga
0: dili. Ako mingo na po nga, oh, kato nga mga Amerikano, nga naka-asawa o Pilipina, dari sa Amerika, mga Pilipina, paulion.
1: Ha?
0: Paulion.
1: Paulion?
0: Paulion, manang garji.
1: Mukuyog man po diyang pana.
0: Kuyog pana. Mga buotan kayo na sila.

0: Dili lang sa dami mag-foreigner kay serious kay mga sokin tigpam lang sa gutanan o niya foreigner ra pod ang nakuan. For dili ka di sa basi makaingon sila ga insensitive ta. Iga ta kay for di foreigner ra ba. Di lang sa tama kikala. Alas 8:53 wala putay kong oras. Sangalan sa mga CEO President the generous bossing bossing Doc Ramiloy.
1: New Year Manager Mayor Pep Urban yan aligan.
0: Ato nga balikon ha. Happy birthday Kuya Riri Oy.
1: Yes, happy birthday Kuya Riri.
0: From Japan with love. Aman rin sila sa Japan. Morning usab gato ni Dudong Ninuligan. Ikas lawak Jonathan Calvo. Kinagapon si Kaki 5 Bernie Campos kanon ega mighty si. Detex 500 Detex Coffee Mix of Detri Bayo Kabusaw.
1: Kaki 5. Attorney Ronel kanon ega Detex 500 Detex Coffee Mix Detri Bayo for Biotex Developers. Para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kalingawan sa Negros.
0: K5 News FM
2: Puro de los Pueblos. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawa, programa nga puno, kumpleto, con todos recados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran, ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawa, mamati, appeal sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawa, the doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Inom sa akong mama, oh, DTX 500. Duha lang kakapsula, kadaadlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pamali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, nagpahinom-nom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o MITC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
5: Kung na amangani organ sa lawas nga daghan kaayong functions mao na ang atong atay kini adunay kapin sa 500 vital functions apil na ang paghimo aning bile or apdo pagkuha sa mga toxins ug waste ug ang pagbreakdown sa mga fats sa small intestine during digestion kini pud ang muproduce sa proteins para sa blood plasma
6: kung daghan ang function ug trabaho sa usa ka organ sir GP usa ra ang pasabot ana mudaghan pud ang mga free radicals.
5: Ay!
6: Ang atoang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
5: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay Doc Ramil or atong tawag nga balatian sa atay mao ang fatty liver o kini gitawag man nga hepatic steatosis.
6: Pasabot ana Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga motubo sa atay pero kung mudaghan na ni mo nay usa sa mga problema sa atong panglawas.
5: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue ni ini nga maupoy hinungdan sa scarring.
6: Sayon ra man jud na ang solusyon Sir GP.
5: Oh.
6: Inom siya DTX 500. Oh,

0: 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin, apil na nga tumak. Sobrang ang mga tambok nga gitabangan po nini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Mm-hmm. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag yun ang imong atay. Mo na nga kung tanawon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom dyan ka o DTX o Mighty C. Kay mo ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkalungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
3: DTX 500!
4: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
0: Ang ALT usa na ka liver enzymes or GP nga makita sa atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay. No, gamit yun ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung nakakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
4: Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matag-adlaw ga-inom. Maokini ang makapahubag si mong atay.
0: Muna, Sir GP, nga kung pala-inom ka, kinahanglan, Jud, kang mag-DTX 500 o Mighty C. Dili kay sige na lang kag pag-uba sa atay sa imong mga gipalit. Wala, Jud, panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay. Mas maayo, inom, Jud, og DTX 500 o Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement. Pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon, pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang account sa carbohydrates o mga tamis. Lagmit, kung dako imong buyon, dako tiyansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates. Kay kiniga promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
3: DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kay halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
3: DTX 500. Sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Roldan. Dili akay kumag kasakit o gilana. Ubo dala si Poon. O na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi-maintain pag-inom 3 times a day. Hindi na jude ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilana. Best kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C, mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI doon ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala doon ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo doon kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon, Sir GP, kanang wala pag-isulod ang imong tiyan.
4: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
0: Ang gall, Sir GP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kaya nagto, ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag niini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imong gallbladder.
4: Correct.
0: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mao ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Nganuman, daghang mapagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mo-promote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder ug mao kini ang rason kung anong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually mupurma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 ug MyTC, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagpurma sa mga gallstones.
3: Limpyo nga tay mag DTX 500 kanunay.
4: Common kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaanto sa gallstones sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
0: Dapat Sir GP, kinahanglan jud nato hinumduman sa mga edad na. Pag abot nimo sa 60 anyos, 1/3 sa mga babayi ang makadevelop og gallstones. Kapin na jud tong mga babayi nga nalabian na sa kabugat ug may mga anak.
4: Ay.
0: Pero kini lamang yaging duha ka mga henerasyon mas nagkabata na gyud ang nagka-gallstones.
4: Mulagi.
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Kadungog na ko sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na pag 1 month ka pa naayo na ako.
3: DTX 500.
4: Unsa man ang rason Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon?
0: Wala joy lain pang rason Sir GP kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kini ang pipila ka mga bag-ong dieta sa mga tao nga mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan natong baton, siyempre inom yung kag DTX 500 og MyTC. Kinahanglan nga kung sige kag kaon nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement ganun ay taas nga antioxidant og wala nay makapildi sa RGP sa DTX 500 og MyTC.
4: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals og kini maginahinay kadako hangtod mo dagan kini. Apan usahay, kinipod mo purma og usara kadako kayong bato.
0: Dili lamang sakit Sir GP, naay mga kaso nga magjundis ba ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kuko og ang ilang mga palad.
4: Mahadlok biyan ang mga tao nimo, muduol nimo. Naguna-una sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og MyTC, unya palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
0: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir GP, mahimong mapunggan. Mag-DTX 500 o mag-MyTC jud ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol o mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 o MyTC, walay bato sa abdo nga mapurma, Sir GP. Naaman siguro kay savings na 150,000. 200,000 sa bangko. Ayun na, ginom DTX 500 ng YTC. Papira na lang, Sir GP. Igaston na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, mo inom ba ka kag DTX 500 ng YTC aron dili mo tubo ang gallstones? O dili ka mo inom, o nya, magka-problema ka sa gallstones, atay kidney high blood pressure, naa na sa imo ang desisyon.
4: Inom dyan kag DTX 500 ng YTC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
3: DTX 500!
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500! Pabalisa ang mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako yung ibating panglipong-lipong, ubusahay. Mahanap ang akong panglantaw. Misulay ko ang tumar, MyTC. Tulog kapsula sa usa ka-adlaw. Karon maayo ng akong pamati, ug nawala ng kalipo. Udinaw na usab ang akong panandaw.
3: MyTC! Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom og kape Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
4: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya Doc kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
4: Kalami jud anang feeling nga mintras ka kapikadok makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee sulayin ninyo.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Richard. Siging galabad akong ulo. Nasa day ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Add to the Sir GP sa pinaka-kampiyon nga suplementos kalibutan.
4: Sige.
0: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
4: Wow.
0: Mao ni ang ilang gigamit atong wala pa ang baksin.
4: Correct.
0: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir GP. Unya, asa man ka mopalit pa ka og D3 or kanang gipakapinang D3 Sir GP?
4: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dok Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita ga kamatay. So, ana asyay banabana mga 27,000
0: inya,
4: active kung, cases.
0: Inya, kung naakay ingon ana nga sakit Sir GP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka? Si Dok Ramil tibihon, si Sir GP tibihon. Murag palayo na jud ang tawo nimo Sir GP.
4: Mahadlok na sila Dok, paduol nimo.
0: Apektado jud ang imong social life.
4: Bisa pag ang imong pamilya Dok, mahadlok nimo kay basta naakay TB.
0: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso, pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir GP. Muinom raday unta tuog D3 Bio.
4: Gusto.
3: D3 Bio!
11: Ako si Lilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio! Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio!
0: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio, sana ay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
4: Ang gitawag nga D3 Bio, adunay extra virgin coconut oil.
0: Ang superstar sa D3 Bio, dili ang vitamin D3, kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
4: Giboost ra jod ang D3 Bio sa vitamin D3, pero ang main ingredient jod ani, nga maoy magtambal jod ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani, kauban ra niya. Ang nakamaayo jod ani Dok, kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jod ang epekto ni ini.
0: Grabe jod ay ang TB Sir GP.
4: Correct.
0: Kay sa Ehipto pa may TB na.
4: Kani ang atong kontra nga TB, sukad pa sa una, nakaapekto na jud sa mga tawo.
0: Nakita ba nimo Sir GP nga naay mga TB dot center?
4: Yes, of course.
0: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibuok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
4: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok, mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
0: Gabangag-bangag na siya sa imong baga Sir GP.
4: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mao ni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay.
0: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong ug mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
4: Husto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya ka bakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
0: Kaya gid kaayo Sir GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
4: Correct.
0: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo, so good news ni sanay mga TB katong may nga naay TB, sulayin ninyo og inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
4: Mapatay jud.
12: D3 Bio.
13: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir GP.
4: Mm.
0: Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura.
4: Muna igiingon dok nga dili ta nang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na jud sa ilok.
0: Di na sila kinanglan pag magproblema Sir GP kay natay clinic ka diyo fresh.
4: Kayang-kaya
0: jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon jud mupatay sa mga bacteria ug virus ug fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
4: Unya all natural pa jud ni doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera jud Sir GP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
4: Ubitaw. Ayun mo padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation.
4: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na nada Sir GP sa added benefits kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami dyan yung Extend Food Supplement for Men, Doc. Kay okay nang circulation, makahatag pa dyan o gana sa wala na kusog na pinuti ni papa.
0: Nadyo pa naman Sir GP, nga lami dyan diinom o kape, sabot na kung laay kayo.
4: Ako Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa dyan na yung DTX Coffee Mix Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seed.
4: So, pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay disugard sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
4: pa. Of course. Pero, Doc, ug naman siya ay extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
4: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan ron, ta ni, kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia. Medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya, sa mga tao po nga matinabangon Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kining kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsoon.
4: Sa imong pagpalit, aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasa tulo ka pwedeng pilihan Sir GP.
4: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
4: ga-detox ka pa!
12: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
14: Ang Vizio
12: nga may D3.
14: Apalit sa mga butika.
12: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Doc Ramil Oy hinaut unta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3?
4: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
0: Grabe sa, muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complex. Siyempre, pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan, mo produce ni sa unsa man.
4: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
0: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
4: Daghan
0: ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
4: Correct.
0: Unya, pag tulo nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
4: Abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
0: Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
4: Correct.
0: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
4: Oh.
0: Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, supplement D3 na ana?
4: Wala.
0: Wala. Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
4: Sunod, ang D3 Bio mo-improve pud si imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, okay, kanang adik ba?
0: Ang rason nga no, tungod kay naay BCO, ang D3 Bio. Naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So, D3 Bio, check.
4: O, upat na ka-check, Dok. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
0: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
4: Gusto.
12: D3 Bio.
15: Ako si Inara.
16: Tadyod kayong akong blood sugar.
15: Ako ang gisulay nag-inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balis sa normal akong blood sugar.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
12: D3 Bio.
0: Kini magadugang sa mucus production pag yun, Sir GP.
4: Oy, wow.
0: Sa imong mucus lining. Unsa may gipasabot ani? Gikan sa baba naanay mucus lining.
4: Correct.
0: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
4: Tanang klaseng kagaw, Dok, itrap anang mucus lining.
12: D3 Bio.
0: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
4: Dugang pa, Dok. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula, batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
0: Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
4: Sunog.
0: Mabangag, Sir GP, o mahimong ulcer. Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
4: Ikis na po. Ikis na po.
0: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
4: Wala.
0: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
4: Correct.
0: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP.
4: Oh.
0: Pangutana. Nabay mo nulaurin ang imong plain vitamin D3.
4: Ay wala.
0: Pero ang D3 Bio, naapa siya'y monocaprin.
4: Oo, oh, monolaurin pa na ha. Naapay caprylic pa o capric acids.
12: D3 Bio.
0: So sa mo mga ikson niya, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang na vitamin D3.
4: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras, Dok.
12: D3 Bio.
4: So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pun nga pagsibya, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako na sab si Dok Ramiloy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusohon.
12: D3 Bio.
11: Ako si Dimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, gambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. Oh,

0: K5 News FM. Shaping the lives of the Filipino.
1: Victory Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga pagkakas.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
3: Mabalit sa mga butika.
5: Para sa manipyo ng dugo.
1: PTX 500.
5: Para sa himsog natay.
1: PTX 500.
5: Suno sa mga eksperto.
1: Ang PTX 500.
5: Ang adunay pinakataas ng antioxidant. Nga makaayo o magalimpyo sa tay.
1: PTX 500.
5: Napamatod ana sa mga eksperto.
1: Testingin ninyo.
5: DTX 500.
3: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
0: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangkap para yung sanga Marcuso. Chia seeds. May sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng may C, immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C available nationwide.
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
8: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa manamig kagabi. Sa diin ka, pipito.
9: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
10: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
11: Muling binuhay mo.
12: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
13: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang

0: show, gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Nawan ang nabakaugana sa kama?
3: Masin og.
4: May diabetes ka?
5: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
5: Adunay powerful extracts.
6: Nga phytochemicals.
5: Ug antioxidants.
6: Nga gigan sa palaya.
5: Ug desugared sugar cane.
6: Mga organic compounds.
5: Nga effective.
6: Batok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
7: Ako si Barangay Kagawad Elvin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapigin na. Naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
9: K5 News FM.
10: Championing the lives of the Filipino.
0: D3 Bio.
11: Ko si Thorazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Mia. Gatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, may balik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
7: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaag kapito. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Kada si Shella Grace Mendoza. So, oh, na-permi kung gapangluya ka ng murag kapoy kayo. Hindi ko. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Namundan ako isa ka capsule 3 times a day. O so, pag nakainom ko aning tambala, ako dito akong pagpasalamat. Pero yung time, himsog na ang akong panina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mighty C! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
13: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigiglayin akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Kipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. O wala na po ko ng suka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C! Ang alkaline, ang vitamin C!
1: Mabalit sa mga butika.
14: Lagi bang matamlay?
15: O mahina ang memorya ng anak mo?
16: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin.
17: Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya.
16: Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw.
1: Mabibili sa mga butika.
16: Memory Advanced Syrup.
18: Sorbiotic. Ang best friend sa mga kababaihan. Sorbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sorbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sorbiotics.
0: Extend Food Supplement for Men.
19: Ako si Brent Domingo, Extend Food Supplement User. Dako gi nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
20: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
0: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
8: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
0: D3 Bio.
22: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio.
5: Ang D3 nga may Visio.
0: Ang Visio
5: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
23: Ako si Inara. Tanjud kayo ang akong blood sugar. Ako ang liso lang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
0: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
16: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom ang DTX 500.
17: Makatabang kinis sa pagtunaw sa LDL
18: o bad cholesterol.
19: Nga mao ang hinundan o responsable
20: sa pagbara sa atong mga uga.
21: Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
20: Patasano na ito
21: ang pag-inom ang
20: DTX 500.
21: Highly recommended
20: sa mga eksperto.
21: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Nawan ang nabakaugana sa kama.
3: Masin og.
4: May diabetes ka.
5: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
5: Adunay powerful extracts.
6: Nga phytochemicals.
3: ug antioxidant nga gikan sa palaya
9: ug sugar cane
3: mga organic compound
9: nga effective
3: batok sa sakit nga diabetes.
9: DTX 500
3: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
15: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta, ipalit o dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
24: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
24: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
26: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
24: Memory Advanced Serum.
26: The

0: Memory Advanced Zero para sa mas marami na school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Ang himpilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 10:04 sa buntag. Taknot ka nato sa Mighty Snail Claim Base ng Vitamin C na baran sa Detex Abundant, Detex Coffee Mix, nagkakapi ka na ka-detox ka pa.
1: K5 News FM, top of the hour.
2: Mayang buntag mga ka-K5, welcome na sa itong K5 of the Hour News ng Andong Miyerkules, Julio 15, 2026. Garaso kita sa itong unang balita karong oras ha, get turn over sa Department of Agrarian Reform ang nakredad o 7.36 million nga makinarya nga ito sa unang ka-Agrarian Reform Beneficiary Association sa Negros Oriental ni itong Julio 10. Ang maong ayuda naglangkob sa usa ka combined harvester ug iba ka farm tractors nga gitumong aron mapadali ug mapalambo ang produksyon sa mga mag-uuma. Ipangunahan ni DAR Secretary Rowena Niña Taduran ang seremonyas uban sa malukhang opisyal sa probinsya sa Masiya Sports Center. Ipasabot sa mga beneficiaryo nga dako kining tabang aron mamenosan ang ilang gasto ug hago sa pagpanguma ilabi na sa pag-ani o pagdaro sa ilang mga yuta. Inaagin ni nga programa, gipasalig usab sa gobyerno ang padayon nga suporta alang sa pagpausbaw sa pangrabuyan sa mga mag-uuma sa Pilipinas. Samtang sa layan nga bahin, nagpareyag ug dakong kasubo ang komunidad sa Marine Science Plaza Pagpanaw sa iladong marine biologist nga si Dr. Ken Carpenter kinsa gyud sa patay sulod sa iyang panimalay. Iila si Carpenter isip usa ka nangunang siyentipiko sa pagtuon sa mga coral reef ug marine biodiversity sa Pilipinas. Samala pa sa European Marine Science Institute ako ang iyang papel sa pagtukod sa reputasyon sa nasod, isip Center of the Central Marine Shore Fish Biodiversity. Apil usab siya sa mananawagan nga i-deklarar ang Verde Island Passage isip National Protected Area o UNESCO World Heritage Site tungod sa talagsaong mga kahinguhaan ni sa kadagatan. Samtang nanawagan si Father Edwin Garriguez sa mid-convener sa Protect VIP alang sa usa ka hugot ng investigasyon sa pagpatay kang Carpenter. Bakas na naglangkob sa itong K-Fab Top Diawa News ng Adlaw ng Miyerkules mga K-K-5. Nga ito lang yakog na nato sa itong mga paboritong food supplement ang Mighty Sea Alkaline Base. Inubaran sa Detex sa Barad Detex Coffee Mix. Sa dito mga balita ang bantayin sa alas sa kung sa D3 Boy Evening News guys. Balita gikan sa News Center ito sa K-Fab Shara Marie Humil para sa kampiyon nga balita sa Bisho Publiko Kalingawan sa Negros K5 News FM.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: Kidri Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Kidri Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Kidri Bio. Ang Kidri ng may bisyo. Ang bisyo ng may Kidri. Kidri Bio. Kidri Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Kidri Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: Kidri Bio. Ang Kidri ng may bisyo. Ang bisyo ng may Kidri.
4: Sa mga butika.
1: Kidri Bio.
5: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom ang PTX 500.
6: Makatamang kini sa pagtunaw sa LDL
5: o bad cholesterol.
6: Nga mao ang hinundan o responsable
5: sa pagbara sa atong mga ugat.
6: Di kayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
5: Batasano na ito
6: ang pag-inom
5: TTX 500.
6: Highly recommended
5: sa mga eksperto.
6: TTX 500.
4: Mabalit sa mga butika.
5: Para sa malipyo na dugo.
6: TTX 500.
5: Para sa himsog natay.
6: TTX 500.
5: Suno sa mga eksperto.
6: Ang TTX 500.
5: Ang adunay pinakataas ng antioxidant.
6: Nga makaayo o
5: magalimpyo sa tayo.
6: TTX 500.
5: Napamatunan na sa mga eksperto.
6: Testingin ninyo.
5: TTX 500.
4: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
7: VTX Coffee Mix. Himok sa natural na sangka para iyosang amakuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na.
8: Nakadetox
7: ka pa. DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
10: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
11: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa manamig kagabi. Sa diin ka, pipito!
12: Relax, gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
13: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
14: Extend.
13: Food supplement for men. May maca. Kag-flavawaska.
14: Mga natural herbs.
13: Yan nagahatag sang gana.
14: Extend.
13: Supplement for men.
15: Muling binuhay. Mo.
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
17: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PLJ, truck, minibus, pickup, van og auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot, o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, gali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kasi sila naghatag o 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran ang Boston Finance and Investment Corporation. Matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
18: Ayoko bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata. Kaya araw-araw ako nag-eye care gold at gamit ko ang eye care drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. Eye care gold at eye care drops, subok na maaasahan pang araw-araw.
19: Eye care gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
1: Kidri Bio.
20: Ko si Thorazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulay. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
21: Nawan ang nabakaugana sa kama?
22: Masinug.
21: May diabetes ka?
22: Mag DTX 500 na.
21: Ang DTX 500.
22: Adunay powerful extracts.
21: Nga phytochemicals.
22: Ug antioxidants.
21: Nga gigan sa palaya.
22: Ug the sugared sugar cane.
21: Mga organic compounds.
22: Nga effective.
21: Matok sa sakit nga diabetes.
22: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
23: Ako si Barangay Kagawad Elvin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Jaime Ilusorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
2: Unsa man nga benepisyo ang imong makuha sa D3 Bio para sa imong atay. Ang atong atay sumala pa, adunay 500 ka mga functions. Makahimo ang atay og 250 functions na dungan og walay hunong-hunong. Kung natulog ka, mas makugihan pa jud imong atay.
3: Yes.
2: Ang tanan nga imong gikaon, tanang tambal nimong giinom, imong giinom nga whiskey og soft drinks, si atay ang ga-detoxify ni ana.
3: Imagine Sir GP, kung moinom ka og soft drinks, paggawa sa imong ihi, tinaw ang atong atay maoy natablaw og sinala ana.
2: Inom ka tinuod og soft drinks pero paggawas ihi tinaw.
3: Sulay pagod inom ang color orange o kanang pula ba lantawa kay paggawas ana puti.
2: Because sa atay, ang filtration process sa atay grabe kaayo. Mao nang kinanglan pod niya ang tabang sa atong kidney sa filtration process. So, ang atay ga process pod og enzymes, amino acids, gatigom og vitamins labina, ang mga fat soluble vitamins sama sa vitamin A, D, E o K. Gitago kini sa atong atay. Pero ang gibombard sa oxidative stress katong ato ang atay. Matagigayon nga ato kining abusuan. Ilabi na dyan kung mag-inom ka.
3: Siya na ang usa sa may pinakadaghang free radical sa GP. Muagi og musti na diha. Daghang magapabilin sa ato ang atay. Iyaning tipigan. Pero dili ra sa sulod sa atay kay apil ang gawa sa atay.
2: Oh.
3: Makita nimo ang health sa imong atay gadipindi sa imong pag-amping ni ini.
2: Correct.
3: Kung sige kag kaon tambok, mudaghan jud ang mga fat deposit.
2: Fatty liver.
3: Inom ka og D3 Bio. Kay kini na ay antioxidant, Sir GP. Mulimpyo pa sa mga free radicals nga naa sa imong atay.
2: Correct. Og kaning D3 Bio, na jud sa supportive antioxidant. Supportive antioxidant process. Ang antioxidant nga naa sa D3 Bio, gitawag na to nga ferulic acid. Nagikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Ang ferulic acid adunay kapabilidad nga mulimpyo sa imong innate antioxidant called glutathione. Ang gitawag nga ferulic acid mo ni galimpyo sa glutathione aron magdugay.
0: D3 Bio.
4: Ako si Corazel. Before, problema siya na ako ang irregular nga regla. Mabot pa siya ng tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na siya doon akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may

0: free.
1: Apalit sa mga butika.
0: Debt-free bio.
2: Sa kabutang kabahin sa glutathione, Sir JP. Mm. Daghan siya sa avocado. Oh. Sumalapas pagtuon, Sir JP, ang glutathione nga nasa avocado ug uban pang mga essential oils like omega-3 ug uban pang sustansya sa avocado, isagol nimo sa Debt-free bio, mas powerful ang epekto.
3: Mawa.
2: Pananglita na, bukaon kag avocado. Unya before ka mahaw, ininom ka og Debt-free bio, tulo o lima ka soft gels. Unya paghuman ka na sa avocado nga maoy imong gipamahaw. Sumala sa pagtuon, kung nausa na ning mga essential oils nga naa sa Debt-free bio ug avocado, grabe jud ang maayong epekto ani sa paglimpyo sa imong atay ug sa imong lawas, Sir JP.
3: Natukod ana sa good fats gikan sa avocado, rich in vitamin E, glutathione ug uban pa. I-appeal pa jud ang atong gitawag nga Debt-free bio nga gatabang sa pag-absorb sa vitamin E sa avocado sa imong lawas ug gatabang pod sa pag-absorb sa magnesium nga naapod sa avocado. Kampyon jud ang epekto sa atay. Mm. Ang Debt-free bio adunay duha ka antioxidant superior.
2: Gawas sa perolic, naapod siya garlic nga makatabang pod.
3: Ang garlic acid adunay gitawag nga inhibitory effect sa inflammation. Hinungdan sa drug abuse sa mga tao nga may depresyon, gitabangan niya. Mm. So ang Debt-free bio di ay kung may depression ka, gawas sa gipatas niya imong serotonin, dopamine level, gihinay-hinay pod niya og tambal imong atay.
2: Wow.
3: Nga imong giabusuhan. Mm. Munay maayong epekto sa Debt-free bio, kabahin sa imong atay.
2: Correct, no? Base na imong utana diha, Sir JP, ha? Triglyceride pod ay na ang Debt-free bio.
3: Oh.
2: Take note, medium chain triglyceride.
3: Correct.
2: Dili na mupabilin si imong atay.
3: Mm.
2: Dili pareho sa sobra nimong kinaon nga tamis.
3: Oh.
2: Mahimong long chain triglyceride nga mooy gapadak sa imong buyon.
3: Ay!
2: Ang sige mo kaon tambok, mao na ang gadeposito sa imong tiyan. Pero ang kapindyod nga tamis nga imong nakaon, Sir JP, mao na'y grabe. Worse jud na ang sobra nga kaon nga tamis.
3: Pati liber jud ang imong gawas, ana. Dapat na jud mag-upgrade sa Debt-free bio over plain Debt-free. Wa na tayong oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
3: Dili abusuhon.
0: Debt-free bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang Debt-free bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamatik sa lawas.
0: Debt-free bio. Ang Debt-free ng may Vizio. Ang Vizio ng may Debt-free. Apalit sa mga butika. Debt-free bio.
5: Debt-free

0: Clinica D3 Bio.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: PRL News Update. Usa ka programa alang sa pagpadayag sa mga aktibidades o mga aksyon sa nakaiusang mga ahensya o pamahalaan sa atong probinsya. PRL News Update. Usa ka programa alang sa pagtugtog balita tungkol sa mga kalihukan o pag-implementar sa mga obligasyon o mga proyekto sa atong pinalanggang probinsya sa Negros Oriental. PRL News Update. Gidalit alang kaninyo aron adunay gabay o sulundan na multimedia platform sa diin makita, mabasa o mahatagan o reaksyon ang kada gipaamit na balita sa mga panghitabo na nagkilambigin sa lain-laing kalambuan alang sa paghatag o kalamda o katingawan sa kadaghan. PRL News Update. Madunggan o masudong sa mga lehitimong mga pahina sa Facebook accounts. Ang Provincial Information Office of Negros Oriental Page, ang Province of Negros Oriental Page, o ang Governor Chaco Sagarbarria Page. PRL News Update. Kada Miyerkules, gikan sa Kapitulyo, kauman ang mga satellite stations sa K5, o kada Sabado, gikan sa DYSR-FM sa Manila. PRL News Update. Ang imong gabay sa mga panghitabo sa atong pinalanggang probinsya sa Negros Oriental. Kini na programa at tugtan nato gikan sa Provincial Government of Negros Oriental.
3: Mabutag og maayong Wednesday sa tanan. Another Wednesday, another day for good news and another exciting day, no? Para sa tanan nato dinhi sa ato ang dakbayan sa Dumaguete, the City of Gentle People, and of course, ang probinsya sa Negros Oriental. My name is Albert Malonzo, and kuyog na ako akong co-host right now, si Sir Arlot. Sir!
4: Yes, sir. Good morning, sir.
3: Happy birthday!
4: Uy, salamat kayo, sir. Golden, sir. Golden. Oh, tibuok si Quinta.
3: Okay ka na. Muna beginning of wisdom.
4: Thank you so much, sir. Ha?
3: No ga problem.
4: Effort medyo kag-message na ko ganiya.
3: Ana sa sir.
4: Lami kayo mo mensahe, sir.
3: Ano to siya? Walay effort, sir, kay gikan mas kasing-kasing.
4: Yes. Thank you so much.
3: Spontaneous ba? Basta gikan mas kasing-kasing.
4: Salamat,
3: atong,
4: sir.
3: Atong kuan karon, atong atong pagtimbayan, no? Sa tanan natong mga frontliners, sa tanan natong mga listeners, atong mga audience karon. May buntag diha nay ug tay, ug may buntag diha sa mga kabataan nga wala mo sulod sa klase, no? Na may uban gyud nga usay mo absent, na uban pud nga wa pa pud ka eskwela. Kay mulig na sa sunod tuig ra mo eskwela. So welcome ato sang itimbaya pud ang ato ang kuano, ang uban natong mga importante kaayo nga membro sa ato ang katilingban, especially sa ato ang first family. Good morning sa Sagarbarria family. Firstly, to the Honorable Governor, Governor Chaco Longa Sagarbarria, Ogyang Kapikas, Ma'am G.V. Calago. And of course, good morning po sa ato ang forever Congressman, si Mayor Chiquiting Sagarbarria. And of course, Sir Arlot, kitsa pa'y atong ipanggreet sa first family.
4: Yes, of course, ang ato usab nga Congresswoman sa 2nd District na
3: that's
4: na
3: right.
4: Mention nyo mo, sir.
3: Yes,
4: galang
3: sir.
4: Yes, si Congresswoman na Maisa Sagarbarria, and of course, ang ato ang konsehal sa Dumaguete City si Councilor Chesa Sagarbarria. and to Ma'am Joby Calago, sir.
3: That's right.
4: Yes.
3: And of course, sa karong adlaw, daghan kayong mga balita nga kabalutan nga gahinam-hinam na. Especially ang ato ang mga hog racers, ato ang mga kuan, mga businessmen nga ang ilahang produkto usana ang baboy, no? And of course, do na tayo special kayo nga bisita in a while from now, ato siyang ila-ila. But before that, padayon sa ata, unsa kayo atong mga pages nga atong i-remind sa ato ang mga listeners karon, sir?
4: Yes, of course, ang ato ang page, Governor Chaco Sagarbaria, and the Provincial Government of Negros Oriental, Provincial Information Office Negros Oriental, and of course, ang ato ang K5 News Digital Dumaguete City.
3: That's right. Ato pong itimbaya po, no, si Doc Ramil, ang CEO yes. sa K5, and of course, ilang guwapong manager.
4: Oo.
3: Si Boss Bernie Cabusaw.
4: Yes, wadyo yung matiglali sana, sir.
3: Ato sa itin.
4: Sir Bern, good morning.
3: Naapod si Sir Ken. Kuha po
4: gaya yes, po.
3: Good morning, Sir Ken.
4: Sir Ken, good morning.
3: And of course, si Sir Jonathan po karon nga naa sa ato ang timon, no, sa atong controls. So, once again, good morning po sa tanan atong mga, busy. Atong Vice Governor, si
4: yes.
3: Pritz Diaz.
4: Oo, atong Vice Governor, Vice Governor Pritz Diaz. And of course, sir, ang ato usab ng mga members sa Provincial Board. So, mayong buntag ninyong tanan. And ang ato ang mga different, mga mayors sa different LGUs din sa ato ang province. And ang ato ang mga Vice Mayor and the councilors. And barangay captains. Di dyan natin right. nakalimtan, sir.
3: For 3 days, we are nag-one ko. Nawala akong tingog. Muna ay katingala ron na mabaka akong tingog.
4: Oh, pero ni Samot man kagwapo, sir.
3: Ayay. Gwapo biyaan. Okay. So, may buntag, no? May buntag sa tanang mga frontliners, once again, ato mga doktor diha, ato mga, ato mga clinicians, ato mga nurses, no? Hasta itong mga naasa linen ward, no? Atong mga tanang mga kwan. Mga nutritionist, mga dietitian. Ikaw sa sir kay medyo ni katul.
4: Yes, oo. So nga to usab nga kuan labi na karon nga ga celebrate ta sa ato ang nutrition month, di ba? Oo. So nga to mga nutritionist sa different local government units. And of course ang ato usab nga mga listeners sir sa ilang panimalay ang ato ang mga viewers sa ato ang Facebook Live. So good morning ninyo diha. And ang atuwa usab ng mga barangay officials, ang atuwa ganiyang naisgutan sir, barangay captains laman, ang atuwa usab ng mga kagawad. Huwag sa tanang nagservisyo sa atuwa ang barangay sir, ito mga frontliners. Okay, so huwag na mo'y comment, pwede mong mo kuan
3: i-react lang sa atuwa mga pages.
4: Yes, sa atuwa mga pages so that atuwa pong mabasa diri sir. Especially nga kanina ito arong pag-aisgutan, importante kayo arong mga panahuna.
3: Exactly.
4: Gahatag niya ang problema, dili lang sa kuan, sa ito ang probinsya, kundi sa uban usab nga probinsya, dili sa ito ang nasod. So, karon natay mga information nga ihatag ninyo kung unsaon nato nga dili ni siya mo spread kay lisod kayong maapiktahan ng ito ang especially katong na sa mga negosyo ani sir. You know, and kita pong mga pumalalit apektado po ta ani. Okay, karon daw pong panahon na sa bisan tuog ni barato ang baboy, pero mahal pud ang mga isda kay ambi maumay gikusugan ang uban bang mga gikinanglan ba labi na sa mga pagkaon. And after ani I know nga after ani nga problema ha, kuana pud ni mobalik ni sa iyahang presyo, pero wata kay mulog bumahal kay init naman po ma'am o kuan, sir, o what's the supply unya sa baboy.
3: Tinod.
4: So, mo yung problema dyan ni kayo. So, ang ayan din natong pagtagad karong panahon na especially na atay expert na bisita karon nga mo discuss na to about aning kaning sa African swine fever.
3: Yes. At today yung pagkuan, pagtimbaya po sa ato ang mga higala sa PCIC. Sa Philippine Crop Insurance Incorporated. And although nato sila makuhaan karong adlaw, ato rin akong ilakbit saysay kung unsay atong naisgutan last time. Kaya this is for the sake of our businessmen.
4: Yes. No?
3: Atong mga maigo sa atong ASF, simbako, And of course, muna nino, ang hinabang muna kaninyo. Mm-hmm. And of course, unsay mga channels, unsay mga paagi. Mm-hmm. I'm sure our visitor will also be very eager to answer this.
4: Yes.
3: No? But a little kwan, no? before we begin with that one. Gahapon, I attended two activities.
4: Mm-hmm.
3: Oh, ang usa was the kwan, no? Was the pagpanghatag og certificates of allocation dito sa P-Dream sa office diri dapit sa Kapitulyo.
4: Mm-hmm.
3: So once again, congratulations sa ato mga Fisher Folk.
4: Ah,
3: no?
4: Okay.
3: Oh, actually, nang hatag atong probinsya, ang mm-hmm. provincial government, first time in history, worth 1 million pesos.
4: Mm-hmm.
3: Okay? So, muto siya, certificates of allocation, mm-hmm. mga para abono sa ilang mga cooperatives,
4: yes.
3: mga fish, mga binhi,
4: mm-hmm.
3: no? Ang sabay tawag, ana, mga dimna seedlings, fingerlings.
4: Yeah.
3: Okay, fingerlings, fishing gear, paraphernalia, yeah. And of course, hangtod na sa kuan, no? Naghatag sad ang ato ang kuan gahapon, ang ato ang provincial vet gahapon,
4: mm-hmm.
3: ano, at naghatag og katong para pang disinfectant, no? Pang yes. disinfect sa lain-lain mga borders,
4: mm-hmm.
3: para to siya sa kuan. I think for the foot bath and everything else.
4: Yes.
3: Okay. So, another thing that happened yesterday was we had very important visitors from the US of A.
4: Mm-hmm.
3: Gabi ito siya.
4: Mm.
3: Oo. Pero ako ni hit and run ako. As usual. Oo. But ato lang sila shout out. Welcome to all of our visitors, no? From the United States of America.
4: Mm-hmm.
3: And of course, we welcome you all here. There is a provincia in his city. We are so glad you could make it. And of course, we hope that you enjoy your stay. All right. So, di na to. Dugay yun, dugay?
4: Yes.
3: Oh, okay. I'm sure. naapoy kopya ni mo dito, beloved guest. Ako man dapat rilingan ba? Pwede na ka mo.
4: Sa last week, sir. Last 3 minutes. To,
3: last
4: oh, pero karon the whole quad program.
3: Oh,
4: siya dyan, ito ang guest.
3: So, hindi na ito dugoy, no? Mga igala, ito ang guest today.
4: Mm-hmm.
3: Dili mo stranger sa iya, ha? Kabulot nga nakailan na siya, sila kayo niya. Samot na ron kay Timpo sa ASF. Okay? So, atong i-welcome atong pinalanggang doctor from the Provincial Veterinary Office, no? From the, sakto ba naman, Doc? Kuan? Provincial Veterinary Office.
5: Yes, sir.
3: Yeah. Dr. Melody Dulce Amor Vilan.
5: Hello, sir. Right. Good morning. Oh, and good morning sa tanan nakapaminaw o nagtanaw karong adlaw.
3: Mm-hmm.
4: Yes.
3: Finally, na kuha na yun na ito nga magpakabigin ta sa usa ka oras.
4: Yes. So,
3: busy, sorry kayo.
4: Busy okay, kayo si ma'am, sige ka-field. Nang dili na itong masaktan mo, nang karoon na ito dyan yung soliton, sir.
3: You know, partially ako itong usala. Huh? Last time, dito din siya sa kuha. Kapitulyo, lawin kayo. Anyways, we know na kuha, no? Atong mga higala diha karoon, mga nanay, mga tatay, I hope na amoy prior warning, no, nga today ato di ang uting kayon kabahin sa ASF. So kung na may isuon diha, mga parinti diha, nga dunay mga baboy, i-text sila, pahibala sila nga karong orasa maghisgot-hisgot ha kabahin sa ASF. Okay? So, di na to dugay yun. Kumusta hon sa natos, Doktor? Kumusta man, Doc?
5: Okay kayo, sir.
3: Okay kayo. Oh, murag abti kay ni si Doktor, sukad gahapon, bahala, daghan ka yung mga interviewers. Oh, bring it on. Grabe.
4: Kalong panahon na iya, Jeron.
3: Oh, yeah. Hasta po di mo, ha?
4: Ay.
3: Nisulti ko ni mo, Dok. Birthday boy na to.
5: Happy birthday day, sir.
4: Great trip na second time.
3: Right.
4: Yes. Thank you so much, Dok.
3: And of course, dili rami mo, agad ni mo kabahig baboy, ha? Okay.
4: Mo gani.
3: Anyways, ato din pagtimbaya pud sa atong mga kuano, kauman sa Department of Agriculture. Congratulations to Sir Manny Kaduyak sa TVT gahapon, and of course to your whole team, no? And of course, I'm sure very happy tanan, happy kay hasta mga fisher folk, happy pud tong mga farmers, and of course, ako pud very very happy. So, it was an honor to be with you. So anyways, may buntag. And welcome to PIO News Update. Na usob ako ang intro ron adlaw na. Okay. So anyway, para sa tanan, we are going to tackle ASF together with our special guest, Dr. Melody Dulce Amor Filan. Kuha na ko na ko yung mga alam, Doc.
5: Oo, just
3: that. Oo.
4: Complete na yun.
3: Shock. Oo. Tuno na, tamis pa.
4: Oo. Oh.
3: Bitaw siya. Napagugma. Oo. Sabi ito siya in English ato.
4: Tamis nga tuno.
3: Oo. Fun. Sweet melody of love.
4: Oh, yes.
5: Oh, amor. Yeah.
3: Tuara. So, we hope that we made you smile sa ito ang mga kuan, viewers and followers. Ay kalimot, ha? Like, share, and tell your friends about it. Today is a day for ASF. Okay. So, sugdan na nako.
5: All right.
3: For the benefit of our viewers sa tanang mga bagurang ni kuan, ato sa ipraila nila ang ASF. Okay? So, what is ASF and nano it remains as one of the biggest threats sa ato ang swine or piggery, mga hog raisers na industry?
5: Yeah, so ang ASF or gitawag natong African Swine Fever, usa ni siya ka sakit ang cause ani usa ka virus, and then moapekto ni siya sa tanang ages sa mga baboy. And ang kuan majud ani nga sakit is wala mangud siya'y tambal, wala po siya'y bakuna.
3: Mm-hmm.
5: Munang dakok kay siyang epekto sa livelihood, kay makahurot maguni siyang population sa baboy kung dili mapugnan ang iyang pagkalat.
3: Mm. Grabe kayo, no?
5: Maudyo, sir.
3: Dugang na akong, suksok na akong punta na.
5: Sige, sir.
3: No? Sa kadugay, ano yung nag-exist nga kuan? Wag yun makakuha o kuan? O tambal?
5: Naay lugar na nakahimo o bakuna. So, so far, wala pa punta kadungog yung unsay update ato. Ato lang paaboto na naa-joy proven and tested na vaccine before ta makarecommend ana na ipagamit niya po.
3: Sige. Moto siya, no? Naigamay yung good news. Ha? Mangigala. Naigamay yung good news. So, daghan pa kayong tao karon nga are very confused, no? About ASF. Yeah. Kilabi na kung kaning sakit, mutakboy ba ni siya kumakaon ang karne sa maong baboy sa mga katawhan.
4: Mm-hmm.
3: So, ato lang yung itaklaro, ika ni mo, Doc. Unsa may imo ma-comment kabahin ani?
5: Ang ASF mangod moapekta ri siya sa mga baboy.
3: Mm-hmm.
5: Dili na siya makatakod sa tawo. Pero ang tawo magsilbi na usa ka carrier sa sakit. Pananglitan kung misulod siya sa usa ka lugar nga naapoy nga sakit na baboy tungod sa ASF. So mutapot mangod ang kagaw sir, sa kaning mga inanimate objects. Yung ginawag na tong fomites sama sa mga sinina, mga botas, mga chinelas. Kunay usa sa hinunang nga mo-spread dayon ang kasakitan kay naay mamatay sa silingan nga baboy, naay mutan-aw na unsa dili siya. Nga wala dayto ito kabalo na ASF ditong hingungdan. Ibalik sa iyahang lugar na napos siya baboy. Sinilas. O muna, gidala na niya.
3: Oh, gidala na niya.
5: Yes.
3: Kani, kabahin man sa kaon, kung makakaon ka, o niya, gailis kag bagong sinina. Yan ito kag laing lugar. Makatakod yan mo ka.
5: Ang kuan lang anak sa singwak. Kung di, ang ka na pong gihandolan nimo.
3: Gihandolan.
5: What if wala ka makatarong po o pagunaw? Nagpabiling rapot ang kagaw dito. Munang iwas lang yun o ato sa lugar na nangamatay na baboy.
3: Okay.
5: So, imo siguraduhon ang imo pong mga buhi.
3: Okay.
5: Yes.
3: So, di gina siya makakboy, no? Di gina
5: ato
3: sa system sa tao.
5: Yes.
3: Abi kay ni count kung 50 kilos.
4: Oh.
3: O mainigsingot na ako, naanas akong singot. No, mohatsing ko na nagdilupad pug apil, wala.
5: Wala
3: lagot tingnan.
5: Pero di jud ta mo recommend nakaunon ang baboy nga namatay tungod sa ASF.
4: Yeah.
5: As well as mga infected na.
3: Oo. Baso mahimo niya ka African ba.
4: So dili ka jud ini siya sa hangin, what I mean dili ni hangin, Doc, nga.
3: Oh, dili airborne.
5: Direct contact.
4: Direct contact jud siya sa. Oo. So mo lagi pud kay ang uban ani makuyawan po sila, especially kanang naa sa ilang mga silingan ya naapod sila. Bingon sila nga kanang langaw do kautro nga kanang langaw nga moabto kuno didto dayon mo tapon po diri sa ilang
3: nang Marites ba
4: sa ilang mga
5: Marites ang langaw.
3: Ang langaw nang Marites.
4: Posible po na siya, Doc.
5: Posible siya, sir. Mo na gitawag natong mga mechanical vectors ang mga langaw, mga layaw ng mga langgapod, pwede po sila maka-spread mga layaw nga hayop. Mo na atong siguraduhon gud ang mo na gitawag natong farm biosecurity.
3: Uy.
5: Nga dili makasurod bisag kag layaw pa na siya. Kay wakta kabalo nga ang layaw gikan po na sa tugdon imo na to langgam. Nitugdon siya sa usa ka babuyan nga naay nagsakit ng ASF. Nitugdon pud siya sa imuhang babuyan nga si unta. So na-spread ko ang
3: COVID. Mahimo gyud ay siyang career, no?
5: Pwede. Yes.
4: Naagyong magdala.
3: Naagyong magdala. O di kinahanglan hangin na ilangaw, na ok-ok.
4: Oo.
3: Posible po da katong lamigas.
5: Kuto.
4: Ang lamigas ay murag kuan na ay panalang sa ratay tay kutasa da guys ligas ha.
3: Oo.
6: Mo travel siya from
5: mga possibilities na siya. Mga
3: sa mobile pa.
5: Tao ang kasagarang magwan yeah. Movement di man ato
3: ma. Yeah. Exactly, no. Yeah. So mo na siya number one gyud na siya is the footwear.
4: Yeah.
3: I know about it kay tungod lagi nga kanang disinfections nato karon.
4: Mm-hmm.
3: Mainly sa footwear man na siya.
4: Mm-hmm.
3: No? Papagalita magkatong sigit pitawo ka to o PPEs.
4: Mm-hmm.
3: So anyways, imong question planaw na to. Ang tao na tong unsay kanahal i-shoot ni Sir Arlott.
4: Yes. Oh, ipadayon niya, sir, kay mo lang nawala ko sa kuwan.
3: Okay. All right.
4: Ikaw na yung sunod,
3: okay.
4: Sir.
3: Sige. Ano ang ASF considered, na-answered na ni?
4: Oo.
3: Considered as one of the most difficult, kay number one is no cure pa siya, hangtod karon.
5: No vaccine, yeah. No cure.
3: Mm-hmm. And then once mo takbo yun siya, zero survival. Ha? Wag yung chance mo survive ning baboy ani. Mm-hmm. Oo.
5: Makahurot yun siya.
3: Okay? Makahurot yun siya. Oo. Once yeah. Nasa USA, yun na kayo sa kagrupo, considered gone.
4: Oo. Bisag ang uban, wala pa gahilan at pero considered na to sila dok na wala.
5: Man
4: na
5: sila. Once na ay USA.
4: Yeah, may expose man sila.
5: If ever man nga taon-taon na nakasurvive siya, simple na siya na po ang makakarrier.
4: Yeah.
3: Pila ka days ang dormancy aning ASF doc?
5: Di man guta makakuan og pila gud siya ka-admit sa. Usually gud pag affected na siya.
4: Uh-huh.
5: Ang uban gani di adiha na ay sa dandat na makuan makit-an. Ang the rest is mga pila pa ka days igo mo makita og mga symptoms.
4: Okay.
5: Gikan sa exposure niya.
3: Bisa. So na day sudden death na pa long term. So depende
5: siguro. Siya inuli mo within 1 week or 2 weeks in ana. Depende magud sa case po sa.
3: Pero
5: usually na adyay makita ng mga sudden deaths.
3: Okay. Mm-hmm. So nagyo day mga kuan no. Na yung mga miyembro sa usak grupo na medyo super weak. Mm-hmm. Weaker than the others.
4: Yeah.
3: Moto siya pagtakoy, gone.
4: Mm-hmm.
3: All right. Sige. So in a nutshell, kumusta man gyud ang kinatibuk-an sa Negros Oriental when it comes to iwutano ko kining issue sa ASF. Scary na ba gyud kayo ato ang kuan or jutay pa gyud siya?
5: Ang ato lang i-kwadra huna-huna ang sa dili jud ta dapat mag-panic.
3: Okay.
5: Mm-hmm. Follow lang jud ta sa protocol. Ang
3: yes.
5: Ang lang magud is sa katong areas na naay tested nga katong na-test na positive, na contain man siya dayon.
3: Okay.
5: Close coordination man ta sa tanang mga partner agencies nato na ata sa national, na ata sa region. So national ang ato mga partners din ha from the Bureau of Animal Industry.
3: Mm-hmm.
5: Nagtabang po na to ang DANIR.
3: Mm-hmm.
5: Na ata dali sa province na team.
3: Yes.
5: In sa leadership ni Gobchako. Na ato tayong mga partners labaw na sa atong LGUs.
3: Mm-hmm.
5: So kung usay protocol ang ato alang yun is i-follow lang na to. Kaya ato is para man yun atong tanan.
3: Mm-hmm.
5: Labaw na sa ato ang magbuhi og mga baboy.
4: Mm-hmm.
5: Kaya ato is i-contain dayon na to ang infection para di na siya mo spread. So kinahanglan na to ang kooperasyon sa tanan.
3: Oh, so sige gyud ta nga monitor, no?
5: Yes.
3: Kanya sige nga imbestigar. Are you at liberty to reveal any places or kung dili pwede?
5: Aturay ko nag-asa siya nga LGU, pwede na to mapon nag-asa tong lugar ha. Ang importante ang katong sala libertad sa June man to nato siya na
3: okay.
5: Kuan na examine ug na kuan na naay mga positive cases contained na to siya nga area.
3: Ay nice.
4: Okay.
3: So far right now, ang pinaka proven ug na contained is La Libertad pala.
5: La Libertad. And last week, nag-conduct po ng surveillance activities together with our partners sa national and sa regional office.
3: Okay.
5: So, upat tanan. Province, LGU, national, and regional.
3: Okay.
5: Gatabangan ay para makandak dayon ang surveillance activities sa tanang barangay sa La Libertad.
3: Yes.
4: Yeah. So, katong case sa La Libertad, Doc, specific nga usada jud kay area, wala siya ka-spread sa ubang mga barangays?
5: Yes, sir. So far, moto siya ang nai-reported
4: okay.
5: case. Actually, pwede man itang makamention og asa.
3: Okay.
5: So, naata sa barangay Martilo, naa sa Mapalasan, and sa Pisok. Pisok na area.
4: So tulos na ka areas.
5: And then ang ato din ha is basta maaksyonan siya dayon ato dai ma-contain ang infection. Mo na importante and ato po mga research dito ni cooperate jud.
4: Yeah.
5: Yes, mo na ang pinaka importante sa tanan kay ang ato alang once na naay monitoring na i-conduct, kooperasyon sa atong mga magbubuhi sa baboy ang atong gina-request.
3: Niabot og pila ka baboy dito nga gikinahanglan nga i-erase sa mapa.
5: 8 ka baboy.
3: O, 8 ra ka buok.
5: Yes. Oh, okay. Kaya ato ang karon, di siya pareho sa unahang yes. 500 meters ang kinahanglan ikal. Kimo ang okay. Protocol sa una. Ang karon okay. Nga bago, kung asa lang tong infected nga swine o katong exposed lang mura ang ikal.
3: Ayo ka ayo. Grabe ha. That is very good news, no? Mm-hmm. So, sa atong mga naminaw karon, kung naa magaling mo yung mga baboy diha, sa inyong paminaw dunay ni ASF, ang good news, diha ragyo na siya, i-contain ni siya. Okay? Kanya, cooperate ko lamang mo.
5: Yes, mga diba, itong gihangyo sa
4: So, after ito, na-contain ng tulog ka, barangay, Dok, wala na ikuan, wala na i-reported ng mga
5: was so far, wala na yung mga new cases or mga reported deaths. So pero continue sa Japan ang monitoring sa atong partner sa Municipal Agriculture Office.
4: Yes.
3: So, katong ubang lugar nga nadungga na to, nga kunuhay na ahong-hungihong rato
5: sa mga marites na to. Is, need na to kung example na ay reported deaths. At to kung i-report sa atong agriculture or vet offices para mapa-investigate na to. If ASF bagyod siya, munang need ta mag-collect tag dugo.
3: Sakto, no? Always follow procedure para ma-prove yun na tong ASF. Ihatag ang informasyon sa ato ang DA, sa ato ang vet offices. And of course, sutaon kung tinuod ba nga ASF ang gigikanan sa mortality.
4: So okay? Aside sa LGU sa La Libertad, kung sa pala yung LGU direct sa...
5: So ang bago nga na ay result mo to ang Tanhai City and ang LAN.
4: Yeah.
5: So na sa Tanhai City, naatay tulo ka barangay, so San Miguel, Polo, and Santa Cruz Nuevo. So nakandaka na po ni Og Kaling. So sa San Miguel, na-contain po ni siya dayon according sa atong partner na City Vet na si Doc Dino, kadiri niya, o sa iyahang team. So duha ka, tulo ka heads ang nakal from San Miguel, unum from Polo. So waiting ta sa news from Santa Cruz Nuevo, kay two heads man ang ikal dito.
3: Okay. Asa inyo ha, sir?
4: Nasa population area mo. Pero near kami sa Pulo, kay sunod nga barangay mo, yung mga barangay. So mao bitaw dok nga murag na nadungog na dito nga naa sa Pulo. Muanan, kana pong mga gapalibot nga barangay, nakuyawan na po sila.
3: Ikaw wala ka kuyaw
4: eh. Ha?
3: Wala ka kuyaw.
4: Ako nakuyawan po yun, inabi po yung ginagmay. Layo noon, other naa sa ubang barangay. Pero sige na yung gamonitor ba, magmonitor na dyan. Pero at least, karon na contain na siya daw sa mura na siya reported na kaso sa Tanhai.
5: Yes, kaning tulo ka barangay sir. So waiting na lang ta sa two heads na for calling sa Santa Cruz Nuevo.
3: So sa imong balay di Sir Arlo, kinahanglan na kay footbath. Kanang sapatos billings gawas.
4: So problema ba kayo kay sa Tanhai coming fiesta nga ubang mga mga tao dito dog gabuhi taw taon para fiesta mo nang ang ilahang kakuyaw ga dubli.
3: Sa.
4: So, doble kayo. Mag-usa man naman tanya natin mga bisita. Pero, karon kay dagdan mong pud kayong mga gipang pagawas ng baboy, so barato na kayo ang karne. Okay, uban ka, iawanay man naman even though wala pa. Pero once makadungog ka mura, magod sila o napanik na sila.
3: Gahapon ganin, ingon si gobernador nga na yung ubang lugar, natag 100 ra ang live weight.
4: Yes.
3: Luoy kayo, no? Luoy dyan kayo.
4: Luoy dyan kayo.
3: So, simba ko lang, no? We just hope for the best para sa ato ang mga lumulupyo sa Tanhai, sa mga growers po sa Tanhai. No? So, cuidado. Muna siya pakano sa amping.
4: So, best excuse po sa mga mag-fiestize
3: na nga. Anong di ganahan mo, baboy?
4: Tainaman mo pamiesta kay mo ang baboy na namatay. Pero buyag simba ko'y palayo sa. Pero kanang what's this, muna nga ang taga-Tanhai ng Juan Pujud ng What's This maupo ni ilang pangutana ba sa sitwasyon at least Barangay San Miguel, Polo, and Viejo. Pero karon dok
5: na Nuevo, sir.
4: Nuevo.
5: Yeah.
3: So Nuevo karon si ha.
4: Aside ana wala na ilaing barangay
5: na. Yes sir. Pero nagkastoryahan na ni Doc Dino magkandak pud sila blood sampling sa the rest of the barangays.
4: Yes.
5: As part sa ato ang monitoring
3: ati. Maayo pa, no? Preempting the worst, no?
4: Yeah.
3: Anyway, unsa ka paspas ang ato ang laboratory results kung sakali. For example, kuha ang example sa dugo diri sa Nuevo. Then dadto sa laboratorio. Asa tong laboratorio diri?
5: Ang atong laboratory nadra sa mga opisina sa Provincial Veterinary Office pero dito siya na locate sa NOPH na compound.
3: Okay.
5: So pag nai-examine ng mga blood samples kay gamay-gamay po tawag mong personal, okay. Ang among mo examine sa blood sample, usapos mo collect sa blood. So igno nato kung nakasubmit siya og blood sample from Monday to Wednesday within the week mugawas ng resulta. Mm-hmm. If Thursday, Friday siya nakasubmit, the following week siya, yes. Monday or Tuesday na ng resulta. Mm-hmm. Kaya ipaprioritize man namo ang pag-examine sa blood.
3: Okay. Atong laboratory na walay capacity to produce an antibiotic or antivirus.
5: Wala tana, sir.
3: Wala tana. Okay. Pero na tayong mga tao diyan na naiutok para ana, no?
5: Naadyo, sir.
3: Oo, saan na ka na? Okay. So, yun na na, ka-competent ato ang kung ano, Provincial Veterinary Office, and of course, ato ang Department of Agriculture. No? Mm-hmm. So, very good assurance na sa atong mga nanay, tatay diyan, na dunay mga baboy, ayaw kahadlok, i-contain yun ang mayo, no? Sa ato ang mga ahensya o sa ato ang gobyerno. Anything.
4: So, wala ta kayo sulit din niya, sir, sa kung sa mga what's this, mga symptoms, aning aning ESF sa ato ang buhi. Oo. So, Dok, unsa may mga symptomas. Aside sa hilanat, unsa po may laing mga symptoms?
5: Ang usual symptoms sa ASF, muna itong akong gimension kanini ng sudden death, huwaiga na mukaon, gahilanat, ang uban po ani na igisipon, giubo. Pero usually, ana, makita itong mga putik-puntik sa iyang kalawasan.
4: Ah, okay.
5: So, nagitawag na itong na mga discoloration. And then, pare-pareho maguna siyang simptoma sa hag kolera.
3: Uy! Ang katong peligro, ang hag kolera. Kaya mutakpo ito sa tao.
5: Dili po, sir.
3: Dili.
4: Dili.
5: Ang kuwan lang nato, ang hag kolera magun is na magun siya'y bakuna.
3: Ah, okay.
4: Oh, so, posi-
5: so pwede siya, na- naay siya'y preventive nga action.
3: Ah, very good.
5: Ang problema lang sa ESF is wala siya'y bakuna.
4: Ah, okay.
5: Ang problema lang po, kay pag-ana sa farm setting, maaan siya na hag kolera.
3: Uy.
5: Munang need yun tang magpa-confirmatory test through blood collection para atong mahibalan if it's ASF or not.
3: Okay.
4: Mm-hmm.
3: Laing pangunta na.
5: Mm.
3: Aside from that, no?
5: Yes, sir.
3: Di ba ang tao matakbuyan po ng kolera?
5: Lain po na siya.
3: Lain po ito siya ng klaseng kolera. Rookie ka nga po siya sa feces, no?
5: Posible.
3: Oo. So anyways, side trip po ito. Anyways, and let's, kuha, no? Talk about kanang sentro taan ang kabahin sa kuha ni mo sa kanang investigation. I think na-appeal na na siya sa atong pag-kuhaan sa enforce sa task force.
5: Ganun. Yes.
3: Dok, sa? Kung saan ito siya ng task force? Can you explain?
5: Naamata sa provincial ASF task force.
3: Mm.
5: So, naat sigo, naat sa provincial vet office, naat sa agriculture, and other, kwa na to, ato mga partner agencies, sa ato ang mga agriculture and vet offices, atong TNP, atong army.
3: Oy.
5: So, daghang mga members sa ato ang task force na tanan ani magtabangay kay para atong makontrol o makontrol na ito yung mga sakit.
3: Yeah.
5: Yes, ito you know. Ng ASF, sir.
4: So okay. Ang ato ang task force doc kaning gako ana sila set up na sila mga checkpoints sa especially
5: yes,
4: kaning sa border between Oriental and Occidental.
5: Yes, sa ato mga border LGU so daghan po tang magpasalamat sa tagtaman sa ato ang mga partners labaw na sa Kadlaon, Valle Hermoso, Basay, naapod sa ato sa Gihunngan Barangay Luz, Mabinay. Intact na ato ang team din ha. So pasalamat ta sa ato ang mga counterparts sa ato ang LGUs
4: yes.
5: Nga nabantayan ang ato ang mga borders. Kay actually daghan na silang naharang kay daghang ni attempt og sulod from Occidental.
3: Oy.
5: Yang uban pa jud ani magpagahi jud og ulo.
3: Okay.
5: So ato ra pugi ko nang inyong pagsabot nga sa karon dili sa jud pwede kuan tinamantay EO. Labaw na katong magkuha og baboy kay ato ay is protection pod yes. Sa ato ang kababuyan diri sa Negros Oriental.
3: Okay.
4: Yes.
5: Na ubay-ubay putang napoy ayado na ko sa.
3: Oh, sige, sige.
5: Naputa sa ubang LGUs nato na naay mga borders pod sa Ayungon, Manguyod. Na mag-set up og checkpoint sa katong
3: right.
5: Pwede ka lutsan sa ubang mga kuan komprador. Kay usa magung na-identify na mo'y naka-spread og mga sakit-sakit, wa kaibaw, ang kanilang mga komprador.
3: That's
5: kay
3: right.
5: Wa mong buta kabalog, asa ni sila gikan.
3: Yes.
5: Asa po ni sila nangagi. Kay matinga na lang tanga, naaman ang checkpoint, nakalusok na siya.
3: Yes.
5: Kung nag-pick up og mga baboy.
3: Wala itong mga gigalan, Dok. Wala mo aking doon. Okay.
4: Sir. Ah, okay.
3: Sige.
4: So, kanina siya doon kay, nahitabo ni siya mga 2 years ago. Then, karon ibalik. So, may mga, kung hindi, anong doon nga, nga mo balik raman siya ni siya? Unsa sa panahon ni siya or unsay
5: ginatawag nga resurgence.
3: Oh, resurging.
5: So daghan man gyud mga possible causes. Kaya akong kuan numero uno is the movement of tao.
3: Okay.
4: Ah, okay.
5: Usa na puning kuan kaning atong ingon na mga komprador. What if gikan sila sa usa ka area nga naaday kamatay?
3: Yeah.
5: Wala nila na disinfect o tarong ilang mga sakyanan. Huwag po nila na naging checkpoint ng uban. Munang sa karon, ang ato mga partners na naa sa mga borders, nag-set up sila ubay-ubay na doon ng checkpoint kung asa posibleng nangaging ng uban.
4: So totally, di radyo di siya mawala. Di radyo di siya mawala. Sa muna lang ni siya bangkuan, sir, maglibot-libot na ba nga kung asa itong infection, yung magdala dito. So, maunang posibilidad nga mubalik, radyod, pero naa, radyod siya ini siya, ma'am.
5: Okay, wa mo siya na totally eradicate. Mula yun okay. Na, wa mo siya
3: okay.
5: Tampal.
3: Okay.
5: Sa magkadyod, wa pa dyan siya bakuna. So, ma-eradicate man siya karon wa takabalo na naa na po'y gikan sa usa ka area na po'y nagdalang gagaw, padulong na po'y ani mga lugar. So, naa na po'y resurgence na mahita po.
3: Grabihan eh, no?
4: Grabe niya.
5: And atong kontra, usa ka virus, hindi pa dyan na po makita.
3: Makita basta na powerful na may
4: scanner. Diba? Diba sa una naman dyan, katumpanahon sa kwan niya, iscan kay, oo, ganing ang temperature, i-check.
3: Thermal,
4: At sa COVID man to. Naputay, kung ano isang scanner, pero marag dili man po dyan na siya kasaligan dyan nga kwan kay, dili raman po dihilanat ang what's this, ang symptoms na naman po yung uban.
3: Listen, yun siya kay ihawon mong gudya.
4: Yeah.
3: No? Yeah, usually, katong ganahan makapalusot tungod kay ganahan sila nga mabalik ilahang kapital, baligyag barato, pag-agian ang asa ng mga checkpoints o whatsoever ng mga lugar nga do na on to control, di na lisod kayo ni mo ikuan yun nga na siya ESF o wala. No? Wala pag yun na kuan yun na, dok, pag yun na gama nga, like for example, gamay nga gadget ba? Or something like na drop baron para mag-litmus test ba para sa
5: so
3: una
5: so far what jud sa ang sa blood jud ang kinahanglanon
3: kada jud ha
4: mao lagi
3: which is time consuming no unya kinahanglan pigyo kagdaghang manpower
5: yes manpower then katong trained na personnel kay imong pud nga magpataka ra kag handle sa
4: bahay
5: muna ang trained na team muy ang muadto sa area o magpulat.
4: Yeah.
5: Munang gi-divide na na siya tanan, munang sa task force po sa LGU, na naka-divide na na kinsa ang sa surveillance, kinsa sa rapid action, kinsa kung mangulekta, kinsa yung mo-disinfect. So, gibahig na na siya tanan. Eh, para pag-operation na sa blood collection, kabalo na ang matag-usa sa miyembro sa grupo, unsa iyang buhaton at ato sa field.
4: Yeah, that's it. Kaya maayo kayo. So, organize. So, mula lagi po ni siya agtutas sa mga kanibang mga biyahidor kay nakaisgut magkaganda niya doksa na kaning ubang taon mamugos jud o sulod ba dili mo po jud ta ka-blame nila kay
5: negosyo po nila
4: taon nila pero maupod na nga sa part po dili sa government dili po ta jud ka pas dis ka puguso po nga mintang musulod jud ta kay ga-protect po taon ta sa uban o mo nang karong panahon na igsira jud sabtanay ba sa sitwasyon mo na nga lisod kaayo bagkuan kani dok sa imong bana ani dok sa inyo harong gipang buhat lang mga nga nadili ni siya ka spread mga murang pa ni siya mga pila ka months bagay dok
5: muna sa imo
4: dili ka kahatag og estimate sa pero I know nga murang few months na ni siya sa dili jud ni siya mo last
5: job kinabangay tatanan na ma-contain dayon ang infection sa the soonest mas maayo.
4: Oh, okay, depende ra mong guna magdepende ra mong guna sa ato ang gibuhat doksa.
5: And then cooperation lagi distance sa ato mga biyahero. Magkanang manguha og mga baboy. Ilang cooperation diya po ng atong kinahanglan.
4: Yeah. So duha ra man to ka LGU ato ang kuan dok. So unsa pa ilaing mga LGU nga naay problema dok kay I know nga ang ato ang naminaw ron ganahan po silang maibalo sa ilahang sitwasyon po sa ilahang lugar. So unsa pa may aside sa Tanhay and La Libertad unsa pa yung mga laing LGU?
5: So ang ikatulong LGU nga naay positive case ang Amlan. So sa Amlan naatay tulo ka barangay ani na nagpositive. And then naatay for mga around 25 heads ang scheduled for culling. Kay sa usa ka tag-iya na magutay mga around 8 ka buok baboy. So katong nagpositive pug tanang kauban niya sa tangkal mumanto siya i-appeal sa culling since exposed man sila.
3: I hope okay ra. Pwede niyo ma-reveal mo na mga names sa barangay sa Amlan?
5: Ah, yes sir. So, Bioo, Silab, and Hantianon.
3: Okay.
4: Why is it nga scheduled, Dok, kay kinahanglan sa confirmation na ESF ba dyan na siya or
5: isa? I-coordinate man na sa tanang team, sir, kay ang ato ang calling is in a humane way, di man na siya diretso ay
4: okay.
5: Na the minimum nga po na masakitan natong hayop as much as possible, di siya ka-feel of pain.
3: Unsay system na to, ano?
5: Naraw na sa DPAP nga atin po, sir, kay sensitive issue mang gubis niya.
4: So, so, so dili siya magpaabot sa result pa sa test?
3: Gassing.
5: Ang kuno siya, mentras nagpaabot sa result, nanay action na gibuhat sa LG level.
3: Bale sa.
4: So, amlan.
3: Mo ang kayo.
5: Yes, amlan, tanhay, and lalim.
3: So far, wala na after that.
5: Yes, sir. So antay far, mga na-receive na mga swine deaths sa ubang area, ni-requesta sa ato ang mga municipal agriculture offices as well as vet offices na mag-conduct ng blood sampling for monitoring purposes.
4: Yes. So maayo kaayo jud ang ilang plastada sa.
3: Grabe ka.
4: Muna mayon ta nga si Doc very busy jud siya murag the travel ni siya murag every day diri sa atoang probinsya.
3: Exactly. Pila ka municipalidad ang inyong hanggi bantayan karon? Tanan.
5: 19 municipalities and 6 cities.
4: So, 25.
3: Dili sa tanan jud. Dili madali, baling dakana. So dako kayo atong force nga demobilize.
4: Yes.
5: Munang dako kay tog kuan pasalamat jud sa to mga partners sa LGUs as in all LGUs gyud.
3: Nga
5: nagbuhat pud sila ilaha pong mga lakang para proteksyonan pud ang ilahang isig ka LGU.
3: Ang nakalisod pud yun ani kay dili lang kay baboy mo gi bantayan, di ba Dok? Ang ilang gibantayan ani tanang klaseng pork products, frozen boar semen. Onya hasta ang mga transport vehicles. Ang boar semen, kung saan niyo pagkablongan, naaday sila gidala-dala, ana, Dok?
5: Mula gina, sir. Kaya dapat pa na siya i-deklarar.
3: Ah, i-deklarar.
5: Yes. Ang katong mga ni-declare, ma-inspect man to siya, na magunay kauban na papers.
3: That's right.
5: Yes. Ang sauban, muna itong gihangyo na huwag na mamoy dala nga similya sa mga boars, i-declare lang ninyo. At ito na siyang i-inspect.
3: Tinoon.
5: If ever na-complete siya, Dok, yun, so araw na may problem.
3: Kaya muagigya po na siya kamang check-up, di ba?
5: Okay, wala tayo ba ang gikwaan niya ba nga naaday sakit. Yung usan niya na makaspread.
3: Exactly. So, muna ba, gatuot ang karni lang or live lang ang mga pigs. Pero dili di ay. Ang today sa boar semen, o niya hantod po sa ubang klase-klase nga pag reprocess sa mga baboy. No? So, kanang for example, gigama na siyang mga sausage, mga chorizo, katong hasta imbutido, sikapon yun, Dok?
5: Yes, sir. Kaya ka na ang mga processed meat, et cetera. Pag gikan siya sa verified na source and safe na source, na siya'y kauban nga papeles. For example, na ay mga license to operate, ang ilhang certificate of product registration. So, kada mutabok sila sa atuang court, padulong Negros Oriental, check up po na siya nga document. Kaya huwag ka itong magdala lang na wata kabalong asa gikan, basig ang pork na gigamit ba, gikan sa usa ka-infected nga hayop.
3: Pinood.
5: So, gadala-dala, nakaon. So, ang nagkaon po, nag-handle atong food, muna po niya ito ang mag-spread sa virus.
4: Nabitaw, gingon, Loksa, na kinanglan, huwag palit kag karning baboy, kinanglan gikan Diyos iyawan.
5: Masyada jud siya og ni agi jud siyang inspection.
4: Yes. Yeah, Dok, kaning gaiyawa na iron ining was this kini ta bang paambit-ambit ra ba?
3: Silingan.
5: Kung itong nikuan lang ta nga iwas lang muna sa paambit. Iagi lang jud nato sa slaughterhouse.
3: Walay ingon ana Dok nga mag-roving ra nang gikan sa vet para yung stamp. Butang stamp na din.
5: Sa slaughterhouse mo na siya.
3: Sa slaughterhouse.
4: Sa slaughterhouse.
5: Pero sa mga kabalayan, usahay naman dyan yung mag-uan dito. Monitor sila by the meat inspectors sa LG.
3: Okay. Meat inspectors din.
5: Yes.
4: So, mag-iyaw ka para konsumo, pero I don't know. Unsa na, ganyan, yung mga certain permits po na ngayon, kalibang mag-iyaw para ibaligya.
3: Yep.
4: Even though, dili mo agi sa iyawan.
5: I-refer na siya. I-refer lang na siya sa inyong DA and vet offices.
4: So,
5: unsa yung mga necessary nga mga documents na
4: nyo. Okay, naman dyan yung LGU po dyan nga, napo sila yung ordinance, ano nga, dili dyan ka pwedeng mo ihaw para ibaligya. Pwede konsumo.
3: Okay.
4: Pero mayroon kang imong sa o consumption ibaligya. Sa komunidad.
5: Lisod na ron.
4: Oo, dili. So, naay...
3: Dili day sharing is caring.
5: Need na nang muagi sa kuan.
4: Depende na na sitwasyon.
5: Slaughterhouse. Na na-inspect dyan siya o meat inspector. Napo na yung certificate na ilahang pirmahan. Na niagi dyan nag-inspeksyon ng klase na baboy.
3: Okay.
4: Ayan. So, importante pinaka siguro kana yung gikas iyawan.
3: Okay.
4: So, kanang sa market safe na siya kay gikan man sa iyawan kanang mga gibaligya sa market.
3: Oo.
4: Kanang
3: usually na na siya stamp of
4: approval. Oo, gikan jud na sila sa iyawan.
5: Nanay mga tatak.
4: Kay mga dili magkakasulod sa
3: unless na masagol.
4: Yes.
3: Na mabuhi.
4: Magpalusot.
3: Posible ba na do? Makalusot pa po?
5: Ang gina-display sa Changi is na niyagi maguna sila sa slaughterhouse. Kay kuan man na, lisod na ang display ka na makapabalog asa gita na yung karne.
3: Yeah, wala yun na siya. Foolproof yun na siya nga may mo action o pasagol dito pa. Di yun na siya.
5: So far, what may mga reports na na ay nagbuhat yung araw? Kay usually monitored man po sa mga DA and vet offices ang mga markets.
4: Why is it nang tanong-tanong sa kinampuy ban nga bisag gika slaughterhouse nga naas Changi, kani pong mga tao memang nga edili sa tapasagad ada mo nang ato pag nga lang ma-inform ang mga tao nga at least safe na nga sa Changi. Kay maluoy po taon sa itong mga negosyante
3: ba na maapektado
4: po taon sila.
3: You know that.
5: Kay maapektahan man po ilang business if ever naa sila yung gisagad.
4: Yeah.
3: For example, no, naay po yung mga penalties sa dihang naatay butang na to, na yung mga violators. Like for example, nasakpan sila nga nisulay o palusot, pero wala kalusot. Nabagyapon sila ikuan, ana? Penalty? Nga nung gitrayan nila palusot or palakpon na po sila ikuan?
5: Regarding ana sir, naman tay bantay sakit ordinance na abod ang executive order signed by GOV regarding anang sa movement. Kung tahay, naay nilabag sa EO as well as the Bantay Sakit Ordinance, ang kasagarang ginabuhat is to ship back. I-deny ang ilahang entry and if ever na registered sila ang ilahang vehicle, usually, himuan man na siya og incident report.
3: Okay.
5: Ipadala na siya sa Bureau of Animal Industry na itong representative through DOCAL.
3: Okay.
5: Kay para po ipatawag na sila og dakong siyansa ang ilahang pagbiyahe pohon matanggong jud na. Kaya agi man sa investigation o tinuod na muna iyahang gibuhat so pwede makuha na ng iyahang lisensya.
4: Oh, lisensya, mga permits nila. So maglisod na sila.
3: Wala rin penalties. Permit suspension ra.
5: Depende ang usay ko sa investigation, sir. Kaya usually pag movement na gani or transport of animals na under na siya sa Bureau of Animal Industry sa ato ang National Veterinary Quarantine Service.
3: So muna siya, no? Movement restrictions. Appeal na siya sa pagkuhan sa ato ang ASF, atong task force, no? Movement restrictions. So, kumusta man ang mga checkpoints na ito, Doc? So far, wala po'y namugos or any violent incidents or whatsoever.
5: So far, na control mo po ito sa ato ang mga partners sa LGUs sa akong borders, naa dyan mga nagpabuyag. So, hibuan ng tulad mga reports, ituro na ito ni Doc Altundag para mapatawag ito mga violators or i-coordinate with the Negros Occidental na Provincial Vet Office. Kay from Occidental mong ito sila. Nagato yung attempt na musulod na may karga pa dyong baboy. So, naharangan sa ato ang mga team dito sa checkpoint, sa ato ang LGU. So, napabalik sila sa agi. I-deny ang ilahang entry. Imagina na nagdala silang baboy, wa takabalog asa tugikan. Kaya manguha ra daw silang baboy sa Negros Oriental. So, nang ipabalik ra.
4: So, nga itong gibantayan na ni Doc kanilang mga buhi niya. What if, at ato ra ni sa kanilang, ato ra ning mga panghuna-una ba? Kanang giihaw na daan, unya ipangbutang nila o mga cooler, dayong, ang atong inspection na abot ba dyan yung dapitan na every vehicle kinanglan dyan nga atong i-inspect, especially kanilang mga pick-up, mga unsa diya niya nga gakarga o gatuotag cooler ay karga niya. Ang sulod niya is karni na adi ay karni baboy. Harong makalusot na dyan. Uman, ingon na man, nga iyaw na Manila daan. So, ingon na nga inspection na abot dyan daan na, Doc, nga...
5: Yes, ang ato mga naasa borders, kapot ay mga na-assign ko dito na mga i-augment ko na itong personnel sa quarantine, mo-inspect yun sila. Pero di man po takapugos, good, kaya naman po na yung rules din hang dapita.
4: Yeah.
5: Pero kasagaran man po niagi sa ato ang border, ilang man yung ni-volunteer sila na ipa-inspect ang ilang mga dala.
4: Kaya usually na ba dyan, kadaghanan, ani, ang mga kaning maggamit po silang mga sakyanan, Sir Albert, nga di may balaan nga mo, di ilahang dala. Oo, niya, magkumpiyansa na po na ito ang mga nasa checkpoint. Ay, okay, private vehicle ni, okay na, pero gadala di itong mga, what's this, mga karning baboy na giihaw na daan ba?
5: Ang katong naatlan nga niagi sa checkpoint na walay papeles yung hawin, kinahanglanon man to. Pag-checkpoint, pag-check sa iyahang karga, o karne man di ay ni, so asa man itong imuha mga documents ani, if ever wala siya dala, it's either iya siyang ipa-confiscate and i-dispose niya diha dayon, o balik sila sa agi, di nila ilahos o dala ang
4: karoon.
3: So far, ang disposal nato ito, diha-diha, unsam na, what does that mean? Do we bury it? Incinerator ang mayroon pagi.
5: Pero mostly, ang ka mga nagdala o mga karne, etc., dalon rin nagbalik sa ilaha. Di na ilahos o biyahe.
3: Okay.
5: Kaya para i-consume na lang po sa ilahang household.
3: Oh, yeah. If they will. If they consume.
5: Yeah.
3: Paling kuha na din, no?
4: Mangita man siya pamaagin ng mga tao, especially kanibang namuhunan ka. Namuhunan ka niya. Maatlan ka, ganoon na aning panahon ba? Mayon tatay, pildi siya ka. Klaro siyong pildi siya ka. Kaya mayon tang maabot po ng ingon aning niya, kanibang pagkaon sa baboy mo, us-us po. Steady naman ang presyo. Ang imo naman, ang karne ramay, kuan, what's this? Ning ubos. Yan ang imo ang gipakaon sa baboy, maurang presyo ha. So, maluoy tayo niya. Kaniganing mga baboy ro, di naman ka-injun yung ani. Kadako ba o what's this? Kadako o ginansya, Doksa? Sa panahon pag ganing normal na, how much more karong panahon na? So, ang mga tao, mangita dyan pamaagi. Kung saan nila pagbawi ang ilahang puhunan.
3: Dok, nako'y laing point yes, nga gustong i-mention, no? Although, kung ano siya, minarites tayo lang eh. I'm not so sure about the source itself. But I just want to share it kay I know nag-circulate bigyapon niya. Was there any time at all sa una nga na'y nasuta nga mismo sa feeds na ay problema dito? Na-ade dito yung virus?
4: Posible po na, sir, sir?
5: So far, wala, sir.
3: Wala pa?
5: Sa feeds, yes.
3: Oo. Yeah, kay simba kulang ba? Muna siya. Muna'y haka-haka lagi na dungga na to nga ningon lagi nga nakunoy time sa una nga mismo sa feeds dihay na kuan na suta nga it would cause yun aning klaseng catastrophic na sakit na makapa hapay sa ato ang kuan hog population. So wala gyud niya sa mga itabo.
5: Yes, so far sir.
3: Okay. So mo to no? Klaro kay na sa ato mga higala, sa ato ang mga listeners, ato mga followers, mo shout out sa Tagamay Doc if it's okay
5: sure
3: with you.
5: No problem.
4: Yes.
3: Sugdi sir Arlot.
4: Okay, sige gikan ni Fan Chu. Okay. So, any ayuda sa mga local backyard racers?
3: We will get to that.
4: Okay, so, muna yung comment. So, gikan ni Francis Yap, sa naapaman LGU nga walay slaughterhouse

0: Then usually ana naa jud na meat inspector na na-assign sa LGU na mo inspection.
1: Okay, dili man jud may tabo nga walay meat inspector sa kada LGUs, ha?
0: Not all man noon, pero at least na ay mo inspect. Na adjoy trained meat inspector na gipang assign kada LGU.
1: Ah, okay.
2: So kaning kuano katugaling mura gali og stamp gani or katong marka gali. Usually green na siya or violet, di ba?
1: Mm.
2: Oh, so it means if dunay inguna na nga stamp.
0: Niagig inspection.
2: Niagig na siya.
0: Yeah. Pero dili tanang area sa baboy na ay butang ng stamp pa sir ha.
2: Sa iban.
0: Lain-lain na siyang area sa baboy pero dili tanang area mo makita na ay stamp.
2: Okay. So na iban, unsa usual nga porma na siya dok?
0: Nakasulay ba na? Kung sa baboy.
2: Ha?
0: Circle.
2: Circle lang. Ah, okay. Maayo kayo, no? Anyways, ang atong oras karon is almost 12 o'clock and then we will give our time sa ato ang technical crew para mo take the break. When we return, atong ituki hasta tong mga kabahin sa hinabang, atong mga ahensya nga nahilambigit ni ini, atong mga procedures ginagmay, uban pa mga pangutana. Okay? Anybody you'd like to say hello to, Doc, before we take a break?
0: Hello sa tanan namong kaubanan sa Provincial Veterinary Office. Labaw na sa ito mga partner agencies, sa ito ang mga agriculture and vet offices as well.
2: Alright. So, ato ang technician din si Sir Jonathan. Sir Jonathan, it's your time to shine. Mubalik ta. We'll be right back with PIO News Update.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTH 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTH 500.
4: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTH 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTH 500. Mabali sa mga butika.
5: Mga ka DTH og kamay PC, ako si Jimpol Hineroso.
6: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTH 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mayong kahimsog.
5: Atong isgutan karong adlaw ang usa ka leading causes sa premature death sa tibuok kalibutan, the big C or cancer.
6: Atong niaging tuig Sir GP, ang World Health Organization naka-record og 1.8 million nga bag-ong kaso sa cancer sa tibuok kalibutan ug sa mga namatay sa cancer, 606,520 ang gikan sa Amerika. Ingon ana ka prevalent ang cancer sa Amerika, Sir GP. Kay sige man sila kaon og karne, kag ang ilang diet kasagaran mga highly processed foods, canned foods, bacon, hotdog, sausage. Usahay ra og mahal kay dito ang mga utanon. Mona Sir GP nga dito sa Amerika uso kayo ang antioxidants nga mga food supplements kay nangahadlok sila magka-cancer. Og nakabaylo usab sila nga ang antioxidant lamang ang makapugong sa cancer. Mao nang sige sila og research aron mahibal-an nila ang pinakataas nga antioxidants og ilang nadiskubrehan nga naa ra diay sa panit sa tubo.
5: Gahisgot si Dr. Ramil kabayen sa DSE sa DTX 500. Ang disugared sugarcane extract gikan sa mapait nga bain sa tubo nga sa karon adunay pinakamataas nga ORAC value at 1.3 million antioxidant units. Garantisado jud kung gainom ka DTX 500 matag-adlaw og Mighty C, very safe og protektado jud ka batok sa cancers.
6: Hisgutan nato Sir JP kung nganong mupatimaw ang cancer ug unsaon pagtabang sa DTX 500 og Mighty C. Ang cancer usa ka balatian kung asa ang imong mga selula dili mapugngan sa pagtubo ug nagkatag sa uban nga mga parte sa lawas na ay trillion of cells sa atong lawas. Ug ang cancer pwedeng musugod sa usara ka selula out of trillions. Usara jud ka corrupted cell ang magmutate, magabnormal unya mas paspas kini magdivide kumpara sa normal nga selula ug mahimo pud kining laing kopya sa gaugalingon ini. Ug take note ha, dili kini mga matay pinagi sa apoptosis or cell death. Swerte kay ko Sir JP tungod kay naatay DTX 500 ug Mighty C nga available ug makainom ko nini kay at least kampante og protektado ang ako mga selulas lawas.
3: DTX 500.
7: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kayo yung DTX 500.
3: DTX 500.
8: Mali sa mga butika.
5: Maunang makuratan na lamang ka na nainibukol si mong kilid, sa imong liog, og makuratan ra ka na nabog kay leukemia. Kalitra nga magdugo ang imong pupo kay nandiri kay colon cancer.
6: Nahadlok tas cancer pero wala tay gibuhat aron malikayan kini. Naa sa palibot nimo ang tambal, utan, prutas, mag DTX 500 og Mighty C ka.

0: balik-balikon jud nako ni sige sulti ninyo DTX og Mighty C. Dako jud ang matabang nini sa pagsukol sa cancer formation. Mm-hmm. Do the research. Ang free radicals og oxidative stress ang muguba sa genes og DNA. Ang DNA mao ang instruction kung unsa nga cell ang trabahoon samtang ang genes naman ang tawag sa giusa nga instruction aron masayon. Libro ang genes, pages tapod ang DNA.
1: Mm-hmm, correct.
0: O, kung wala ka gainom DTX 500 og Mighty C, wala jud makatabang sa pagprotekta sa mga selula sa sulod sa imong lawas or GP.
1: Kung controlled ang free radicals, walay DNA nga ma-damage. 1.2 million antioxidant units ang anaa sa DTX 500. Dugangan pa jud sa Mighty C o sa pod ka antioxidant, kumpleto na jud ang imong panagang.
0: Hmm, ang pangutana, gainom ba ka og DTX 500 o Mighty C? Nag-exercise ka ba? Nagkaon ba og sigutan prutas?
1: Ah, wala.
0: Advisor ni ako ah. Likaya na to ang cancer. Believe me, mura nag death sentence ang cancer. Ikamatay juda nimo. So, inom gitag DTX 500 og Mighty C. Join the fight against cancer. Sugli kini sa imong pamilya og sa imong kaugalingon. Mag DTX 500 og Mighty C matag adlaw and be cancer free.
1: Wa na jutay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Og ako na sab si Doc Ramil oy sing mayong lawas ang pingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Tunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. History Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Visio. Nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio. Nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang Osaka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an imo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kadus-an imo gyud-una nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniudto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa bangamong mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Tumagiti. Sa laptop kung sa K5 News FM Tumagiti kamo magpa-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa ba imong ipaabot? Magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingtak Bayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762 o pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayang mga UTI. Mooto, nag-take ko Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo! Sulayang Mighty C, epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsip-onon nako. Nagtake og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Clinicas, Forbiotic, kamalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mags, Forbiotic, kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Forbiotic, pas-pas ang alibyo. Mags, Clinicas, Forbiotic sa adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
10: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa manamig kagabi sa diin ka, Pepino!
11: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganyan.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, ganagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
12: Muling binuhay mo.
13: Extend. Isang kapsula ka lang.

0: MGI, Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Cebulan. Pangitaan sila sa Facebook or Google Maps.
1: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PLJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tuhaan sa mubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka manghimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanhimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagitaa si Jonah Lisa kasi sila naghatag o 2% na komisyon. Alang sa dugang na kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
2: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw kag duha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark, o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun. Kay makuha ang inyong order, sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu. Lourdes, Cortes, Bohol. Purok Size, Diversion Road, Magatas, Cebulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
3: Ako si Inara.
4: Pajud kayo ang akong blood sugar.
3: Ako ang gisulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
4: Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapay up ang naganyap ako sa akong hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kagman kag-healthy sa lawas. Mangod na patsagan kung anak pawang akong panulukan.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
9: Sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga.
10: Sige, takot tayo mga kifay.
9: Hukayin ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
11: Dili plano ng lupong sa suspect.
12: Nag-plano squad yun nga na po sa lawan sa biktima.
13: Patuloy pa ang investigasyon.
9: Pilasin at expose ang katiwalian.
14: Take it goes down ang lugar at ang mga residente.
9: Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong pananaw. Ako, si K5 Brian Mudel. At ito ang K5 NIR. Negros Investigative Report.
5: D3 Bio.
3: Ako si Inara.
4: Pajud kayo ang akong blood sugar.
3: Ako ang gisulay mag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
4: Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
15: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Bio DTX 500. Makatapang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at law-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500. At law-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik ko yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the few.

0: maayong udto sa tanan, pasensya na no, ako mga pislit. Alami, manggug ka itong imuhang kuan, katong yellow nga nun, sige itong plaseng pansit.
1: Palabok.
0: Palabok, oo. Mm. Limot ko, pislit. Igani, wala kong limot sa mga alat.
1: So, parang sa'yo na kayo kang ma-cancer.
0: Oh.
1: Kanang...
0: Madistract?
1: Oo, oh, madistract. Basta oh. Magkatilaw na kayo lami.
0: Ay, ay. Wala nang address. Oh, Dok, tinood ba na, Dok?
2: Tumos ka lang. So far, wala mo malimot.
0: Ganun nang, hisgutan na yung Dok Willan ba?
1: Oo. Oh.
0: Kung sa'yo mga nakapaak niyang mga hayop.
1: Oo.
0: Kumplito.
1: Tanan.
0: Tanan.
2: Ang bitin.
0: Oh. Ang inan. May gani, silos yung lablap. Anyways, so back to sa atong programa, no? May hapon sa atong tanang mga naminaw karon sa atong viewers. And of course, napod ato ang guest karon, ato special guest, ha? Si Doc Melody Dulce Amor Villan. Alright? Alright. And of course, Sir Arlot, naaman tayo nahibalaan nga good news, no?
1: Yes.
0: Okay, makahadlok mo itong ASF.
1: Oo.
0: Karong good news.
1: Kanisap mang atisot as good news.
0: Take the floor.
1: Okay. So, ato ipaybalo sa tanansa nga ang ato ang governor. Karon, ato sa kauluhan kay kuha or gadawat sa check.
0: That's right.
1: Para sa ato ang mga barangay dinhi sa Negros Oriental, si 557 barangay.
0: That's right. Will be receiving
1: makadawat og 200,000 pesos. So, kada barangay na, ha? So, kana siya, suporta na siya, programa na sa ato ang presidente. Hmm. And of course, agipaagi sa ato ang gobernador.
0: That's right.
1: Aron na ma-distribuer ka na kuan equally sa ato ang 557 ka barangay ining ato ang probinsya sa Negros Oriental. Unya, intended na siya, Sir Albert, for mga projects
0: for the barangays.
1: O mga program.
0: Okay. So kamo mga constituents, mga citizenry diyas lain-lain barangay. Kinanglan, kabalo po kumun sa kalahukan sa inyo ang barangay. Kay para nga inyong barangay kapitan, suportado ninyo.
1: Mm-hmm.
0: And of course, ang mga proyekto, kamo diretso ang mahimong bulahan.
1: Mm-hmm. So base na lang og magamit po na sa ato ang barangay sa maayong what's this, maayong tumong.
0: Ah, maayong tumong sigurado.
1: Sa inyo ang panginanglanon sa inyo ang barangay, especially sa inyo ang mga proyekto di nga wala mahuman
0: sa
1: or
0: diba?
1: Or naamoy mga programa sa barangay sama sa scholarship, o pwede ninyo na igahin ng amount nga 200,000 pesos.
0: Mm-hmm. Cute ra kayo.
1: Dako na kayo ng tabang?
0: Pero dako na kayo tabang.
1: Na
0: I think they've also, alert that for, naipay ubang mga proyekto nga hinaot mo, daghan mag itong 200,000.
1: Mm-hmm.
0: No? Murugin na na ba?
1: Mm-hmm.
0: But anyways, sa ato mga barangay kapitan diha, paabuta ang lami kayong agrasya, pagkikan sa kauluhan, no? Metro Manila.
1: Mm-hmm.
0: And courtesy of our very hardworking governor, mo nang tuwa siya dito ron gahapon, gagabas-gabas, puto siya doon.
1: Mm-hmm.
0: So, karong adlaw, tuwa na po si governor dito. Baling sayo ha siya ni Silpi, ganihan kalawon pa.
1: Oo.
0: Oo. More mga pisa ta.
1: Gahapon busy kayo si governor, kay naabot po siya sa tanay niya. Ato kung dito po sa opisina sa ato ang satellite, naapoy mga ginagmay dito.
0: Kita po sa inyong pictures.
1: So, nalibay po mi nga, nakahapit dito si Governor Chaco.
0: Duha mong ka-birthday?
1: Duha mong ka-birthday.
0: Happy birthday?
1: Happy birthday di ay Konsyal Rowena Arboleda diya sa Barangay 6, Tanhay City.
0: So, tanang mga birthday di ha? Shout out mo din para mag-greet. Di ba, Doc?
1: Yes, and thank you so much, Madam Julius Barrera di ang ato ang office. Office head diya sa ato ang satellite sa office sa Tanay City.
0: Once again, no, ato itimbayatanan nga ninyud ko karon. Ato mga department heads diya o inyo ha mga workforce, inyong team, mayong udto, Dias Kapitulyo especially. Ato mga CSU nga sige gabantay libot-libot dito.
1: Oo.
0: Mayong udto ninyo tanan, mayong pagpaniudto. And of course, once again sa atong Department of Agriculture, ang ilang team karon busy kayo, di ba? O kanang uban ana nag asikaso sa mga monitoring o kuban pa, hastain mo opisina ron, Dok. So, ganina, naghisgota, kabahin to siya sa una, gamay nga history, gamay nga know what it is, ang ASF, o niya, on sa pater, mga kinagmay nga ubang mga aspects ni ini nga lamig, paminaon, no? Para mahibalog yuta, ma-enlighten yuta. Now, we will tackle the economic side.
1: Yeah.
0: No? Kaya I know nga, ato ang mga hog growers, ato ang mga backyard farmers very concerned kumahin ini. So, karong panahon, paning baratuha, baboy.
1: Bitaw lagi.
0: Pila na tong gihatag niyo presyo ganina do? Buy one, take one.
2: Buy one, take one.
0: 1,000, sir. Luuya tayo. Maluwi yun ta, no?
1: Yeah.
0: Oo. So, makita ni mo ang pagka-desperate, no?
1: Yeah.
0: O lagi ni, kaya ang ASF lagi is dili lang usa ka trahedya, kundi li, kuwan siya, ibutan to, wake up call ba? Para kita na mahimong careful kaayo. Alright? So, may tungod ni ini, we also would like to get the cooperation, especially sa ato ang mga hog growers, ato ang mga negosyante. Diba? Kada bisita sa team ni Mudok, do na jud mo once in a while ma-encounter nga lami kay personality. No? So, can you share about that? Kanang especially sa ni mga border nato nga monitors? Kabalo mong yung tanga, dili tanan nga, pareha na mong Sir Arlott. Kalma na taong tayo. Sige, no?
2: Yes, sir. Kaya inaadjoy, chakto dito, sir. So, nagutay mga reports, gikan sa ato ang mga borders, na naadjoy usahay nga ma-encounter nila nga na usay maglabad-labad. Namatay mga protocols na giset in place, pero ilahad yung kontrahon ba? So, ato na yung ipangayo ang pagsabot sa tanan. So, anyway, kato na mga kwan po di gayon, atong ang pong napaabot sa ilahog, unsa to ilang gikalipgan, mostly sa ang ilang concern manggod is dili sila kasunod sa karon. So ato na po silang gipasabot, unsa ang reason behind ato.
1: Yeah.
2: So anyway, ug magtinabangay tatanan, once ma kwan na tumatiwas ang tanang surveillance, negative na ang tanang area, so puhon, mabalik naman ang ilahang kwan. Yes, sir.
1: So at least ha, karon gani, kay tungod ining kahadlok sa tao, so moto yung muhang ato ang gi-discuss ganiya dok na ding barato na jud na ganay buy one take one, which is makatawa ka pero kay balo ka sa nang maluoy pug ka tungod kay ang ilaha naman pong gipangbuhat ani is bahala na og ingon ana ka barato, at least na ara jud mabalik nila o na ara jud mabalik nila ba kaysa mawala. So pero dili puta ngayang madlok diyan dapita kay na may insurance, di ba? Na may insurance, ipa-insured na inyo ang mga baboy diya. Haron og unsay mahitabo ana, at least naara po mo dyan, na ay mabalik ninyo. Na ay mabalik ninyo. So, mauna siya diya kay kanimang kong uban po, especially kaning mga komprador dok, katong mo ang giingon ganiya, nga hadlokon po daw ning ato ang
2: mga racers. Yeah.
1: Yes, oo.
2: Nga hudton daw ang tanang baboy nila kung inkasuman nga na ASF sa duol.
1: So, ikaw dok, unsa may mo ikasulti ning ato ang magbuloy taon dok, kabahin na ng problema ha ba? So, ayaw mo padala.
2: Yes, ayaw mo padala sa storya. Kay mo to akong gikaingon po ka ganina, nga ang katurang infected o ang exposed, maura ang ikal. Kung layo ka ng eryaha niya, wala nag-positive po ng imuhang baboy. So, wala, dili i-appeal na siya sa kaling. Ang kwan lang ana, mo lang ito, para i-contain dayon ang infection. Kay lisod magud siya umukalat, hinumdumi nga ang ASF, kusog kay mutakod, and then 100% po usahay ang iyahang mortality. So, daghan kay mga matay ang tanang infected.
0: So, ingon na, no? Klaro kayo to, tataw kayo to. If hog grower ka, unya sa imong paminaw, ang Picas Barrio, doon na na'y nadungog, and doon na'y positive, ayaw sa kahadlok. Okay? Ang pinakamayang mong gudunta, ana, kung na-insured na mo, kay kung na-insured na unta mo, sa una ra, karong panahon na, dili mo magkakurukurog. Di ba? Gani, nadungga na to, nga, tungod kay naaning ASF, katong mga wa ma-insured, mas nahadlok. Di ba? Wala namang gukay imuhang kadalaganan. Ano? So, mabutang na siya nga, if ikaw, doon na kay baboy ron, kung unsa man ganun na imong lantaw sa unahan nga, in the nearest future, muna ni siya ay posibleng mahitabo. Kinangla, andaman na ni mo. Di ba? Oo. So, Doc,
2: yes.
0: Kabahin ni atong kwan, katong imong giingon ganina, katulad yung mga gahigulo, gahi kay gulo dayon mao kay isog.
2: Yes,
0: no, mao kay isog ang ato ang maayo ana nga kuan nga solusyon probably is kuan regyo kalma.
2: Yes,
1: oh, yes. Kalma lang.
0: Oh, istoryahe lang, no. Mao lang yun na atong number one nga kuan kay ang ato ipasabot sa ilaha nga ang team mismo sa Department of Agriculture o sa Provincial Vet Office is there to help dili po aggravate the situation.
1: Yes.
0: Dili po kamo ang source, yes, sa maong ASF.
1: Mm-hmm.
0: No? Giyon sa muna pag-analyze ninyo nga ma-murag gigama naman nun yung kontra ang kuan, provincial vet office. Mm-hmm. So, among paghangyo, hangyo po ni Doc, napalihog lang, kalma lang. No? And sabto na to, especially katong mga ginagmay complications o mga articulations dito sa executive order.
1: Yes. Mm-hmm.
0: Di ba? So, si Doc is very articulate on the executive order. So, ako na ihatag ni mo, Doc. Explain ko na lang kusob nila, Doc, para klaro kayo.
2: Yes. Regarding mo ito sa executive order signed by GOP, so katong dili ta magpasulod sa katong mga baboy from ASF-affected areas, as well as mga sakyanan. So, usamagod na concern ato is ang hog transport carrier from outside the province. So, mostly, ang musulod manggod dari sa ato ang probinsya, gikan sa Cebu, katong gikan transport, pero mostly mga traders ana is from Negros Oriental. Pero niagi na sila og disinfection process ug uban pa, and gi-quarantine po na ilang sakyanan. Ang uban, gikan sa Negros Occidental. Ang atoa lang is naliguro po ta. Kay wa ta kabalo nga asa sila nagsulod-sulod na mga lugar, what if ang katuding sakyanan na gigamit pag-transport niya, gikan di ay sa lugar na naay ASF.
1: Yes.
2: Naay nakarga dito na baboy, ginaog, wala ma-disinfect og tarong, og nisulod na siya dinhi. So, nagsunod po nag-appeal ang tagaw.
1: Mm-hmm.
2: Munang ato yung giikwa na nang at ang pagsabot sa tanan. Ang gibuhat ana is para protection sa ato ang mga baboy.
1: Mm-hmm.
2: Nga di ta masudlan sa kuan, additional nga kuan na po og mga virus.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Sagad, no, ang may tabo mong good, ang komprador, usay, comes from, butan na to ang mga ang meat nga gidala niya, comes from gawas sa Negros. Nice specifics, di ba?
2: Yes,
0: nice specifics. If you belong to that certain area, naay mga specifics dito sa atong EO. Oh, pwede kayo mo itong i-reiterate ng point dito, Dapita.
2: Yes, sir. Ang kanamanggong mga miskag karne, so pork and pork products included magudto dito, kung ang source is from an ASF-affected area, bawal gud siya ipasulod sa Negros Oriental.
0: Okay, especially if it's outside Negros Oriental. Okay.
2: Yes. Kung katunggikan sa dili pud affected sa ASF, wa ra toy problema kay ang importante din ha naa po kay hawid nga dokumento sa imong ipasulod na pork products.
0: Exactly. Documents are key.
2: Yes. Okay. Kay mo na magpamatuod na safe ang imuhang karne niagi siyang inspection. Ug uban pang mga dokumento na imuhang hawid dapat. Kay mostly mo na nagka problema sa una, sir, nga daghan ang wala matugtan og tabok. Kay kulangan sa dokumento. Usa na ana is the shipping permit.
0: Yes.
2: Kay usahin mo shortcut maning uban, pero at least ila namang gi-follow, so dapotang pasalamat nga after explanation na muni dapat inyong buhato ni follow po sila sa protocol na.
0: Very
2: so wala na nagka problema sa shipment.
0: Uh-huh.
2: Ang ato lang concern din hi is dili sa ta magpasulod kung ang karne, mga pork products as well as live as ang transport carriers gikan sa usa ka area nga infected or affected by ASF. Yeah.
0: At the moment affected ang Occidental.
2: Yes, na mga cases in Occidental. Oh, oh.
0: So, for the meantime, kinahanglan atong gihangyo nga mosabot ra sa.
2: Yes.
0: Kay it will come to pass.
2: Mm-hmm.
0: Okay? Antipas. Okay. Mm-hmm. So, it will come to pass. So, hopefully magkasinabot lang tang tanan. And of course, we hope that that is very clear. Sa akong mga nanay nagtatay diha, ngayon mga parinti, Tuas Bukulod, Tuas Occidental, bason mga creative case ng mga huna-huna ba? Ganigusyo na ng utok ba? Lagpot na ng kuha niya? Padala na Gcash? Niya, ni Aridiri? Na, ni Sango? Na, mo, dako kayo ang away?
1: Yeah,
0: so, atong gihinaot, no? Nga, before you do things, ayo unta, mas mayo unta kung kuha sa mga information nga, tinood, no? Credible nga information. This is why we have PIO news update.
1: Also, so kwadbod, kanipong kahadlok sa tao, ayaw mo huwag ingon-ana dyan nga, kanabang ingon-ana na mo kahadlok dyan nga, inyo naman, hapit naman po ihatag ninyo, inyo
2: mga buhi.
1: Yeah, mga buhi. Kaya according sa ato ang report dire, sa ato ang provincial veterinarian nga, dili man tanang lugar dire sa probinsya sa Negros Oriental apektado, tulo raman, di ba? Oo. So at least sa ilahang effort, sa atong provincial government, of course nila ni Doc Villan ug sa iyahang team,
2: ug
1: sa local government unit nga diin usab naningkamot pod nga pag-control aning ESF na makasulod sa ilang area. So mo na nga dili jud ingon ana ka kuan ka assist ka kadlukan kay out of pila ka municipalities
0: and cities. Raman.
1: Diri tulo ra man.
0: Minority ra.
1: Oh, tulo ra man. So kana siya ti mailhan na siya nga gagimo.
0: Yes.
1: Ang ato ang mga sinaligan diyan dapita aron makontrolar ning ato ang problema sa ESF. So kanang sa ubang areas ayo mo kadlok. Ayo mo kadlok kay silang dok naningkamot sila ang ato sir ba atong taga assurance dok ng mga katawhan. Kay hapit man naman tanan even katong dili affected nga mga lugar nang barato taon tanan.
0: Tinuon.
1: Oo, nang barato taon tanan niya. Muna nga ayaw mo ingon anak nga mahadlok judayon mo. Pangobserbar sa mo.
0: Mm.
1: Oo, pangobserbar sa mo kung may mo agto mo sa inyo ang what's this agriculture office
2: and vet offices. Yes.
1: And vet offices ninyo pangutana mo dito ug unsay sitwasyon. Oo.
0: Nami na imong punto Sir Arlott, no? This is a testament to the biosecurity measures that are being taken, no, sa ato ang provincial vet office, sa atong Department of Agriculture o sa tanang mga ahensya nga synergistic nga gabantay sa atong mga borders. And of course muhatag ta og kuan siguro dok kining unsay kaning alternative or ibutan to practical measures gyud para sa atong backyard hog raisers para mahatagan pog biosecurity ning ilang mismong gikuan gi tener nga mga baboy.
2: Yes sir. So aga mention na jud ikapila na sansa biosecurity atong buhaton. Dili ta magpinatakag pasulod miskag kinsa labaw na mga komprador ato sa gyud nang iwasan ha. Butangan jud natong pensa ang ato ang kuan mo asa nakabutang imong mababoy kay ugwa nay pensa so posibleng mosulod miskag kinsa. Mosulod pud ang mga langgam, mga layaw na mga hayop na wa ta kabalog na abot ipagdala ng mga kagaw. Ang uban nagbutang jud net sa. Kay nami na encounter sa una nga case na tingala siya nganumang nangahurot og kamatay ang iyahang baboy. Na isolated man iyang lugar na asya'y pensa. Pero daghang mga layaw nga langgam ra man lupad man jud ang miskag asa. Mora man ang possible nga kuan ni sulod sa iyahang farm. Pero usually at tiki dito po siya ikaw.
0: Mukama mga pagkawas ni Zubgawas ni Zubbongbong kan o naglanggam. Mura siya po. Okay,
2: so ana, so magpensa. Niya ka na pong magalam sa baboy, mahimog ikan ka sa gawas, ligo usa ka, bitaw ka mo kuan dito sa imong baboyan. Na ay footbat. Maghunaw ka sa imong kamot. Kaya basig nag-hikap-hikap kang karne din ha. Not knowing na na dito infected na imong hangatag. Yeah.
0: Before and after yun din no?
2: Yes.
0: Ang pag-disinfect sa kugulingon.
2: Kayo nga ang kay intended nga footwear na gamiton sa imuhang babayan.
0: Kan na, yung number
2: one. Di umikan sa gawas. Nangara dyan kay chinelas o bukas na intended na yun para sa imuhang babayan. Ana, then disinfect mo dyan na. Regular cleaning and disinfection and ayaw pakaon o lamaw.
0: Lamaw?
1: Yes.
0: Ano man ang lamaw?
2: Kay posibleng na inapakaon nga bilin-bilin nga basig infected ang meat. So, matatag ang baboy.
0: Okay. Ganang salin sa gikaon sa pamilya. No? Practice yun na siya usually sa Filipino nga family, no? So, usually, natay mga leftovers, then initon ra, isagol dito, so no-no yun na siya, no?
2: Okay na siya practice mo na itawag na mo, sir, nga swill feeding.
0: Swill.
2: Swill.
0: Swill.
2: Dili na siya sa buhaton, kay wata ka balo, nga nasagol din dito, infected.
0: We think that it is will, but it is not will. Huh? Okay, so no swill feeding.
1: No.
0: Okay, so very good point to know. So moto no, atong ikuan ang biosecurity. Number one is a net is also good. A good pair of slippers. Confined regyud siya sa imuhang asa kagabuhi dito pod. Before and after you enter the premises of your piggery, kinahanglan limpyo ka. Before you hold your darling also, kinahanglan limpyo ka. Okay.
1: Tinood.
0: Sige. So, moto, no?
1: Ikaw, sir.
0: Para mo lighter tagamay ba? And of course, hapit na rabukod pisa sa tanhay, sir.
1: Gali no? Lagi.
0: Oo, niya, nag maluoy lagi ta sa mga...
1: Nalipay lagi ti uban kay mo ay langgi mong excuse.
0: Oo. Mantura po gudong kami.
1: Actually, nalaga ni Jigo post nga.
0: Oo.
1: Dili sa mimo, piyesta ron kay Moni, Moni.
0: Mo lagi. Posible, but po, no?
1: Posible po.
0: We cannot blame them.
1: Oo, tinood man.
0: So, gikan diha, no? It means nga, atong hog growers, gamay ra kay ng investment to add extra layer of protection sa ilahang investment pod, which is the baboy mismo, no? And nalipay day ta, akong i-remind day akong kugalingon, kagahapon, nag-distribute si Doc o disinfectant dito sa PDRIM.
2: From DA and I.
0: Sa DA to. Yes. Oh, so congratulations, no? And pasalamat ta, no? Nga mo to. Para to siya sa atong borders.
2: Para to sa tanang LGU, sir, specifically pod, atong ubay-ubayan o hatag ang sa ato ang mga borders since tanang muaging sakyanan i-disinfect mo good siya.
0: Okay.
2: Napamay coming pod, 100 man tong na-turnover kagahapon from the Department of Agriculture and IR. Napay madugang ani, sir.
0: Oh.
2: Yes.
0: Wow. Doc, yes, na ako last, nga hapit na ako malimtan. Kung panahon sa ulan-ulan, nganong mas taas ang ASF? Common consensus mo siya, pero ako'y ikuwagi ka nyo. Okay. Oh, kaya, mula lagi, unan-unan.
1: Panahon, tingbugnaw nga panahon.
0: Tingbugnaw.
1: Oo. So, possibly, kay mga... sa explanation.
2: So, sa ulan, usa na ana ang immunity level. Usually, magod mo, us-us magod ang immunity pag cold ang weather.
0: Okay.
2: So, dali po silang ma-expose sa mga lain-laing mga sakit.
0: Okay.
2: Ang usapod ana, kung magsigig ulan, wata kabalo ang waste nga kung asa na kuan ang katong infected niya. Nadala po sa mga kasilinganan.
0: Ay.
2: Na i-access sa ubang mga babuyan, wata kabalo na tilapan ba to or unsa. O, hindi na po silang ma-infected.
1: Yeah, ang virus po, Dok, ganahan po, dugbugnaw nga panahon.
2: Actually, sir, ang virus is...
0: moist.
2: Kuan siya. Mo-thrive siya sa cold or kanang init kaayo na mga temperature.
1: Ah, okay.
0: Ah, ano ba yun?
2: Ingana siya ka kuan siya. Munalisod siya
0: kung resilient. Nice. So, ang waste water management kuno is very, very important. So, meaning, katong sa biosecurity, kulang pa to atong isdutan ganina. I-appeal po na to nga. Kinahanglan ay irrigation.
2: Yes.
0: Irrigation. Kanya, kinahanglan imong irrigation, matura po sa inyo ang CR. Mas mayo na. What do you think of?
2: Separate unta.
0: Separate unta. Okay.
1: Bilip kayo gusto yung mga muna una, sir.
0: Atong padaganon, sir. Palabok po ito atong power ganina. So, ang wastewater is very crucial. Especially kung mudagan siya, mo spill over siya, matos dalan, matos na silingan.
2: Yeah, diba? Katunog dito ang silingan.
0: Katunog, ito
2: pasaw. Dala po siyang babuyan, dito po dito, check, kumusta nakadra ba?
1: Kanang, kanang kwan po, kadagana, antunis mga suba pa ingon. Yung suba, yung sumuspread siya.
0: Oo, tinood. So, mo day nang gikag la libertad niya, ambot rin siya dito.
2: Posible nga input ang source at
0: tinood. Oh, that's joking aside, ha? Ato rang iyonana, para nga, mga mata po sila gamay. But anyways, kani tanan ibutang nato naamgo siya economic side, no? Kay unang-una economics ang guning reason para aning pagkuan why we have these hugs in the first place. Usually number one, konsumo. Ikaduha, negosyo. So kung kaso manggaling sambok simbako, moduol na sa ilahang maayo ang kuan, nakahisgot tong taga PCIC si Mr. Aba na tong director head dito nga kinahanglan moduol na sila dito before pa matakboy ang maong sakit sa ilaha. So lumba mong tanan dito sa PCIC. Di ba? Aside from PCIC, Doc, unsa pa ubang maahensya nga pwedeng duulo nila? Unsa may mga katong mga agencies nga nag-indemnify, nag-hatag o tabang, ngayon na.
2: Labaw na karong panahon na sa ASF, so munang atong pag-adto na mo sa mga areas na naay mga cases, with meeting sa mga task force po dito, atong ginapasabot, na in kaso man na naadyo'y wala nakaabot sa katong insurance sa PCIC, niya nag-positive ang iyahang baboy, na part siya sa nakal tungod sa sakit o para di na mo spread, qualified to siya na mo receive sa indemnification from the Department of Agriculture. So, ang need ana is katong mga documentary requirements, labaw na jud ang result sa blood collection. Wow. Mm. Ang investigation report. Mm. Na muna, atong gihangyo nga, mo-cooperate lang ta. Mm-hmm. Kay part man na sa documentary requirements. If ever wala ka ni kuan sa insurance, sa PCIC, so katong kuan, pwede ka sa indemnification sa DA.
0: Mm-hmm. So moto no, napre, there is still hope.
2: Yes.
0: No? Unang-una, dili lang kay ang PCIC ang nag-insure. Mm-hmm. Atong gobyerno, doon na po sila ilang pamaagi para makatabang sa ato ang mga hog growers.
1: Yes. Mm-hmm.
0: No? So, unsa to again, gani, Doc? Kaya huwag mo kumaminaw.
2: Sige. Ikaw, Jude, sir. So, indemnification na siya sa Department of Agriculture. So, waiting lang ta sa guidelines. Mm-hmm. Kung pila pila ka heads ang ilahang i-cover,
1: mm-hmm.
2: and then pila po ang amount per head. Kulay, mm-hmm. Nain mo na siya, sir. Depende mm-hmm. sa stage sa baboy.
0: Okay.
2: Na ay nasa grower Vita. Stage, ang mga breeder, nain mo na sila
0: That's
2: amount.
0: Right.
2: Okay, last time na nakadawat sa indemnification, at least na po'y nauli sa ato ang mga racers. Labaw na dyan itong ni-cooperate sa ato ang mga kuan, gipambuhat ng mga activities.
0: Exactly. So, cooperation, makibaka, be there. Be aware.
1: Yes.
0: Okay? Kay lamang ang may alam.
2: Yes, and be part of the solution.
0: That's
2: yes.
0: right. Not the problem. Do not connive with ASF. Okay. Sige. So, lami kayo ito, Doxa, naagyo de indemnification.
1: Mm.
0: At katong sa part sa PCIC, nakahisgutanay ni ato, nakagawas na mi. Nakahisgutanay mi nga kulang amo ang time. Pero karon nakastorya ko niya, I really wanted to ask about kung asa ang mga agencies or mga channels, asa sila makadawat sa ilahang insurance money pagbalik. So, ako ibutyag. Okay? Attention, katong mga nakakuha ang insurance. Mabayaran na mo ron, di pare sa una nga chiki-chiki lang.
1: Mm-hmm.
0: Cash na.
1: Oh, okay. Okay.
0: Cash na diretso. Oh, naanay GCash mo good. Tumod mm-hmm. ana and which is easier for them.
2: Mm-hmm.
0: So, ay kabalaka when you go sa inyohang PCIC office, ma-inform mo ana, pangutan na pud lamang, no?
1: Mm-hmm.
0: Kay katong sa una ug karon, lahi ra. Oh, na sila mga daghang upgrades para mahimong even mas easier
2: yeah.
0: para sa growers o mga pig raisers.
1: Yeah. So ang ato apong province doc si governor gahin pod og pundo.
0: Yes.
2: Mag-wait lang ta sa announcement niya ni Gov.
1: So
0: naanang panghinaot ni Gov ngayon na unsa gyud ito yahang kuan sa scheme nga yang gusto unta mahitabo. Is it too early to tell them?
2: Or? Si Gov lang ato ang ipananang lapita.
0: Oo. Actually na mention na ni Gov publicly.
2: During sa meeting.
0: We don't want to recode him, no. So we will allow governor to announce it himself. And of course, ay kablaka, kay good news. Oh, good news kayo. Di ba? Oror good news nga ito, Adri. Gikan sa ito ang PCIC insurance. Kalimang kado, na-discovery na ako nga for a very gamay kayong amount. Murag 100 gaya ko ito? Or 200? Per head?
2: 100.
0: Kaya liman ka, na? O niya, kung ma-insured yung baboy, makadawat ka, grabe ka yung pinilo.
1: Yeah.
0: Di ba?
1: Mm.
0: Mahulog nga 700% siguro to. Or more. Kay murag mga 7,000 or 8,000 mga nana ang madawat. Kada usa.
1: Mm-hmm.
0: Oh, so, how you wish you did insure no sa atong mga kuan, katong mga nang igo ron.
1: Yeah.
0: Oh, if you did your part sa una, dili ka mga halot ron sa imong ulo.
1: Mm-hmm.
0: So, before that happens to you, atong encouragement sa ato ang mga hog growers, do your part at tumos PCIC. Okay? And of course, doon kayo uwan pang mga patana diya, Sir Arlott.
1: Wala lang, sir.
0: Kaya murag ako na mag-iayog.
1: Naray, kuhan. Mm. Yeah. Mm. So, muna siya. Kabayin sa ito ang ekonomiya. So, muna ito. Pasidaan ng doc nga, what's this? Dili lang dito mag-kuhan. Magpasagad po o dispose sa ito ang mga baboy. Karong panahon na. Pinaagi sa kahadlok lang.
0: Mm-hmm.
1: So, mao na ato out yung purpose. Why is it nga na-invite yung taning doc? Tungod anang mga nagan kayong mga kakadok ba?
2: Yes.
1: So, niya, natuwa po taon, especially katong mga inosinti po taon na itong nagbuhi, madala ra po doon mga ginagmayng istorya. Niya, labi na kay nanay mga kaso.
2: Mm-mm.
1: So, mauna siya nga, ayaw sa mo. Maminaw yung taning doc. Kay out of pila ka municipalities mo, tutulo pa. O niya, na-contain na. So, pasig, pinaagi sa cooperation ninyo, pinaagi sa pagpaningkamot sa ito ang nasa gobyerno. So, kani siya, dili na dyan siya makaspread dyan. Okay, so far, Doc, mo raman dyan, tulo raman sa?
2: Yes.
1: Oh, So tulo ra ang affected areas niya.
0: Minority kayo.
1: Oh, niya ginagmay ra pod.
0: Yes.
1: Dili jud ingon itong katong dinagpod
0: yung wala kay moabot og 20.
1: Oh, wala na kay tagurha ra kabuk dok.
0: Taas na tong 8. Oh, tong heads taas na to.
1: Taas na tong 8.
0: Mm-hmm. So we really hope na you will cooperate and do your part, especially sa atong mga pig raisers dia, atong mga growers, and of course katong ato ang mga businessmen cooperate with our kuan task force. Unya ato pud ay gikuan atong gi-encourage atong mga silingan, no? Kung duna mo ay ma-observe nga murag galantaw mo kani mga baboy sa imong silingan, wa man gi-kural, no? Unya medyo natoy murag ni ubo-ubo ni hatsing-hatsing ang kuan. Unsay mabuhat nila na do? In kaso kung magdumili gihapon tong hog raiser dito nga i-report sila mismo. Ang silingan pwede.
2: Pwede na ta mo hangyo sa ato ang silingan og kuan in kaso man nga as much as possible na to na kuanan og pensa. Or kung sa mangani pwede gyud nga dili lang jud pasudlan o sa mga tawo na wala ka kabalog asa po na sila gikan labaw na ganahan ra jud mo tanaw sa imong baboy kay basig wa ta kabalog gikan po nag area nga na ay mga sakit-sakit. Ang ato lang po din ha is ato lang hangyoon nga og mahimo mag-practice sa tanan og biosecurity kay protection man para sa ato ang mga nagbuhi og baboy kay lisod nagmasudlan og mahurot tanan. At sa pag-ingon ni Sir kaganina, in kaso na amoy namatikdan kung ang inyo hamang baboy nagluya or naay mga simptoma sa sakit, yung mga galibog mo kung sa inyong buhaton ay mo padala dayon sa storya. Report mo dayon sa pinakaduol nga veterinary or agriculture office. Patabang mo sa ilaha, ipa-assist. Or pwede ninyo nga mo-volunteer mo mismo na pwede akong pakolektahag sample, ma'am, sir. Kay para atong masuta if ASF ba ang hinungdan or not. Kay once na napoy ASF, ang atuwa is ayaw po tawag kataya o kanang ibaligya ang karne sa katong ASF suspected na baboy. Then ipaambit. Kaya muna po na iusan niya rason, nga nung nikanat na hugnuan ang sakit. So di na tama kampante ha, kay lisod kay i-control biya ang usa ka virus. Munang need ang cooperation sa tanan.
1: Yes, why is it ka nga sige yung taghisgot ka ba? Yung sa economic side ba? Kay luoy ba yun ka? Why is it nga sige nato ng ipahimang no ba?
0: Yes.
1: Karon sa ato ang program, sige yun ang ipahimang no. Ayaw mong kadlok, ayaw mong kadlok. Kay tinood luoy yun ka. Ayaw ang mga nagbuhi ron. Luoy yun kayo niya. Muna nga, kanapang paimus lang po sa mga dili noon tanan ha? Pero paimus lang po sa mga magkumprahay ba? Oo. Nya palito na magmingon na ang kabarato pero pag abot dito sa market pagbaligya nila presyuhan gyapon nila insakto. So ang makaluloy anak kamo kamong nagbuhi mismo nya kamoy namuhunan ana og dako.
0: Ay kawala ka kay napoy plano si Gov ana no, although I cannot spill the beans but along those lines nagyo plano ang governor nga mo intervene
1: nga
0: mo step in so that mas mahimong happy ang atong pig growers. So mo abot man nga tay nga ako ra po na istorya dire no dito man taga pundok.
2: Yes.
0: So mo na siya but we will give that floor to the governor himself. So padayon ta no. Duna koy lain pagunta na dok. Wa yes, paday ko mahuman. Okay. Kini man mong ASF dinhi na ni sa una. No? Sa una pag takboy ani dire sa Negros Oriental. We did learn lessons.
2: Yes sir.
0: Di ba? What were those lessons and are we applying those lessons now?
2: Ang katubagong nahitabo sa una, nakalitan mo kutatanan ato. Muna siya, nakalitan siya. Kay daghan kaayo ang affected farmers na to ato. Naatay mga protocols na gi-follow. Although sakit ito para po sa amuang side, pero unsaon tamanggod nga, mumanggod ang pinaka-best way to stop the spread of the disease.
0: Okay.
2: So at least karon pong panahon na mas coordinated na ta.
0: Yes.
2: Sa ato ang mga part
0: we learned agencies. Our lessons.
2: Yes.
0: Kay, on the hard way.
2: Usay magdibog, magutag, unsay unahon, tungod sa kinahanglan mo gutang mo follow sa unsay protocol na giset.
0: That's right.
2: Yeah. Ana. Then kinsa mga government agencies na involved na mauni mauto. So ato ra siya murag i-enhance na to para karon na mas paspas ang atong paglihok na kauban ang tanang members of the task force.
0: Yes. In place na tanang mechanisms actually. Ang I think ang pinaka-con good is ang kanig yung information dissemination.
1: Yeah.
0: No, okay. Butang na to. Katong mga growers o mga negosyante sa una, lain na mo po mga growers karon. O mga negosyante karon. So wala itong mga lessons nga learn nila sa una. Kaya itong sa una, ni-give up naman to. So karon lain na po na. So it's another wave of education that we are trying to give them.
2: Yes.
0: No? So we really do hope nga kaning ato ang mga kuwanran, growers atong mga negosyante will be cooperative. Yeah. Kay maorgyo na atong gipangayo. Mm. No, always remember nga atong provincial veterinary office is here to help. Okay? Not to make the problem mas grabe. Okay? Especially ang atong gobyerno, ato akong Department of Agriculture. Right, Doc?
2: Yes.
0: Alright. So,
1: pumunta na, sir.
0: Ikaw sa, sir.
1: Ikaw.
0: Ako sa, mubalik na rabak kong tuyok sa akong mga pumunta na ganyan na, sir. Imo sa, sir. Okay, ako na lang.
1: Ikaw sa, sir.
0: Okay, sige ha. So, are we coordinating with Bacolod or Occidental?
2: Ah, yes, sir. Nag-contact mo po tas ato mga counterparts sa Negros Occidental.
0: Yes.
2: And sa about sa movement sa mga hayop, nag-coordinate with ta sa Doc Al.
0: Mm.
2: Siya manggod ang ato ang focal pod or siya mo nang ato ang quarantine officer din yung pod sa probinsya sa Negros Oriental.
0: Mm.
2: So mag-contact mga updates regarding unsa po ng mga activities nila dito.
0: Mm.
2: Unsan asa naman sila sa ilang surveillance activities. So diri pod sa ato, nagkandap pod ta ana.
0: Mm.
2: So hopefully nga mas dali nang masuta na to nga negative po taong tapuhon.
0: Mm-hmm.
2: Muna itong ipaningkamutan tanan. Muna nag-need yun tamo na magbalik-balik yun ni need yun na to ang cooperation sa matag-usa.
0: Mm-hmm.
2: Eh, para makandak na to ang tanang blood sampling, hantod sa ma-prove na to nga mawala na ning sakita diri sa itong probinsya. So sa Cebu man lang daan, ang Cebu, magsige na nagkuhag baboy from Negros Oriental.
0: Daghan
2: kay kang traders, mostly from District 1.
1: Yeah.
2: If ma-prove na to na na-contain na to ang ASF sa tanan na LGUs, miska ang sa Occidental side, nagbuhat po silang mga lakad kay para po ma-contain po ang ASF sa ilahang probinsya.
0: Nice.
2: Mm-hmm. So both provinces as well as other provinces na affected, nagbuhat po mga lakad para dali siyang ma-stop or dali siyang ma-contain. Kay para pohon, for example, sa Cebu, kay ang mga announcements from the Bureau of Animal Industry, mag-agad mo po na sa itong mga surveillance activities. Kung okay na ang tanang mga lugar, hopefully ilang i-modify ang sa executive order or ma-lift na ang ban.
0: Oh, wow.
2: Then mabalik so na po ang shipment. Yeah.
0: That's right. That's going to be a big smile sa ito ang mga traders and businessmen. Now, muna itong giulat. Muna itong target.
2: Yes.
0: For the meantime, cooperate lang.
2: Yes.
0: Okay, we are still under the threat of kwan. Naatay mo, Damocles sword ba? Na mugyo na siya, no? Muna siya. So, akong pumunta na nga, murhapit na ni Salas. Okay. Sige, yung dugang pumunta
2: na. Okay na, sir.
0: Naabay diferensya ang guidelines sa task force o sa Bureau of Animal Industry when it comes to ASF, unsa pa din ang gibutang di? Vaccination mo yung nadri, pero it should not be vaccination. Kaya wala may vaccine, di ba? So far? So, ibutang na ito, Bureau of Animal Industry guidelines when it comes to biosecurity.
2: Yeah, so ato yung gi-follow og unsa ang gikan sa national and unsay ma-apply na to
0: okay. Din
2: na. Kay para man na sa kaayuhan, based ra pod na sa unsay pinaka-best na paagi to stop the spread of the disease.
0: Mm-hmm.
2: So mag-base yuta sa protocol set by the Bureau of Animal Industry.
0: Okay, sila po yung source sa technologies to detect the ASF.
2: Yeah, so we're very thankful sa ato ang mga partners sa Bureau of Animal Industry as well as DANAR. Nag-provide ganit sila nato og mga test kits, sir.
0: Okay,
2: para maka-assist kay ubay-ubay man ang nag-submit na og mga blood samples.
0: Yes.
2: Ongoing pabud ang blood sampling sa ubang LGUs para makakandakta dayon sa examination. Kay ang test kits, perteng mahala mo dun ano niya, sir.
0: Asa din nagikan?
2: Ang mga test kits is from, ha?
0: India. Asa nagikan?
2: No. Ano may gikan sa kuan basta niagi na sa Bureau of Animal Industry.
0: Okay.
2: Ilan na nang gikan og inspection basta igabot din hi atong kinahanglanon maumadjud na siya.
0: Okay.
2: So ila din gigrant ang ato ang request. So nag-provide pud sila sa ato ang partner sa Negros Occidental. Ang ato ang manggod is once na naa ang blood samples, kung wala manggod tay test kits, magpadala pata sa Manila.
0: Still,
2: yeah, wa ta kabalo kay whole Philippines bi ang ilahang gina-examine. So first come first serve na siya. Whereas karon nga nag-provide sila test kits, makakandak mi sa opisina, napod mi ikuan, napod mi gihatag, ihatag puhon, gikan po na siya sa national as well as sa DANIR, mga rapid test kits. So dito palang daan sa LGU, example, na ay farmer na gusto niya ipatest ang iyahang baboy kay galibog siya mura mag-ASF. So mura, nagbuda man siya. Pwede gamiton ang rapid test kit.
0: Okay, more COVID.
2: Kay in case na ni positive to siya, maaksyonan na yun.
0: That's right. Usually, kuan action ani is approval of the owner for culling.
2: Yeah.
0: And there should be witnesses.
2: Informed yun ang owner. Uh-oh. So most of the owners na nakuhaan o katong mga blood sample ang ilang mga baboy.
0: Na positive.
2: Dakong chance nila insured na.
0: Ah, very good. Oo. So far, ang sequence of events, Guild, sa mga ni-positive was blood sampling, dayon, positive, then gisabot sa sila. And then nagkalim.
2: Pagkuhan pa lang, sir, pag-investigate pa lang naan, i-inform na naan ang tag-iya.
0: Okay.
2: If at schedule na blood sampling.
0: Okay.
2: If ever na mo positive ang sample, gi-inform na sila na ang katong nag-positive with the exposed animals na kauban niya sa pen, maura ang ikal.
0: Okay.
2: Munang sa atong gibuhat with the team, sa ato ang task force, among gipakolektahan po ang naglibot nila.
0: Mm-hmm.
2: And na-prove man po na negative ang naasa palibot. So, dili hilabtan ang ilang mga baboy. Although, dili sa sila ka-move for some time kay under surveillance man sila.
0: Mm-hmm.
2: After series of blood collection, pag negative gihapon, so pwede na nila ikuha na ilang baboy.
0: Doon na tayo murag flamethrower diri, ma'am, nga para kuan na disinfecting di kuan by fire? Wala.
2: Wala, sir.
0: Wala,
2: atong ginakuan naman tayo mga available disinfectants na ipanghatag po sa mga LGUs na apoy gikan sa katong sa DANIR. Actually, naginahinay nagkuhang ato ang mga LGUs.

0: Kay miska ang katong taon-taon na wala na case, nasudlan po sila o balik.
1: Ah, okay.
0: Mm-hmm. So, mo na resurgence sa sakit.
2: Mamaor ko COVID. But this time, this is a baboy.
1: No. Kaya all the while, ito mangkuko Sir Albert nga, kaning karong panahon na, diriras ato ah, diyong sa, unsa lain na pong panahon sa ubang lugar. So, kani siya, ma'am, whole Philippines, yun yung problema.
0: Na ay mga katag-katag na cases.
2: Maunang kanang foot bath, very important yun, especially sa mga ports, kanang mga points of entry, very important. Purog SOP, murdi na rin na matangtang. No? Kaya, if this is the case, I think mas wai ka ng preventive.
1: Yeah.
2: Oo. So, napakailaing pangutana kay we are going to face the kwa nakar kay atong oras is almost done. Ang final question ako, o akong final na lang na kwan, para kwan mo, ay mong final message. Kining ASF, importante magyugay ni, no? Ang pinaka-closing question ani is, unsay single most important thing na dapat hinumduman sa pig growers o sa mga traders kabahin sa ASF.
0: Yes, so the mention naman nato kabahin sa ASF, unsa ni siya nga cause adi ang usa ka virus and etc. Ang angay lang jud timanan is follow the protocol. Maura jud na siya and then practice biosecurity. So ikapila naman na mo siyang gibalik-balik sa so, usay mo ra na jud mig sirang plakang ato alang jud is matatak siya sa huna-huna. Kay protection po na para sa ato nagbuhi og mga baboy. Di lang jud baboy, tanang hayupan.
2: Thank you very much, Doc. Lastly, always remember nga naay indemnifying mechanism. Mabayaran mo katong nabatsyan og mga kwan, baboy. You just know how to process. Asa gali sila mo duol in kaso na patsyan sila niya, nangita sila yung naning compensation?
0: Yes, sir. So, in kaso man na namatsyan mo baboy, ipa-investigate ninyo, report dayon sa pinakaduol na agriculture or veterinary offices. Ayaw mo kahadlok duol sa ato ang mga partners. Kay kami sa mga members sa task force, nagtabang pudmi sa inyo. Ha? So, magtinabangay ta. Muta kung yung kaganina, be part of the solution.
2: Exactly.
0: Yes.
2: Alright. Ay, kalimot na po yung PCIC, ha? For insurance. So, katong wala pagyahapon maigo sa maong ASF, you can do your part now. Alright? I guess that's about it. Napakailaing shout-out niya, Sir Arlot?
1: Yes, wala na, sir. Actually, na ay mga comments dili, pero murag dili ikuan, dili related sa atuhang gidiscuss ron. Okay. But anyway, ako ra ikuan na. Thank you so much, Kerwin Miraflor. Na siya gikuan dire gahiskot man siya ag zone
2: Actually there is pero kuan na siya sa ubang lugar na we did some research mo good ma'am onya that this was done sa, especially in the Luzon area na magay toy mga color coding and everything.
0: Yes,
2: sige lang makuha na nimo sa Google kinsa na siya si
0: basta yung ipamata na sa zoning sa Negros Oriental.
2: Pwede po. Would you like to answer that, Doc?
0: Pwede
2: na po. Sige, tagalatog time si Doc.
1: Kaling zone kabais kapili.
2: Okay.
1: Na siya
2: gigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig Pero tinuod na siya nga na ay kwan lai. Although lai na, ato
1: lai, na lai, naman, yeah.
2: About the ASF gihapon, mm-hmm. in relation to the ASF, mm-hmm. dihay gigama nga zoning. Pero it was done in Manila, in Luzon.
1: Mm-hmm.
2: Nahisgutan ni Doc Ron nga naapunta. Sige ko na
0: to. Actually, tanan na, ama, okay. sir. Mm-hmm. Ang ato alang is, kainom doon mo pagkaigo sa ASF, 17 ka LGU ang naigan ato.
2: Okay. Mm-hmm.
0: Pag once na naay positive sa usa ka area,
1: mm-hmm.
0: may mo siyang red zone.
2: Hmm.
0: Okay. Na ay gamay na yellow zone sa katong layo-layo na ato, pink ang naka-neighbor sa iyaha.
2: Hmm.
0: So from the 17 LGUs, karon na natay mga upgraded na mga LGUs from red to pink. Mm-hmm. Usa pa ang na-upgrade from pink to yellow and that is Valencia. So okay. very active kaya nga ito ang mga partners sa LGU Valencia.
2: Okay.
0: Alabaw na ito mga kwan po dito sa agriculture office. Mm. Yes. Very active kayo sila. Sir Lindon og iyahang team.
2: Very good.
0: As well as ato ang ubang LGUs ko. Mm. So, sa karon ang upgraded LGUs, kuan na, kanang pito na. Mm, and nice. Congratulations to Bayawan City,
2: mm-hmm.
0: na bago oras lang na-upgrade from red to pink zone.
2: That's good. Mm. Wa na. Wala na. Mm. Wala na positive.
1: Mm. Oh.
0: Pero naagya pong ginakanda ka itong regular monitoring.
1: Okay.
0: So sa ato ang mga LGUs na ata sa from red to pink, Baliw Hermoso, Baiz, Amlan, na kuwan pa siya sa pink. Hopefully, nga mag-contain siya dayon.
2: That's right. Mm-hmm.

0: And if ever man, amoto among hisgutan, if ever man na mubalik siya og red, paspasan dayon ang surveillance para mo apply na pud usob for upgrading.
1: Okay.
0: Yeah. So naapata sa ubang areas po. Sa karon atong gihangyo tong nagpabilin pang red na zone nga mag-conduct sa blood sampling kay para po mapa-upgrade nato, umapart po siya sa atong surveillance activity.
1: Kani tanang ngayon ani no, it gives assurance to the public manggod. Based on colors alone, no? Gives assurance para sa konsumidor nga publiko and of course patong mga negosyante. Para kabalo sila asa i-target ng areas para makakuha sila dudug meat kay negosyo na po nila safely. All right.
0: Yeah, napagani ang manhuyod og ang ayugon. Part po na sila sa na-upgrade na to pink.
1: Very good. Congratulations. We hope nga we will be ASF free very soon. Kay optimistic man, di ba?
0: Yes.
1: Yeah. Ang ato ang Provincial Veterinary's Office.
2: Pero so, with sa ilang gitrabaho, sir, I know na mawala ka dayon eh. Yeah. Sa ilang effort nga di.
1: Fingers crossed. Yeah. Ampuan lang nato, ampuan lang ta kabayan na. And cooperate everybody.
2: Yeah.
1: So again, daghang kayong salamat sa tanan. Daghang kayong salamat, Doc.
0: Thank you.
1: And of course, we know that this is in progress, so we will expect you again. So if it's okay with you.
0: Yes, sir. No problem.
2: So thank you so much, Doc. At least na kakuan was this na tagan niyo insaktong explanation ang ato ang mga katauhan kabayan aning ESF. So mo na ayaw mo kahadlok. Dayon labaw sa tanan kani yung pagpangutana.
0: And report immediately.
2: And report. So mao jud na siya usa po sa dakog tabang nga dili di siya makuyanap.
1: All right. So daghang salamat no sa tanan atong mga viewers, atong mga listeners, atong gitimbaya, ato ang Big Boss, atong Honorable Governor. Daghang kayong salamat sa imong pagsuporta namo, Ma'am Juvie, the whole PIO. Once again sa ato ang Provincial Veterinary's Office, Sir Arlot.
2: Yes.
1: Mababay na ta.
2: Yes, babay na ta. So, Gov Chaco sa Gerberia. So, dagan kayong salamat. And sa ato ang, sa ato ang mayor sa Dumaguete City, Mayor Chikiting, and Congresswoman Maisa sa Gerberia, and Ma'am Chesa sa Gerberia. O sa tanan nga, mga katawahan nga naghatag o servisyo sa ato ang katawahan diri sa Negros Oriental.
1: Atong kadakuan sa K5, dagan salamat, Sir. Sir Kenneth, dagan salamat. All right, see you next Saturday. Sa Saturday, dito na po ko sa DYSR. Once again, this is PIO News Update. Thank you so much. God bless us all. Maayong hapon.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 by Health News. D3 Bio.
4: Ako si Linita Gandalaw na ay Edlistong. Dako ka ayong kabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hinaroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
5: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Mil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
6: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid makapadaot. Na apoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
5: Unya ngano mang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atoang breast milk nga naay lauric acid na pajoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
6: Sa to pa Sir GP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras motuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
5: Wow.
6: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po siya.
5: Napudya siya antibacterial property doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid, if magbuhat siya monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprylin. Kung ma-convert na ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon. D3
7: Bio. Ako si Jaime Ilusorio. Nagpasalamat ko sa
8: D3 Bio.
7: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Kung makainom ka og D3 Bio, malik ka yan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
5: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pag-control sa imuhang viral load of hepatitis.
6: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
5: Correct. Maudyod. Kay kung mudagan na ni sila na, unsao na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
6: Yeah, yeah, Sir GP, no? Nana kay D3 Bio, do na pa kay caprylic acid nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir GP. Kay mahimo man dayon ni siyang energy.
5: Mojud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
6: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyo.
5: Aka nindota pog klaseng energy na oy.
6: Baling nindota gyud, Sir GP. Mangita kag makaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon, wala gyud. Pero ang carbohydrates makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan mo dako pud ang imong buyon.
5: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefit sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So unsa man ang mga gibuhat niini kung ikay gasakit, pananglitan, gihilantan ka, inom ka og D3 Bio.
6: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3,
5: Sir GP. Husto.
6: Marang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw na kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
5: Well, Doc Ramil, it's time to say bye-bye. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ug ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
9: D3 Bio.
10: Ako si Richard. Siging galabad akong ulo. Taso dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
9: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga bulika. D3 Bio. D3 Bio. Help!

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himog sa natural nga sangka, pariyo sa nga Marcuso. Chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix,
3: mapakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako,
1: ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakan sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang Neurobiotic Syrup na nakakatulong sa pagpapataras ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: 500.
1: Pumalit sa mga butika.
0: TTX 500.
2: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ibatay ko sa kumbanao. TTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
0: TTX 500.
1: Pumalit sa mga butika.

0: DX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabahal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala naging sang init ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
0: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala nagkidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da, ha?
8: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
8: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
9: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.

0: Ang pampaganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat mo minis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon ng estasyon K5.
3: K5 News FM.
4: News FM.

0: is K-Fi News FM, your official news and music station. D3
1: Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap pareho sa amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mikey C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
0: Extend.
1: Extend. Supplement for men.
0: Gawa sa maca.
1: Isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowaska.
1: Epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banganaga! Sa pulmo, baby.
0: Extend Supplement for Men.
2: Isang kapsula.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Si Juni taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Katawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
4: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio
1: DTX 500.
2: Ako Desi Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kaglavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, gid, sa Extend. Paayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko bi-edit picture! Dapat beautiful! Gid ko da, ha?
6: We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
5: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
7: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
5: BTX

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap, pareho sang amarcuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
1: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong chan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Babakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Papalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: X500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaangkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi,
1: sa diin ka, Pipino!
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan.
4: Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, gid, sa Extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatapang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics at lawatlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
8: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Good ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
9: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
8: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
10: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
8: BTX

magpahulam usab sila sa mga magtutudlo sa pribado o pampublikong tuhaan sa mubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o

0: pagpakita si Jonah Lisa e sila naghatag og 2% nga komisyon alang sa dugang nga kasayuran ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516 The Boston Finance and Investment Corporation.
1: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw kag duha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% Galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing. Ligon nga ito, kasaligan nga serbisyo.
2: Ligon, tipid o barato na 4-wheels na sakyanan ang imong gipangita? Kanang tanan, anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete. Available sa ilaha, sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Bronze Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Band Trap Side Swap pang negosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicin Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicin@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
3: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
5: Sa mga butika. Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
7: Kasakit ang chat, Mag-Clinical Spore Biotic. Gabutod-butod ang chat, ug wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biotic. Gatabang sa pagmindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang chat, Mag-Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa iyong nasukin butika.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Caldripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo. sanitaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras, alas 4:06.
8: El Castigador.
9: El Castigador.
8: Ang tinig ng bawat mamamayan.
9: El Castigador.
8: Banig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
9: El Castigador.
8: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
9: El Castigador.
10: Ang pagbutiag sa kamaturan mo ay nirinig na hinagiban araw masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo, kang Rex, Kangos. Komentaristang why gikalisangan, batas sa komentaryo. Dili mabayran, dili masaguran, mulutos. Ugmiyag-yag sa mga baho, sa mga pablungon sa gobyerno. Ipatay, dituris, dilukos. Sumbong mo, kang Rex, Kangos. Mutinaw sa mga lubog na isyo. Mudaig sa angay daigon. Ang tanan sa mga kabus o nilutigan. Sumbong mo, kang Rex, Kangos. Kangos. O karon, ania ang inyong komentarista, Rex, Kangos.
8: Castigador, Rex, Kangos, on board.
11: Okay mga siligan, sukintig kami na, maayong hapon, kaninyong tanan, Luzon, Bisaya, sa Mindanao. Nanapod ang inyong tulumanon, akong tulumanon. Rick Santos Candos lang sa gapon inyong makauban, pamanta, alas 6 in punto. Sa ngalan sa mong istisyon manager, Kipab Sir Benny Cabuso. Area manager, Santa Catalina, Mayor Pam Obanya Naligan. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation, Kipab Sir Iljan Castaño. Akong sparring partner sa Picas Lawak. Kipay, Engineer Traffic Controller, Bill Racuna. Sa ngalan sa among Chief Engineer, Kipay Abobin. Ang tinatibok ang puwersa sa Kipay, Yusuf ng Dumaguete, 97.7. Manghapon ka ninyong tanan, ladies and gentlemen. Pizza 15, adlaw karon nga Merkules. Bulan sa Hulyo, 2026. Manggapon si Dad Sina Magiting ilang kumang sa 30 ka mga barangay. Kabaybayunan, Kasapaan, Kabukiran, sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur, Sekihor area ilang kumang sa unong ka mga munisipyo. Apo Island, area sa May Cebu, Oslob, Cebu, Santander, Hinatilan, Karkar, Cebu, Mandawi, Sambuan, Alcoy, Argao, Bulhoon, Dalagi, Barili, Dumanhog, Moalboal, Badyan, Runda, Malabuyo, Alegria, Alcantara. Manghapon ka ninyong tanan, South Cebu, North Cebu, Tagbilaran, Bohol. Manghapon. Manghapon dahil karoon sa mga drivers, sa mga tricycles, easy ride, mga bus drivers, bihire, o sa masakinan na padulong sa may North and South Bon area. Ang ilamin na karoon sa mga habal-habal drivers, putput drivers, e-bikes drivers, motorsika drivers, mga mag-uuma o mga mananagat, kabukiran o kapatagan. Alcatraz on duty, BGMP, Provincial Jail, NBI, CIDG, Highway Patrol, Maritime Police, Coast Guard. SWAT and Teamman o 2 o 3 o 4 na nagmonitor sa probinsya sa Negros Oriental. Philippine Army, PNP SAC, mga security guard on duty sa napadalan, sunod sa Lumaguete, sa May Tampe, Liloan, Bato, Larira, Sikihor o Sikihor, Sikihor. May hapon na ikaroon sa mga security guard on duty sa mga bangko, Mount Shop, o sa City Hall, Kapitolyo, may hapon. O sa tanan nga mga hook-up station po na to sa Kipad News FM sa May Bayawan City, Kipad News FM sa May Seton, Kipad News FM sa May Sambuanguita, Kipad News FM sa May Bakong, Kipad News FM sa May Tanay City, Kipad News FM sa May Baes, Kipad News FM sa May Ayungan, Kipad News FM sa May Himalalon, Kipad News FM sa May Gihulngan City, Kipad News FM sa May Kanlaon City, Kipad News FM sa May Sikihor, Sikihor. lisuay sa dayal sa inyong maradyo para makabalo ka mo kung usay mga pangitabo sulod sa 24 oras.
12: Hindi ko sayang ang reklamo mo, may panabla ka. Isubog mo ang Rex Candos. Sumbong mo, action ko, Rex Candos. Kalis ka, walay gikalisangan. Rex Candos. Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamato, ulan sa kanginan. Wag-wanting ka sa radyo. Wante. May katapat ka na, Rex Candos. Para sa mga komentaryo.
13: Marumi talaga ang politika. Malungkot maging isang pinuno. Mahirap bumitiw sa kapangyarihan kapag nakasanayan mo ito. Ano ba ang kasalanan mo?
14: Bakit?
13: Pinagtutulungan ako ng buong puwersa ng gobyerno. Pinalis ako sa pwesto. Dahil sa pag-iba ko ng partido, nasa nakatarungan mo. Hindi ko pa sapat nakatunayan ang pagdagsa dito ng mga taong bayan para suportahan ako. Hindi ba tama lang ang tinig ng bayan ang dapat nilang pinigyan? At hindi ingin, pag-iimbot o kasakiman sa kapangyarihan ang dapat nilang bayhayin. Hindi ko alam kung ano mangyayari ka, pero magsisinungaling ako sa'yo. Kung hindi ko aminin na natatakot din ako, pero kailangan harapin ko.
15: Pustisya! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
11: Okay mga siligan, soaking minaw, karong taon-taon sa kompletong detalye, matupa, why not? Nasunog! O anana, katupok at tumakauban, nandito sa may Boulevard area. Ganito akaroon ang presensya ni Mayor Tsikiting Sigar Maria. Type lang mo K5 News FM Digital Dumaguete or K-Rex X3. Like and share lang ha! Karong taon-taon at tanginin nyo sa mga kompletong detalye. Mananagat nga naanod sa suba ni Agtong Lunes. Mga siligan, suking tigpaminaw, naanod atong Lunes sa gabi sa Gilman City, napalgana! Bagong BSWD office sa Bayawan, ginaagurahan na aron mas mapadool ang serbisyo. Siliman University, nagpadangat sa ilang pasubo sa kamatayon sa Langyaw. Usa ka abogado nga engineer ni padayag sa iyang kaugalingon nga reaksyon kalabot sa Dumaguete Public Market. Marcolita, ibalhina sa Payatas Jail, Sandigan. At ang iyang kompletong detalye mga siligan, soaking tigpaminaw. At ang ipon ninyo karoon, kaya ito ang nakaroon si Kipadre Bustillo Kamahin sa sunog. Dito sa may why not sa may Bolivar, kung usan ay sitwasyon karon dito, nagtapok na ang mga pipila ka mga fire truck. Nag-abot na ang fire truck na nagkalahi-lahi ng matag LGO. Okay mga siligan, soaking minaw, alas 4:14 na. Dulita maglangan at nagpalutso ng mga balita. Mananagat nga naanod sa suba ni Agtong Lunes sa gabi sa Gihulngan City. Napalga na! Dito maglangay na kanon sa pika, silinya si K5 Sipre Serio. K5 Sipre, ikipahid mo, Candos!
16: K5 News FM Live Report.
17: Napalga ng usa ka mananagat nga wala na'y kinabuhi, human maanod sa kusog nga baha, human iyang gisulayan og kuha ang iyang pumpboat nga na nakahikot sa kilid sa suba, mga alas 6:40 kapinkun kulang niya itong Lunes, Hulyo 13. Napalgan sa usa ka mananagat nga si Gestoni Pakunla, mga alas 5:40 sa kadlawon, nga nagpadulong kini papauli, gikan sa iyang pagpanagat, og samtang papauli na kini, yan na lang po gipangita ang biktima. Og dito iyang napalgan, nga nagutaw-utaw kini, dool ra usab sa baybayon, sa sityo baterya, barangay, poblasyon. Gikumpirma usab sa nakakita, nga mao kini ang biktima, nga usapod niya, kasuod, nga higala. Ang biktima giilang si Rachel Ignacio, 44 anyos, ulit tawag residente sa barangay poblasyon, ning Dakbayan. Gikumpirma usab sa igsuon si biktima, nga si Jodelyn Ignacio, nga ang napalgan, mao iyang igsuon. Sa karon ang patayng lawas sa mananagat, kasamtangang anaa sa St. Francis Funeral Homes ning Dakbayan sa Gihulngan. Kini nga balita atud kanato sa DTX 500, Ditri Bio, Mighty C ug DTX Coffee Mix. Balita gikan sa K5 News FM kanlaon. Kini si K5 Sepre Serio para sa kampiyon nga mga balita serbisyo publiko galingawan sa Negros, K5 News FM.
14: K5 News FM Live Report.
11: Okay mga sinigami, so kinitig naman na report ni K5 si Presorio. Alas 4:16 na. Taon, kaluoy po sa mga nagating taon. Mga nakita, ayan lang yung ipahamak ninyong kaugalingon kung inkaso. Total, gamit raman na. Kung inkaso gani, nga kamuna ang inyong kinabuhi, may marisgo na yun. Mura delikado na yun. Ayan lang, ipahamak mga idol. Bahala na lang gamit. Okay mga siligan, soking na, Bita Maglangan, Siliman University, ni padangat sa ilang pasubo sa kamatayong salangya. Kita maglagay mga siligan, sokin binaw na karusupika sa linya si K5 Cyril Ripe sa mga report. K5 Cyril Ripe, K5 mo, kandos!
14: K5 News FM Live Report.
18: Ang Siliman University, ipanagat sa ilang pasubo sa pagkamatay sa ilang research and associate ng Gipusil sa Sibulan. Sa mga lapan sa Facebook, social media Facebook sa atong Siliman University, kailang ganda kong pasubo sa pagpanaw ni Dr. Kent A. Carpenter, isa sa mga pantugang marine biologist research associate sa issue o Siliman University Professor Kines Emeritus sa Biological Science and Old Dominion University. Matod pa nga ang pagbungutan, isip ka ni pagtahod sa mga kontribusyon na ni Dr. Carpenter sa nasangpit nga tungaan. Niyado pang 1976, sa nagtitibaw siya kauman ang mga scientists kinagatang yung President Aron na may naisip sentro sa research ang kinagatang sa kababinan. Kailangan ko isab nila si Dr. Carpenter isip mangi hatagon nga mentor o gigala sa komunidad sa Siliman University din libre ng ikipabit ang kibalo. Kinasig ang mabatanon siyentista o mitabang sa pag-ugman sa kultura sa sinsya na kukinig ang kapalihan. Matapang nga din lamang silang pamilya o mga kaban para kinusab ang henerasyon sa mga tinunan. Ang balita ng debate ito dahil kaninyo sa DTX, Copemex, may kapi ka na naka-detox pa. K5 Cyril, DTX FM. Para sa kami ng balita ng servisyo, balik ko kailangan sa Negros, K5 News FM.
14: K5 News FM, Live Report!
11: Okay mga siligan, so kinding kami na report ni K5 Cyril Ripe. Alas 4:19 na! Kaloy po din taon. Mga suspect, gunit mo silunggan ninyo. Murag nga na to'y nasimutan gamay. Ha? Mas lakay. Naanak ko'y nasimutan gamay. Kaning usara ako, ah, sir. Matay, sir. Ba't ba si makurintihan ka, sir, ha? Sige lang. Nag-investigar pa man. Basig unya mo, sangko ni mo, sir. Kaming kamot lang yun, sir. Kanini mo, sangko ni mo. O sa kabogado na engineer may padayag sa iyang kaugalingon na reaksyon kalabot sa Dumaguete public market. Tayo yung public market to, naging mahuman eh. Sige, gapon ka. Dito maglangan na karoon sa Picas Linya, si K5 James Mandoquillo sa mga report. K James, K5 mo, James Candos.
14: K5 News FM Live Report.
19: Dili na luwas alang sa tanan ang merkado publiko sa Dakmed sa Lumigate. Mao kini ang panglantaw sa usa ka abogado ug engineer nga iyang nakita nga lisod na kaayo nga mukumpiyansa pa ang mga tawo nga magpabilin sa usa ka pasilidad sa walay kasiguraduhan nga basin adunay mahitabo nga trahedya sa lugar. Sa usa ka pakiginabi sa K5 News FM Dumaguete kang attorney ug usa-usab ka engineer nga si Luigi Haro. Siya mingon nga dili na luwas ang merkado tungod kay ang kolums niini dili na makasugakod sa pagsuporta sa infrastruktura sa maong pasilidad. Sumala pa ni Atty. Haro nga base sa standard, kinahanglan nga makasugakod ang maong pasilidad sa pagdala og 3,000 ka PSI, apan base sa gihimo nga pakigsusi sa City Engineering Office, migawas nga naalamang kini sa 2,700 ka mga PSI nga magpakita na dili kiniluwas sa tungod kay dili na haom ang standard sa matang kulom. Sa samtang salay nga bahin na una nang gipahayag sa usa ka electrical engineer nga gawa sa posibleng pagkaguba sa merkado publiko kung adunay linog, nakuusab ang posibilidad nga masunog tungod sa dili balansing nga pagkonektar sa mga kuryente sa lugar. Sa pahayag ni Engineer Rogelio Mason, siya mismo miangkon na dili luwas ang merkado o kinahanglan gayod na mag-amping ang talan, hilabi na sa mga vendors aron malikayan ang pagkasunog sa maong pasilidad. Dugang pa ni Engineer Mason nga siya mismo ang biktima sa hapit na pagkasunog, dili lamang kausa nga higayon o kaduha kung dili tulugayod ka higayon nga diin hapit siya madisgrasya o masunog sulod sa maong pasilidad.
20: Mag-iawhag ni Atty. Haro mga kakifive ang mga katawahan sa napalit sa Magenta hinapinan sa mga pipila ka mga vendors nga nadya sa may merkado publiko na wala pa nakasabot o unsay posibleng epekto kung pasagdan ang kasamtangang sitwasyon karon sa maong na merkado publiko nga pwede kini na magresulta o grabing trahedya na mukalas kung kinabuhi kung kini pasagdan na. Iawhag niya na unta maghiusa ang talan na o suportahan ang usa ka proyekto na maghatag og kalambuan sa rakyat, ingon man ang magprotektar sa kaluwasan sa matag vendors sa maong lugar. Balita gikan sa patrol kini si Kakifive James at Hitri Bayo Padukilio para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
21: K5 News FM, live report!
11: Okay mga siligan, isokin din na report ni Kipad James Bandukilio. Alas 4:22 na. Atod ka natin sa D3X 500 Capsule 96. D3 Bio, Extend Food Supplement, D3X Coupe Mix, D3X Beauty Shop, Probiotic, Clinica Jopress. Okay mga siligan, isokin na panahin takaroon sa tuga programang El Castigador. Marcolita Ibalhina sa Payatas Jail atun pa sa Sandigan. Kipay Rupa de Biro, ikipay mo. Kipay Rupa Kandos.
21: K5 News FM Live Report.
22: Gimando sa 3rd Division Sandigan Bayan karong Miyerkules ang pagbalhin kang Senator Ranti Marcoleta ngadto sa Quezon City Jail Mare Dormitory sa Payatas sa humarmi pahayag ang mga doktor na wala siya kondisyon sa panglawas na kinahanglan o padayon ng pagka-ospital. Gipahibalo ni Dr. Gerardo, ang direktor sa Philippine General Hospital, ang korte nga nadumala sa mga kaso batok sa korupsyon na dili kinahanglan na mabilin pa sa ospital si Marcoleta. Kaniadto, gidili siya padala sa ospital tungod sa hypertension ug mild pneumonia apan sa ulahi. Gibutya nga kaya niya atubangon ang husay sa kaso. Gitakda sa korte ang pre-trial alang sa kasong plunder batok kang Marcoleta karong Agosto 10. Diin nagpahayag ang prosekusyon na napresentar kini og 11 ngadto sa 13 ka mga saksi. Mahinduman, ginakob si Marcoleta kalabot sa kasong plunder nga walay piyansa na naglambigit sa gigong kapakyasan sa pagdeklarar sa 75 million pesos nga donasyon alang sa iyang kampanya. Balita agad sa K5 and UCFM News Center, kini sa K5, Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
21: K5 News FM, live report!
11: Okay mga siligan, isokin mo na report ni K5 Rupa De Vero. Kuri pa lang ito, mag-contact si K5 Engineer. At ang contact ko si K5 kung saan ang sitwasyon karoon dito sa May Wainat. Kasi nahurot na itong mga tubig ng fire truck. Wa pa na human ang sunog niya. So ato nga kontakon karo si K5 Roy. Kung usan na yung sitwasyon karoon dito sa may Bolivar, kabahin sa pagkasunog sa Uwainan. Kay basig na po'y napagan dito nga lain na po ng mga building. Wala itang kahibalo. So sa bagay ito naman karoon nakatutok exclusive ang K5 News FM ang nakaaktog yun dito mismo sa sunog sa Why Not bagong DSWD office sa Dakbayan. Kinaagurahan na aron mas maduol ang serbisyo dito maglangay mga siligan soking tigpamina. Nakaroon sa pitkas linya si K5 Aying Makahilos. K5 Aying, ikandos mo!
21: K5 News FM Live Report.
23: Mas sayon og mas paspas na ang pagdawat og serbisyong sosyal sa mga lumalupyo sa Bagatang Bahin sa Negros Oriental. Humana pormal na ginagurahan sa Department of Social Welfare and Development ang ilang bagong suwada satellite office sa Dakbayan sa Bayawani adtong Hulyo 14, 2026. Tungod niining bagong buhatan, dili na kinahanglan pa ang mobiyahe og layo padulong sa Dumaguete City ang mga benepisyaryo gikan sa Bayawan City o sa mga kasilinganang lungsod aron maka-avail sa mga programa sa DSWD. Nagsugod ang seremonya sa pagbendisyon sa pasilidad nga gipanguluhan ni Reverend Father Dexter Pumada nga gisundan sa ribbon cutting o pagpaabot og mensahe sa pagpaluyo gikan sa mga opisyal nga sila si Arwin O. Razo, DSWD NIR, Congresswoman Janice Adigamo, John Helton Idrial, Marchita P. Tuwali o Mayor Jack Raymond. May tamog usaba sa mga kalihukan sila si Assistant Regional Directors Aileen Cuevas o Erlene Garcia, kauban ng mga kawani sa DSWD, mga lokal nga opisyal o mga benepisyaryo sa dapit. Balita gikan din sa K5 News FM Bayawan, nga gihatod kanato sa DDX 500, MyTC, Clinica D3 Bio, DDX Coffee Mix o Extend Food Supplement, nga available sa Sergey Alternative Medicine and Healthcare Center. Para sa El Castigador, kinesi ka K5, ayeng D3 Bio makahilo sa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. Ang kampiyon nga sa shot, K5 News FM.
21: K5 News FM, live report!
11: Okay mga siligan, so kayong tignan na report ni K5 ayeng makahilo. Nanukad direktamente sa may Bayawan City. Sirag o kisira, mura o abtik na kayo mo report si Sir Aing, ha? Abtik mangitag balita. Murag isog na mga kayo, sir. Murag isog naman kayo, Sir Aing, mo hatag o balita. Mura mo, bangandos na po. Naka-standby si Kipay Baroy Bustillo sa atong plus report kabahin sa sunog na sa may Boulevard sa Waynat. Pre, ikipay mo pre, kandos!
21: K5 News FM Flash Report.
11: Pray!
0: Yes, K5 Breaks. Nagaparangga po ng pagkumbati sa itong kagigsoonan sa BFP, no? Dari sa Why Not Music Box o Why Not Bar dari sa Boulevard Gayot na sariin na pipila na ubay-ubay na kami LGUs ng BFP o Bureau of Fire Protection different LGUs. Ano yan na karun, no? Sa pagtapang sa pagpalong ining dakong kalayo nga kanina na siguro sa mauras na nagwene.
11: Wapag yun ang mapalong, pre!
0: Paano nag-good key five breaks? Eh, kung nakasulod na dire sa una, sa why not?
11: Sige, kung sulod na dire sa una.
0: Oh, yes. So, pag sulod nimo, puro gina foam, puro malikuranan, puro mga, so, medyo ang pagkuhan na key five breaks, ang pagpalo nga ng mga foam, mga plastic, grabe, no? Pag sulod mag-good nimo, doon rin sa restaurant, ang Lichalet, o ang Chico's Bar. Ang Lichalet, muning, kuhan, muning katong medyo mga nindot ng mga steaks, no? Beef steaks and all this.
11: Dati bilyaran niya sunod sa mall mo. Sunod ka sa left side.
0: Yes, na doon ay bilyaran.
11: Tapos ang pikas, diskuhanan ang right side.
0: Yes. Oh, correct. Muna din, so okay, dahil maling kurana ng plastic, dahil kurana ng sofa ba? Sofa, so, muna siya, muna sa karoon ang medyong ikuan ng gayot, no? Good mo kung kipa breaks. Hindi man baling asuha mo yun, no?
11: Wala ba yun nakasunod ang taga-fire sa sunod, pre? Wala yun kasunod sila?
0: Nakasunod sa kipa breaks, pero basta kana sila mo-assist mo na kipa breaks. Kaya nung dili lang tamo kuhan, nagsagitanay na sila, oh.
11: So,
0: nasa.
11: So, karun, pre, medyo luwas na ang mga silingan anak karun, ilan lang concentrate yun karun ang why not na area. Okay, makita mo naman yung mga tao mo nagmasay ba mo nag-ispre?
0: Okay, ang mapanayal ako kay Fabrics na si, actually, ang tinipodoma ko, si Alamit ang nasa kuhan sa video. Palayal ako para pasturehan ka.
11: Sige pre, palayal so, pre.
0: Muna sa kay Fabrics, ang kuhan, ang why not, ang tapad ng Pasillo Parises, no? Ilang sigurado ni Pasillo Parises na dili makalabang ang kalayo.
11: Correct.
0: Dili makalabang. So, dili makalabang ang kalayo. So, gamit sa lagpo, no? Bisa mong first signature kay Fabrics, ilan ang ipapasiritan sa fire extinguisher na sa kili na kalayo, fire extinguisher na gigamit nila.
11: So, pre, no? Mangutada, kunin mo, pre, karo ang matag-LGU ng mga fire truck na nabot na ang Tanay, Baes, Dawin, Shaton, ang Sambuagita, inalamang ito Sambuagita, kay Masigo yung Batir, eh. Wag din ang Sambuagita diha. Ang Dawin, naana diha, Bakong, naana.
0: Ang Bakong, ano yan ang Valencia, ano yan na, kay Fabrex.
11: Okay, Valencia.
0: Of course. Ang Sibulan, ang fire.
11: Amlan.
0: Nana ko, Anong parang Amlan, basta. Depende mo kuna sa alarma kay Robert. Okay. Pag sure, inanin ang siguro.
11: Ang Sambuagita, pre! Ang Sambuagita! Na
0: ah! Wala pa kay Robert. Pasun on the way pa to. Oh. So, basun baka apil sila, makabot sila din, no? Pre, katapang pagpano nga.
11: Balikin lang ko niya, pre. Balikin lang ko niya. Kay medyo ma-advertise ang kadulit, pre. Balikin lang ko niya, pre, ha?
0: Itawagin lang ko.
11: Sige, tawagan lang ka na mo, pre. Sige, pre. Right, pre, final okay, report. Pre!
0: Yes.
11: Final report.
0: Mr. Rex, gikan is kawas. Yes, okay, K5YO, kus po sino pas kapiyo ng balita. Serviso publiko, kalingalan sa Negros, K5 News FM.
21: K5 News FM, Flash Report.
11: Okay mga siligan, so kini na at pag-isa kong magbalik at usunan sa Pikas Lawak sa pipilang ka mga pahibalo, Engineer Bell, Kandos! Breaking News.

0: Free Bio.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Limita Gandalaw na ay Edlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Nawan ang makaugana sa kama. Masin ug may diabetes ka.
0: Ang DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
0: Adunay powerful extracts.
3: Nga phytochemicals.
0: Ug antioxidant.
3: Nga gigan sa palaya.
0: Ug the sugared sugar cane.
3: Mga organic compound.
0: Nga effective.
3: Matok sa sakit nga diabetes.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talipangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod dili sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Kaya detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Lilo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagskila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, hindi na jude ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Ang alkaline, ka vitamin C! Sa mga butika.
7: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabutlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Ngamot tamang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw. Kapalit sa iyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maraming gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. P3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabasa butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako o DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mapalit sa kanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
9: Ako si Florazel. Before, problema jud na ko ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
10: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto na ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Paday si Sheila Grace Mendoza. So, na permi ko gapang luya ka ng murag kapoy kayo iliho. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. O sa pag nakainom ko aning tambala, ako dito akong pagpasalamat pero kay ni Himsog na ang akong panina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Kipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, o wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
1: Mighty C of Alkaline, the vitamin C.
5: Mabalik sa mga butika.
10: Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo?
1: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw.
5: Mabibili sa mga butika.
1: Memory Advanced Syrup.
13: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5
14: FM.
15: News FM.
16: Oras, alas 4.38!
17: Nesya!
18: Sa kahanginan!
17: Sa kahanginan!
16: O sa mga engineer, lamay na kaungong ano yung mga monitor na kudri, computer na kaungong, wato na monitor ta na. Live and write! Wako makitang now! Sige pa, bro! Murag na kaungong mo, sige pa, bro! Ha? Di ano po'y patay! Ay, nausa na ko rin ng puros patay. Ha? Report ang kanlaon na nalutaw patay. Yan na po'y ayungon, namana, patay. Na ano, si Kipab Junior, P-Engineer. Okay, di tamag lang ngayon, mga siligan, so kitig na ninyo. Nanukal direktamente sa may Kipab Yusuf Mayungon. Atot pa usa ka mamanaay og isda. Wala na nakatunga patay. Nanapalgan sa ayungon. Nakanon sa pika sa linya si Kipay Jun Yapi sa mga report. Kipay Jun Yapi, Kipay Bukang Diyos.
14: Kipay News FM Live Report.
15: Wala na'y kinabuhi sa diang nakuha ang ngawas sa usa ka mananakaag. Human kini gitatahong wala makatunga samtang namana og isda kagahapon adlaw, Hulyo 14, 2025. Buntag karong adlaw, Hulyo 15, ipatigayon ang search and retrieval operation sa mga katapos sa Philippine Coast Guard inabagan sa tabang sa LDRRMO Ayungon sa karagatang sakop sa sitio Pasil, Barangay Awaan, Ayungon, Negros Oriental. Ang mananagat na ila sa usa ka alias Orin hamtong ang Panginaron o Glomonopyo sa Barangay Iniban sa susabang lungsod. Base sa impormasyon na nakalap sa K5 News FM Ayungon, gabi ipagkagabong adlaw Martes, Hulyo 14, giingon nga namana o isda ang maong mananagat. Apan wala na kini magapauli, hinungdan nga

0: Kampiyo ng radyo!
1: Ang himpila na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Count Lipo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawan, programa nga puno, kumpleto, con todos ricados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran, ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawan, mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawan, the doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX

0: Duwa ka klase, Doc Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
1: Mm.
0: Impotence o sterility.
1: Mm.
0: Kung may kontag sterility o sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak o makabuo og bata.
1: Makahing bata.
0: Oo. Ang impotence, kanang dili na jud mubarog, imong junior.
1: Monelison. Sayon ra man, Sir JP, kung sperm count ra man ang problema.
0: Gusto.
1: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyon hantod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
0: Katagana.
1: Magadipindi kini sa kondisyon sa imong lawas.
0: Huh?
1: Kung gainom ka DTX 500 og MyTC, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
0: May radyo, Doc, kay dili tanan ang mahimog bata.
1: Unsa raman kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
0: O ka na.
1: Mumubo ang sperm count sa JP kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cells sa JP, pwede na na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang pag-aisigutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o MyTC. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
2: DTX 500!
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o na-history ang among pamilya nga na-isakit sa kidney. Pagkaduog na ako sa radyo na DTX 500, ako gitrayogin o kapsula sa usakadlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Efektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500!
4: Mabali sa mga butika.
0: Sa High Doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell
1: para
0: makabuhat og bata ang lalaki.
1: Una,
0: base ng babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
1: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipids sa plasma membrane sa imong sperm.
0: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo.
1: Sama
0: ng pag-inom, pag-alak,
1: pag-sigarilyo,
0: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o MyTC. Isip superior source of antioxidants.
1: Unya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto tungin sila magbata sa JP ba?
0: No.
1: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o MyTC. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman dyan, ginikanan nga pabaya radyo sa ilahang pagkamabdo, Sir JP.
0: At
1: mo inom, maligarilyo, magdruga.
0: Kadagla.
1: Nga, mas taas pa dyan ang oxidative stress. Sa kining stage, Sir JP, pwede dyan makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
0: Oh.
1: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa mga anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer radyo di ay.
0: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
1: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o MyTC inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
0: Kana?
2: DTX 500!
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500!
4: Mabali sa mga butika.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumar og MyTC matag-adlaw, naumpuan na dito akong gibati nga anemic.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mabali sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
1: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang MyTC, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
0: Correct.
1: Kasagaran, Sir JP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
0: Panalitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergic tong sa una.
1: Common nga allergy, Sir JP,

0: Naa sa pasayan, correct, kasag ug mga shellfish na ngatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa o hubakon ka niyang asthma o saka form of allergic reaction. Ug ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
1: Delikado.
0: May pana nga ang panit kay katol raman o nag-labak-labak nga pula.
1: Oh, delikado og makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon dyan, niini ang imong baga.
0: Naigitawag Sir JP nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
1: Dili ka ginhawa?
0: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya ang musunod ana sigurado gyud Sir JP, secondary respiratory failure.
1: Unay kuyaw.
0: Simple raman ang management sa allergy Sir JP. Inom ka og food supplement nga maka-correct sa nabugo na nimo nga immune system.
1: Pusto.
0: Ang mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga-wild nga immune system. Inubanan po sa pag-inom sa DTX 500, matag-adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
1: Mojito!
0: Dako dyan akong pasalamat sa mighty Sir GP.
1: Oh.
0: Imagine, sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala dyan ko nakadevelop og allergic reaction.
1: Bitaw sa?
0: Abog, siminto, mga tambal, asma, kaluwis Ginoo, wala dyan ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty Sir GP.
2: DTX 500!
3: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
4: Sakit ipangihi og ako po dyan kusun sakit.
3: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag,
4: tulog pod ka kapsos sa gabi.
3: Simana lang nawala dyan ang sakit.
4: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500! Mabalik sa mga butika.
0: Kung naikinanglan dyan nila nga mag-DTX 500 og mighty Sir GP, kay dili man sila palakaon utan og prutas.
1: Gusto.
0: Kung sa may ato makuha sa utan og prutas gawa sa nutrition og fiber, syempre, antioxidants. Gihatag nis Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan o prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
1: And we harvested the most potent antioxidant known to man. O kini gisulod sa kapsula. Ang flavonoids o polycosanol nga nakuha nato sa disugar sugarcane extract, ang pinakapait nga party sa tubo, munay naa sa DTX 500.
0: Naadyod na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong giproblema, nga gapabalik-balik o dili makuha sa simple nga pag-inom o mga antihistamine, try mo ang DTX 500 o Mighty C.
1: Correct!
0: Ang approach sa allergy Sir GP is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
1: Bitaw sa?
0: Kaon pa dyan ka? Kay lami.
1: Oh.
0: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 o Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapag gusto, limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok, pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong mga singot. Mag-DTX 500, mag-MITC ka, dako dyan ang makatabang nini sa imuhang allergy.
2: DTX 500!
5: Ako si Janice, bukay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ka sa kong banaog. DTX 500 keto capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500! Bumali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Loida. Damay lang na abugog taligsi.
7: Ubunog sip-unon na ako.
6: Pag-take og Mighty C,
7: 2 capsules 3 times a day.
6: After sa sige na akong tumar sa Mighty C,
7: abugog taligsi
6: ako ng masuklan.
7: Epektibo kayo.
6: Ang Mighty C.
2: Mighty C, mapali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom o kape Sir JP, tao ba na Jude sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip o sa kapinoy. Lahir na Jude kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya Doc kay lasang kape jud. Unsa? special pa. Hmm. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
0: Hmm. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Mm. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir JP. Mm. Kanang hidanok ang imong pagtulog.
1: Wow.
0: 8 to 10 hours, walay bayad.
1: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana, Dr. Ramil.
0: Mm.
1: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
0: Mm.
1: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
0: Mm.
1: Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapuway sa imong lawas,
0: mm,
1: aron mag-repair ang imong mga selula.
0: Mm.
1: Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo.
0: Mm.
1: Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
0: Nindot jud ang D3 Bio, Sir JP. Mm. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
1: Murag na anatanan.
0: Mm. Mm. Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir JP?
1: Mm.
0: Unsa may rason ngano kung muinom kag D3 Bio mayo ang imong pagkatulog?
1: Dok, adunay duha ka butang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat,
0: mm,
1: nga wala sa plain D3.
0: Mm.
1: Number one, na MCTs,
0: mm,
1: nga lauric acid nagprotektar sa probiotics.
0: Mm.
1: So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
0: Sa ato pa, Sir JP, pag inom ni mo D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid.
1: Mm.
0: Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
1: Ang good bacteria nga mo'y mm ga-produce og serotonin,
0: mm-hmm,
1: ang precursor for melatonin.
0: Uy, pampatulog na.
1: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin.
0: Mm.
1: Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan.
0: Mm.
1: Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics,
0: mm-hmm,
1: galingon og buhatong serotonin.
0: Mm.
1: Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin.
0: Mm-hmm.
1: Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
0: Yes. Mm.
1: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio? Kay naa kay energy sa MCTs.
0: Mm.
1: Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
2: Mm. D3 Bio.
9: Ako si Inara.
10: Pasod kayo ang akong blood sugar.
9: Ako hindi sulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day.
10: Kay hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinae.
1: Mm.
0: Aron mabuhi ang probiotics. Ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimuog melatonin. Nako'y sekreto, Sir JP.
1: Unsa man na, Dok?
0: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
1: Wow.
0: Aron mo gawas ang melatonin.
1: Oh.
0: Nako'y pangutana, Sir JP.
1: Oh.
0: Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
1: Adili, Dok Ramil.
0: Mm.
1: Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system.
0: Mm.
1: Dili siya directly makapatay sa bacteria.
0: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
1: Okay.
0: Pero kining D3 Bio, duha ka paagyanin niya. Ipuso niya o patyon dayon niya ang bad bacteria, na nakanindot ang D3 Bio, Sir JP.
1: No.
0: Tagpilagan niya ang tag-14 niya siya.
1: Ang D3 Bio, Bio.
0: Tapos ang print D3, murag tag-G's ratingali na.
1: Oh.
0: Derera ko sa tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
1: Correct.
0: Ang D3 nga naas, D3 Bio, gikan na sa US.
1: Mm.
0: Kinsa man Dres Pilipinas ang muhimo og D3, wala man, BCO dagway.
1: Mm.
0: Mutuo ko nga diri, dyan nagikan sa Pilipinas.
1: Gusto.
0: Ang BCO sa US, gikan po na nato diri.
1: Mm.
0: Unya, bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, mairak man na, o gasa pa, importante diha, ang iyang ka-epektibo, Sir JP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
1: Correct.
0: Nga pag-inom ni mong ditribayo, diha-diha dayon, maayo ang imong katulog. Mm. Kay dili ni siya drugs nga diha-diha dayon mo epekto.
1: Mm.
0: Pagkanindot o pagkamaayo jud sa ditribayo, Sir JP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa ditribayo.
1: Mm.
0: Ang pangutana, naabay ingon ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO?
1: Wala.
0: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
2: D3 Bio.
11: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan mibalik na yang normal nga panghunahuna.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO, ang BCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
1: Mm.
0: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
1: Kayang-kaya,
0: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe po gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubi tao. Ayan ang mong padugay pa. Gamit na jog klinika Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay nai-extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag nakag-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Dok?
0: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits.
1: Oh,
0: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, yung extend food supplement for men, Dok. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
0: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami, Judy, inom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot, padyo na yung DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang, kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So, pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naana siya di sugar sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Muna yung ingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
0: pa.
1: Of course. Pero, Dok, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience.
1: Mm-hmm.
0: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong utabang sa mga kabos.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Ako sa Riel, na-diagnos nga ni Dako ang akong liver. Kainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tengin, ngayon ngayon gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sabi si Doc Ramil Oy, naut-unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
1: Hisgutan na to, Doc, ang unsa man jud ang kolesterol.
0: Mm.
1: Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
0: Mm.
1: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
0: Take note, Sir JP, ang cholesterol is lahi jud sa fats.
1: Correct.
0: Ug kasagaran nga mga cholesterol, gi-produce ra jud sa atong lawas.
1: Mm. Cholesterol is not bad, ha?
0: Mm.
1: Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong cellula.
0: Mm.
1: Ginapagawas kini sa atong atay.
0: Correct. Kung wala ka gainom og ditribayo, minus jud ang pagproduce sa cholesterol, Sir JP.
1: O, unya, unsa may buhaton sa cholesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL.
0: Mm.
1: Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid.
0: Mm.
1: Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og cholesterol.
0: Mm.
1: Padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, oy, ihatag na din si cholesterol kay buhaton ako ni siyang pader sa selula.
0: Correct.
1: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall.
0: Mm.
1: Tungod kay nindot ang pag-deliver sa cholesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
0: Mm. Dili man na iyang trabaho, Sir JP.
1: Oh.
0: Duha na iyang trabaho.
1: Mm.
0: Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
1: Oh.
0: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
1: Oh.
0: Gadaghan na siya ng gadaghan.
1: Mm.
0: Sa ato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL sa GP, kay matrap din sila. Gakasangit.
1: Mm.
0: Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
2: D3 Bio.
13: Oh, si Richard.
14: Siging galabad akong ulo.
13: Asa dai kay blood pressure?
14: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
13: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
14: Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
15: Ang visio.
2: Nga may D3. D3 Bio.
1: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
0: Correct. Onya, nakita ni mo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir JP?
1: Wala!
0: Wala, gyud. Makita ra jud ni mo na siya sa D3 bio.
1: Mm.
0: Ang LDL, Sir JP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
1: Correct, jud, Dr. Ramil.
0: Kay ihatod man yan ni, while ang HDL or kining good cholesterol mo'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imuhang atay.
1: Mm-hmm.
0: O paga, buhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinangnan basta tante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir JP, ug ma-neutralize niya.
1: Mm-hmm. So dapat mukhaon jud kag mga good fats, no? Oo, nuts, utong, avocado.
0: Siyempre, D3 bio gyud, lindot na, Sir JP.
1: Oh, D3 bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado.
0: Mm.
1: Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
0: Mm, sa BCO ragi na makita o wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
1: So unsa man ang mga trabaho ni HDL. Kung maba ang LDL sa imuang dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
0: dako ang chance sa mahimong gallstone.
1: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
0: Mm. Pasabot, Sir JP, ang D3 bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones.
1: Gusto.
0: Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
1: Wala.
0: So D3 bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon.
1: Mm.
0: Ang solusyon, ana, mag-fasting ka
1: aron
0: makuhaan ang trabaho sa imuhang bad cholesterol or LDL.
1: Mm.
0: Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting o D3 bio.
1: Dawa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ug ako nasab si Doc Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontrol.

0: ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
1: Oras sa Pilipinas, sa oras sa K5 News FM, 97.7 Dumaguete. Alas 4.30 na mga ka-K5. Kining oras nga ito, ligapon ka na ito sa DTX sa 500 Capsule, D3 Bio and DTX Confimax. Nagkakapikiran, naka-detox ka pa.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!
2: Maayong bantag!
0: Balita, K5 sa Umaga!

kakawasan. Kung maano mo

0: na mong kinabuhi. Ako sa
1: mabuhara.
2: Maayong pantag!
0: Murang puso na mong kinabuhi. Ako sa mabuhara.
2: Maayong pantag!
3: Ato koras mga kaki 5 alas 4:30 itrush na. Good morning mga suking tigpaminaw. Welcome sa mga edisyon ninyo tulumanan atong tulumanan balitang K5 sa umaga sa adlaw karon nga weapon sa bit sa 16 ning bulan sa Hulyo to 2026 na mga ka-K5. Postamos mga amigos, kumusta ang tren? Kumusta ang ato mga kaigsuunan? Diha nga nagpalanog karon silang tagsa-tagsa kabang panimalay. Ingon man gamit ang ilahag transit radio mga ka-K5. Good morning kaninyong hurot. Good morning. Bangon ang mga doon! Bangon na sa itong mga suki ni Pemirao. Ngunang planong karoon para makainom na kaog DTX sa Kofi Max sa ang kape mga kakifay ba nga mutabang kanimo sa paghabo sa mga hugaw sa imong kalawasan. Ato ang DTX sa Kofi Max sa ang pinakanami gid nga kape mga kakifay. Wa na ilain pa ka DTX sa Kofi Max at ulit chia seeds mga kakifay ba nga mutabang sad nimo sa pagpaniwang. Oo, kung gusto ka nga magpaslim, gusto ka nga makuhaan gamay ang imuhang mga ginalam diya sa imuhang mga kakiliran. Oo, pag-inom na mga kaki-five o DTX sa Kofi Max. Gawas niya na, no? Tabangan sad ka sa paghabwa sa mga hugaw sa imong kalawasan. DTX, Kofi Max, mapalit ka na sa inyong mga suking butik at parmasya sa inyong lugar.
2: Maayong bata!
3: Ato kapit ibayag ming adlaw maimbudag sa itong mga sugi di Pemrao, Luzon, Visayas, Mindanao ukutom sa mabuting labay sa CBS sa 97.7 K5 News FM dumagyan na hilapinan nilalawigan sa Negros Oriental ikan sa unang distrito ng ato sa ikaduha ikatulong distrito tibuk lalawigan ato sa mga kapit ibayag ming adlaw maimbudag ikakwas dumagyan ng gilangkuban sa 30 kabarangay particular ng barangay Kamanhak kundi in ano ka ng 97.7 K5 News FM dumagyan ng adlaw maimbudag na itong hurot
2: maayong bata.
3: May nga buntag usap mga kaki-fi sa itong mga pinanggan sa may merkado publiko ning dakwandikan sa Building 1 to 10 Rutasan, Gulayan, Itlogan, Kanihan, Bularan, Isdaan o ingon man diyan sa may South Pole area vegetable section sa mga panakutan o diya mismo sa may painitan mga kaki-fi mga adlaw may buntag ganyang hurot sa itong mga kaigsuunan diyan sa mga vendors cargadors, parking boys sa tanan-tanan nga nagpalanog karon sa may merkado publiko may adlaw o ingon man mga kaki-fi sa itong mga pinanggan ng mga drivers sa gikan sa pinika mabalhabal behind drivers sa main buntag. Main nga buntag usab sa itong mga kaigsunan na gikan sa kabukirang bahin na itong mga kaigsunan nga mga mag-uuma na walay puas walay kangkapoy sa pagkapanguma aron adunay mapakaon sa mga magagnaw. Sa itong mga mga igsunan or kaigsunan nga mga mag-uuma nga padayon sa pagtrabaho aron ay ikapakaon sa tibuok kalibutan. Muna siyang you need or we need to honor our farmers mga kaki-five kay kun walay farmers wa kay makaon diha ron ikaw nga naminaw nga tapulan wa gyud kay makaon kung wala pay mga farmers nang kinahanglan kang magpasalamat sa mga farmers ha. And of course atong mga mangingisda nga mga hinungdan nga aduna tay isda nga mga makaon labas nga isda usahay balog na pero kaon ra gihapon basta kay di pa makahilo paits ra gyud amping o gatong mga magumas kabukiran amping hilabi na sa itong mga mangingisda nga mulawod pag yun mga kaki-five mag-amping anay lang ta hilabi na sa mga walay nag-amping diha kay guwang naman kaso ampingi mong kaugalingon ato kapag tibig may adlaw may butag sa itong mga suki na pabinaw nga naminaw ba yung Facebook live na di akaroon si Mom Merle R huwag ang di matabang
0: ako sa magpa
3: na di mga kaki-five good morning to Ray Cuevas Villa Flores good morning Brad James o shout out to Jane Cabal Baldo, nga naka-DTX Kofi Mix na kumbati. Salamat, Brad! si Matabang sa'yo kay nagmata si Key 5 Rick Wibas Bilo Flores ang atong PWD apan EDB. May nga buntag ni mula Key 5 Rick sa may manhuyod bais na tanhay pa. Salamat kinyo na mga ka-Key 5 ha. And of course, good morning Sir James, ang kinagwapuhan matod pang mama. Tinood yan. Saon tulo raman sa admin niya. Bayi man sa akong mga igsoon. Shout out day Connie Agaw, Aida Baduquillo, Alia, Ryan, Lara. Salamat sa Kanding Gaw, Aida. Oo, nahali ng Kanding Gaw. Pagkikwato dito, nagsabot sila ma'am. Well, nagkaon-kaon may dito. Ah, nag-ingon po siya, uy, apila man tong Kanding. Apila may ako ang hangyo. Ay, nako. Salamat kayo niya ni Ma'am Sinina Baduquillo. Sa iyang una kaiha nga si Ma'am Angelica Baduquillo sa may Belgium. Good evening. Well, good evening ninyo diha, ma'am. Salamat sa iyong kapatid nga pagpaminaw. And of course, sa itong itimbaya o may agaw, may butang atong mga suking tigpaminaw. Diha sa may barangay panubduban daw in atong mga kapargintihan, kahigalaan, kaigsuunan, kapatid, kaanak, o guban pa. Ilapin na ni niya andang, yung tiboy, may butang. O ingon man mga kaki five ni Ma'am Dindin Baduquillo. O nalimot mo ko. Ni Dorex Baduquillo. Katong uban nalimot. Akong na kwan, namuha na ako nalintik at turog yung nihatag na kong plato. Dan man. I-appeal na lang ng Ayungon Bindoy Brand. Ana, klaro na kay ka kay February. Maing butag pag-usap siya sa may wala siya mga kagifab. Hindi na ako malimtan si Ma'am Dindin bagyod kayo mo ni Tunnel. May nga buntag mga suki ni Pabinawan sa may panubtuban dawin ni Labina sa tanan-tanan na lang ng mga kamarikil yung family Dorex nga pagka kuan yan way paglubad basta pulang kabayo na unsa to ma'am basang bungot og ni kapitan na vice mayor pa atong kapitan diya sa may panubtuban dawin nga si Kapitan Marlito Tubog. May buntag ni mga vice kapitan Marlito Tubog. O ingon man mga kakifan ni Mama Yet Salvador. Happy, happy Thursday morning, Key 5 James. And God bless us all. Yan, salamat ma'am. And also, good morning to Mommy Joy Fry Amping. Always di, para dili malumping. Gikan ni Key 5 Roy. Ha, Key 5 Roy. Key 5 Ray. Kuibas sa Villa Flores. Good morning to Mommy Shal Mendoza. Sa may bayawan ma'am. Ang buntag ni mga ma'am. Mustang tanan diya sa may bayawan. Huwag ni Ma'am Josephine Ramirez maing buntag. Ma'am Mars Arlasa. Huwag ingon man ni Jane Bungkali Bayer. Kung Bayer. May nga buntag kaniyong hurot mga suking tiki. Sa tanan-tanan nga nagpulan ng karoon, hilapin na sa mga senior sentences. Kung gusto mong kape ha, sa mga mahiligon o kape mga kaki 5 DTX Coffee Mix Good. Ayaw mong pangitag kape nga magkasakit mo. Dapat add mo sa kape nga aduna mo'y makuha ng mga good benefits. Hilig niyo tatong magkasakit-sakit na hinoon ka, kaproblema na hinoon ka, uman ka, imis ganahan ka nga. Matambalan ang imong kauhaw o kape. Hinoon nagkasakit ka tungod kay sayop nga kape ang imong giinom. Walang di ka pwede nga magpasayop-sayop mga kakifay ba? If mag-ugmamili lang kang kape, kinahanlang wais ka. DTX, Coffee Mix lang ang imong imnon. Good morning to Sir Jose Tomas Acopanda, may buntag di ba o ingon man ni Ma'am Junali Cadilinha, may buntag. Anyways, mga kaki 5, atangin ninyo ha sa atong programa, hilabi na sa programa ni Manager Bernie Cabusao, ang about and latest update kantong gipatay nga foreign national diha mismo sa may barangay Ahong Sibulan. Nagkadugay, pila kadlaw ang minabay mga kaki 5 na himo ng person of interest ang iyahang live-in partner nga babae. Gawas niya ng mga sugin tigpaminaw according to live-in partner, according to that girl, nga gipugos or gilugos siya sa mga suspect. Di matabang gilugos, gipusil si, gipusil ang foreigner or ang foreign national mga kaki 5 tas after gilugos siya. Apan, adunay apan mga suking tigpaminaw. Apan sa pagpadayong imbestigasyon nga gibuhat sa atong kapulisan, especially na sa SITG, na balaan na walay nagpakitang
0: busa ako nagpaka
3: sinyalis na adunay pagpanglugos. Walay nakita nga sinyalis mga kaki-5 or pwede nga magtudlo nga siya gilugos. At the same time mga kaki-5, walay mga ebidensya nga magtudlo nga ang ilang balay gisulod sa mga suspect niya. Gipugos og sulod. Meaning to say mga kaki-5, dakog posibilidad. Di lang na ito, pangunahan na ito nga kapulisan ha. Pero dakog posibilidad nga Merla Merla Store. Congratulations dai sa to ang PNP mga kaki-5 sa grabe nga kagabi ka aktibo nga gibuhat nila karon para lang gyud ma-resolve kini nga kaso diha sa may ahong sibulan mga kaki-5. Sa patag karon og unya mahibal-an lagi niya na og kinsa ang suspect, kinsay mastermind og unsay motibo sa pagpusil patay sa usa ka foreign national diin nga kun imong kuhaag base or imuhang nagtawo ng iyang life mga kaki-5 dako kay siyag contribution sa kuha not only in the Philippines but also in Dumaguete mo si specialist sa may Silimad University naging anak pag yun unat no kung unsang klases tawo ang foreigner kung maghisgot ta o kwan kay usually mga mga kaki-5 no mingan mga buutan kay si kuhaan muni muna but ever kung whoever kung unsa man ang hinungdan or kung unsa man siya nga klase nga pagkatawo wa gyud na unta og di gyud na unta dapat nga musalmot sa maong pagpatay mga kaki-5. Bato tay mahimo kay nahitabo ang hitabo nga palain lang mo sa pagpabinaw sa kaki-5 News FM Dumaguete. Kay sa matag karon og unya mga kaki-5 atong ipasupot ta ang mga dugang update sa maong kalihukan niya. Ato ko na sa 4:44 na mga kaki-5, kining oras nga ito, nag-upload ka na ito sa itong pinaka-epektibo nga D3 Bio. Ang ato nga D3 Bio, mga sugi ni paminaw sa kining antibacterial na adunay virgin coconut oil na mutabang kanimo sa pagpatay sa mga bakterya sulod sa mong lawas sa. Tungod niya na mga kaki-5, kung di ka mag-D3 Bio, niya masudlan o ga bakterya ang imuhang lawas mo nang magkasakit kasama sa ubok, sipon, trangkaso, sakit sa kalawasan o ang hilanata. Kana tungod kay adunay virus or bakterya nga misuod kun misulod sa imuhang lawas mga kaki-5. Apan, adunay mga pamaagi para malikayan kana og mapakang pag-inom lang og D3 Bio. Ilabi na sa ato mga kaigsuunan diha nga mahilig kaayo no og kaon-kaon sa kilid-kilid daw ta kabalo ingan-ingan. I'm not seeing kana mga pagkaon sa kilid mga kaki-5 bugaw. But usahay manggod kanang imo kun asa ka mugunit ato ka dito sa area asa ka mugunit kana dito'y mga hugaw or bakterya. Na pasagad na po ka o hikap sa imong baba, sumusulod mo na yung hinungdan nga magkasakit ka, na masudlan ka o bakterya mga kaki-5. Apan pinagi sa imong pagduman sa itong D3 Bio, mapakgang mapatay ang mga bakterya, hinungdan na magpabilin kang himsog luwas sa mga sakit. D3 Bio, mapalit sa inyong mga suking butika o parmasya sa imong inyong lugar. Matod pa ni Ma'am Dindin, Sir James, good morning diha, di nata kapamaili this why not? Shout out kong tisinin nga very supportive kayo na mo amping always. Tinood yun. Pero dali ra kayo na ma'am. Dali ra kayo ng kwan. Dali ra kayo ng maayo kay laman ng pangingkang. Hindi pwedeng walaon ng mag kiwod-kiwod ganito sa kiwod. Mura ka balob sa ayaw. Puro wala na yung tinin. Salamat ni Maria Ma'am Dindin, Manukilio, hi, labinas paghatag og plato. Salamat kayo og sa imuhang gwapong partner nga si Dorex sa Duro Manukilio nga naa pa manday na dilis mangnaw nga trabaho. Kusgana. Alas 4:46 na mga kaki-5 dito maglangan niya. Sa dili patang mupadayon sa itong mga greetings sa itong mga sugi ni Paminaw. Ato nang dawato na itong kauban nga nakastambay na alang sa paghatod sa sitwasyonar diya sa may merkado publiko ingon man ang mga presyo sa mga palaliton nga gusto ni mong paliton. Nakastambay si K5 dundon nga naka-extend the food supplement di paling i-K5 ball.
1: K5 Balantay Merkado.
4: Good morning, mga kaki-5. Mga kaki-5, live ta karon diri sa to ang painitan diin na maugin siya ang pinakasentro kung gikan kagalaing lugar Mamainit ka, mukniha, ang ato ang Dumaguete City public market. So karon makita ba atong makita ang sitwasyon diri karon na daghan ang namainit tapos naay kalangitan ha mga taga call center agents. So karon ha makita atong katong wala pa kabalo ha kung tagpila. Unsa gyud naasa pa initan? Unsa best seller? Unsa pinaka anindot? Okay. So karon na atong kalangitan na doon natay puto mga kaibaba. Ang puto mga kaibaba mo na yun puto plane. Tag 10 pesos ha. Pwede na kang palito 10 pesos. Nausab tayo tapol mga kaibaba. Tag 10 pesos. Puto with a chocolate. Napa na siya i-condense ha. O ganahan ka condense na 20 pesos ang usaka serve ha. Usaka serve 20 pesos. Bread with a maling. Pwede po siya egg taga 26 pesos sa kana ang ato ang budbud taga 15 ang baat balid ang sa kabaat duha ka buok ha taga 15 750 ang usa tapos ang duha 15 pesos aduna sa tay bread plus hot dog with egg ha taga 46 pesos sa taga 46 pesos mga kakipan aduna sa tay puto with chocolate or puto with condensed or puto with a peanut ha taga 25 pesos ang mataga serve niya so nakay 50 pesos mga kakifive makuha na ka ma-enjoy na ka ha ma-enjoy na ka sa imong pagpamainit diri sa ato ang painitan ha puto with a chocolate ha tag 20 pesos ha puto naay chocolate tag 20 pesos ang serve niya mga kakifive ha nasabtay puto with chocolate with condensed with peanut ha muna sila yung best seller muna sila yung best seller mga kaibaba doon na tag 46 ha kung nga ganaan kag usaka pa na murag package na siya gana muta yung puto with chocolate o chocolate with condensed with peanut tag 46 pesos mga kaibaba doon nasabtay bihon pwede po ka mapalit o ga balig gist o nga bihon mga kakipay ba. So karon na atong natay mga anamay nito ato lang testingan na basing na atay mga diehard usap ng mga listener nga naadi karon tungod kaya naghan mangguning nanatay mga kaila. So kad nga sige tag every morning natay natay mga ato sang ipagreet ni nga tong mga amigo Sir, kumusta? Good morning. Kumusta po ang kamuntago doon?
5: Ang kira, bigay ko at
4: ay mo mag-open, Rick?
5: Mati ko na?
4: Sure.
5: 4 a.m.
4: Kumusta man ang gawaron? Okay ra? Wala ray, kanabang ningaw karong mga panahon na tiklas yun naman ron.
5: Arang-arang. Dito ay parehas nga firming busy ba? Usahay, mingaw, usahay mo busy po.
4: Thank you kaysa na atong taga-agrahigay yun sa ba atong usam si ma'am, hello ma'am atong usta, good morning
6: good morning
4: kumusta atong kamutagon okay ra
6: okay ra niya po sa loob kino o basag ningaw gamay
4: so mahapon what time mo mumuklaus
6: mga 6
4: okay so mga 6 p.m. okay so mura to ha atong mga Andrea atong mga school owners ha na naausab diri sa ga-displace la sila ang mga pasatag sa ka mga school. Okay so mura pa lang kita ba og atong mga atong update diri sa atong tinitan di na sa bakaron ra sa daghan ng namanit magkipad. Alang sa balita ang kipad so mga kini yung kakipad din books na naka-extend na food supplementary panel para sa kapil na balita serbisyo publiko o kiligawan sa Negros. K5 News Event.
1: K5 News FM Live Report.
3: Ato karas mga ka K5, alas 4.51 na baliktal sa ato nga programa nga balitang K5 sa umaga ka. Maing butag ni Ana Marie Cornelia Suganas. O gamatod pa ni Ma'am Sinin, good morning. Sir James, nasunog dagway apil tong stick kay mong igamit. Bilyan, guba, mga okay na to, masunog kay naputol masunog.
7: Ayay,
3: ay, pagka-shot, naputol pa yun, nakaguba pa yun, pagka-luging, why not?
7: Ayay,
3: salamat ni mo na, Ma'am Sinina Bandukilio. Una siya, basun laman. Mabalik na sila kay Lami. Rabig yung kitong pagkaon dito sa Why Not, ma? Lamian nga pagkaon sa may Why Not ang mga kaki five mo na yung sahay. Kantaw na siya, Why Not ang palaya? Sige. Wala, naguba to, ma'am. Pagula na ako. Pagunit pa lang ako. But nga nung naguba siya, basigahi, gaspang nagtingali kay kung kamot ba. Na pwede na yung gamitin o saplag sa mga taong way batasan. Sa mga taong di kasabot. Sa balik-balikog storya, amot na lang. Hindi na lang, that's life. Good morning, Sir James. Ako nang igrit o maigbutag akong mga silingan na din sa may Madirita Homes. Always nga naminaw sa Key 5 Midrich. O kilapin na sa akong mama nga si Mama Inday. O si Papa Manuelo Lagrama. O sa tanang Lagrama na lang nga naminaw karon ni mo, Sir. Maigbuntag o maigbuntag sa tanan. Salamat, salamat dyan sa may barangay ka daw ay particular sa may Madirita Homes. And of course, good morning nga ni Kapitan Charlito Yupo. Maigbuntag na muna bus kakagpa. Ang atong EBC President diyan sa may lungsod sa Bakong og ingon man ni Kapitan Monico Tindak sa may Buntis og ni Kunsihal Mikmik Serialis nga di matabang. Maigbutag po ni Boss Kapitan Carlos Gaintan diyan sa may Palimpinon. Boss, maigbutag di mo ang tuba! Aking ginan, matod pa ni Key 5 Quibas Villa Flores mga ka Key 5 na ade na inside job kaysa sulod sa balay man. Biruin mo, naisip mo yon, ay utak ka pala. Siguro jud ko na apil o kasunog ang mga kuting sa Why Not Machines. Hurot-hurot yun. At least ba, mabag-o ang ilahang mga lingkuran, ilang mga gamit. Pero wapit, analipay ha, nga nasunog ang Why Not ha. Kay naku ng kapilihon sa mga negosyante. Ikaw, Guniki Febre, ayaw, dapat di ka malipay nga nasunog ang kuan, Why Not. Wala man yun, kag nalipay, Ki Febre. Hindi po, di ka wato. Asa na na imong see you tomorrow and you will bring something. Gara karon ha. Froylan man, may pagpaminaw ni mo na, sir, may butag ni Sir Froylan na man. May butag ni mo na. At ang oras, mga ka-Key 5, alas 4.54 na. Kiling oras nga tuloy hapon ka na to sa Lamian. Huwag na pinaka-epektibo ng Mighty C, ang alkaline base nga may vitamin C. Nga mutabang ganin mo mga sugid na paminaw sa pagpabaskog sa imong immune system. Aron malikay ka o dali, o dili ka dali nga makaangkon o sakit ka. Gawas niya ng mga ka-Key 5, pagkana usap kini sa imong kaon, palami sa imong pagkatulog. Usahay, mga good, no? Kanang sobra ka-stress na kay imong lawas, kapoy sa trabaho, inig-uli ni mo, magluto pa ka. Stress na gyud kayo ka kita pag yung kasi muhang kuan nga medyo unsa ni munang samot kag ka stress munang kung gusto ka nga mawagtang ang imong stress mga kakifine pag Mighty C the alkaline base nga may vitamin C ka. Kana lang, pag inom lang og Mighty C niya, permi kang ganado, aktibo sa imuhang mga buluhaton, permi kang malipayon, tungod kay kusgan og baskog ang imong immune system. Yang Mighty C mga suking di paminaw, mapalit kina sa inyong mga suking butika at parmasya sa inyong lugar. Alas 4.56 na niyan ang mga uluhan sa atong kabalita ning Adlang Webas. Atong luhan sa mga balita ng Adlang Webas sa balitang lokal, mga barangay kapitan sa lungsod sa Bakong nagdigom uban ang PhilHealth. Sa balitang showbiz, kinsaman de 75 gawas nga bana ni Bia Alonso, kinsaman siya sa Pilipinas. Atong City Hall Report, buhatan ni Konsehal Jason Lagahit o STI Dumaguete nagtanyag og scholarship program alang sa mga senior high school students. Ato ka police report na duha ka mga person of interest na ilhana kalabot sa pagpatay sa usa ka American Marine scientist. Capitol Dome sa barangay Mansihi sa Bidoy nakalabot og serbisyong medikal ikan sa kagamhanang probinsya. Atlag sa balitang regional duha ka mga armas na sakmit sa operasyon sa Sagay City. Ato nga balitang national walay pneumonia si Marcolita kini sumala Alapaz sa Pulis General Hospital. Uga nga balitang National Department of Justice ni Hulma og Maritime Law Unit para sa South China Sea ruling. Balitang international, Trump gibawi ang hulga nga 20% of nga fee sa cargoes sa mga barkong muagi sa Hormuz Strait. Dabdag sa itong balitang sports mga kakifive, Spain sulod na sa FIFA World Cup finals, human gipildi ang France. Mga kakifive, mga sugin ni Pagminaw, mga itong mga balita nga ngayon yung masara na kumplitong detalye. Nangalan sa kinitibok ang puwersa sa K5 News of Amba, 97.7 Bungete, our CEO President, Busdo Cramiloy, Area Manager, Santa Catalina, Mayor Pai, Bubanyanan Liga, na itong Station Manager, K5 Sir Bernie Cabusa. Ano ko na sa alas 4.58 na mga kakifive, obani ko ninyo sa programa ng balitang K5 sa umaga, sulod sa uska oras, sundunga, siniligapon sa kanunay, ang inyong ubus kalagad sa kahanginan, K5 James Dito, Tribayo Banduquillo. May nga buntag ni Mama Joy Fry diya sa may Sibulan. Dako na ko kaayog na invest diya sa Why Not Brad. Sa akong nga banabana, makatukod na po sila og duha ka Why Not Brad Jim. Adi mataba. Perting dakuan. Minilyon na ginay mo hang na invest diha ki Fabre ha. Katong feel ako katong mga panahon na ki Fabre katong nang ngwan pa ka nangita pa kag foreigner. Dali bayot. May nga buntag guy ni sorry. Jean El Nasin og ni Nining Tilos, good morning. Og ni Ma'am Merle R. May nga buntag ma'am og ni Marilyn Bukog. Ah, bantay mo ha. Bantay good. Hindi ka ganahang ma'am. May nga buntag ninyo dito na mga kakifan. Good morning si James. Igritay na ako ang akong kauban na si Noel Arnel. Nga nagpaminaw ni mo karon samtang nag-inom og DTX Coffee Man. Salamat diya mga kakifan sa may Bunyawa. Dumbayata Shri. Good morning and thank you for always keeping this company together with me, mga sugi ni Pabinaw. From 4:30 in the morning until 6:30 in the morning. Ilabi na sa ato ang newscast at tangin ganin yung mga kakifay ba? Kay daghan kay tag ang ngayang panghisgutan unya. Atong kamustahan tandan. Okay, shout out di atong konsihal di sa may Santa Catalina ha. The Municipal Councilor. Shout out. Hoping ta nga dunay update si Dundi mga kakifay. But based sa atong nga nakuha nga mga impormasyon gikan usab sa usa ka SB Councilor, mudula dayon yung tanis konsihal. Unya kay wa pa man kay tungod sa kadaghang nanula, ipalgan na hinuon niyag suga. Wa pa gyud na kontento ning konsihal mga kakifay. Iyaha pa gyud. Gikasaban ang usa ka bata. So, tanginan ninyo mga kakifay ba? Sa itong kamustahan, tanday mo na itong usa sa paghahisgutan karong adlaw. Mubalik ta lang sa mga detalye sa mga balita yung good man. Sa itong kamustahan, tanday mo man lamang nini. Standby.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3Bio.
7: Ako sir, Riel. Na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
8: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3Bio. Dali lang na ayo akong sama.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio, DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod di apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasa ang butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Lumay lang na abugog taligsik, ubhon og sip-unon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rundan. Dali lang kayo magkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mau na nga, giparitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, hindi na jude ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat, best kayo ang Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika.
12: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Wala ba'y ganahan makikistudya nimo?
2: Tungod sa imong bed rest?
1: Mag Clinicas 4 Biotic. Kinapataghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4 Biotic. Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yang hinungdan sa tooth decay. O bed rest. Clinicas 4 Biotic.
3: Gaan. Matsoy right? Mantabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga. Ma-joyride na ta.
4: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
3: Sige ka kidiya.
4: Siyempre. Naka-extend ko ya.
3: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
1: Extend Supplement for Men. D3 Bio.
5: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio

0: Mighticina ang alkaline vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighticina.
1: Victory Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamatid.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
1: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
1: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
2: Pabaka sa mga butik.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Semana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik ug hunog sip-unon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C,
7: ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagbuon, nagwala na gana mag-iskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Clinicas for Biotics, kabalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Mugs for Biotics, kapahulong sa bacterial infection na hinungdan sa diarrhea. Sa Spore Biotics, pas-pas ang alipyo. Mag-Clinicas for Biotics na adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa manamig kagabi sa diin ka, Pipino!
3: Relax, Gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kagwabawaska, mga natural herbs, yanagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako hindi sulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi apang naganyat ako sa akong hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit iman pag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
1: DTX Coffee DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
1: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako hindi sulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
10: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM. News FM.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
11: Ato ko ras mga kaki-5, alas 5, 9 na. Dito maglangan dito kita sa mga detalye sa atong mga balita. Una sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
11: Sa atong mga balitang lokal, ang mga barangay kapitan sa lungsod sa Bacong, nagtigom uban ang PhilHealth.

0: ipangaluhan ni Bakong Vice Mayor Jocelyn Joy Albula ang usa ka tigog uban sa mga punong barangay sa lungsod o mga opisyal nga gikan sa PhilHealth aron hisgutan ang pagpatuman sa YAKA program sa naglain-laing nga barangay sa maong lungsod. Ang tigom nagtutok sa mga tumong og programa nga estratehiya sa pagpatuman og sa mga tahas nga sa mga miyembro niini aron masiguro ang epektibong paghatag sa mga serbisyo sa level sa barangay. Itambong usab sa maong tigom ang mga kawani gikan sa Bakong Rural Health Unit sa kinsa mi-appeal sa mga diskusyon ug nagpahayag sa ilang suporta alang sa malampuson unya nga pagpatuman sa YAKA program sa tibuok Bakong.
1: Balita Entertainment.
0: Samtang sa itong balitang entertainment mga kaki-five, kinsa man si Vincent Cook. Gawas nga bana ni Bia Alonso si Vincent Cook, kinsa man siya sa Pilipinas. Ang mga kabalita mga kaki-five, ato kaninawon, nga hatod kinato ni kaki-five Clarice Rulian na iki-five mo.
1: Balita Entertainment. Balita Entertainment.
2: Taliwala sa hugon-hugon o kasapa, nakakaplag si Bea Alonso sa iyang malipayong kinabuhi uban si Vincent Cook.
3: Ang senior wedding na hitabo niya itong Lunes sa gabi sa Makati City Hall o gikumpirma kini sa mayor sa syudad niya si Nancy Binay. Kung gusto ni mong mas mailhan ang bana ni Bea, ania ang lima ka mga kamatuuran bahin kang Vincent. Sukad niya itong 2015, si Vincent ang nasilbing presidente sa Pure Gold Group, usa ka kadina sa mga supermarket nga dunay kapin sa 600 ka mga tindahan sa tibuok nasod. Lakip na ang mga membership shopping store nga S&R. Nakakuha si Vincent sa iyang degree nga Bachelor of Science in Entrepreneurial Management gikan sa University of Asia and the Pacific niyatong 2003. Si Vincent maong bugtong anak nga lalaki sa magtiayong bilyonaryo nga sila si Lucio ug Susan Co. Ang mga tao luyo sa Pure Gold. Si Lucio kasamtangang na serbisyo isip director sa kumpanya samtang si Susan maong chairperson sukad niyatong 2023.
2: Ang balita showbiz na hatod kinato sa GDX Coffee Mix. Nakakapikanan, nakadetox ka pa. Ako si KK5 Clarice Rulian para sa kampanya balita, serbisyo, publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balita Entertainment. Balita Entertainment.
0: Alas 5:12 na mga kaki-five. Samtang nga parahintan sa ato nga balitang K5 sa umaga, sa dugang nga mga balita sa ato nga City Hall Report, buhata ni Konsehal Jason Nagahit o STI Dumayate, siya nagtanyag og scholarship program alang sa mga senior high school student. Sa detalye, hatod ka nato ni K5 sa Irila DTX sa 500 Repa, i-K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
4: Kapag tiyan doon sa ka mga scholarship slots, ang itang nagkaroon sa STI Dumaguete, aling sa mga senior high school student, pinag-insam sumuntan ni Consul Jason Lagahit, bantod pa ni Consul Lagahit, kamay po makabil ang mga scholarship bisan na kinsang mag-rejour sa junior high school, apan na away kapasidad na ngay parayon ang ilang pagsuwila. Dugan ni Kagawad Lagahit, awa na kinailana ang maintaining grade o wala sa komplikadong mga requisitos. Ang mga interesado, kinana lamang ang bisita sa buhatan o sa iyong buhatan aling sa application. Sa pagkaroon, na doon na pa'y lima ka mga estudyante ang nakalista sa mga scholarship program sa STI. At malita ibatay at today, kanino sa T3 Mayo o DTX 500. Aling sa balita ang K5 sa umaga, K5 sa Iril, DTX 500. Mas kami ng balita, serbisyo publiko, kareho sa Negros.
1: K5 News FM Police Report.
0: Samtang sa atong police report, naduha ka mga person of interest na ilhan na kalabot sa pagpatay sa usa ka American Marine scientist. Ipahibalo sa Philippine National Police kung the PNP kagapong at lawang Miyerkulas nga aduna na sila iduha ka mga person of interest kung POI kalabot sa pagpusil patay sa usa ka Amerikanong Marine scientist o giingog nga pagpanglugos sa iyang kapikas sa nga Pilipinas sa Sibulan Negros Oriental. Mala pa ni Negros Oriental Police Director Colonel Timar Alam ang 34 anyos nga babae nga kapikas ni Ken Carpenter nga si 33 anyos giisip nga usa ka person of interest uban siyang igsoon nga karunay mo bisita sa balay sa magtiayon niya. Hinoon iyang giklaro nga walay ebidensya ning napuntuha nga direktang naglambigit sa magulang sa krimen. Base sa inisyal nga closed circuit na television kung CCTV footage, ang kapulisan nagtuo nga ang pag-atake posibleng wala giplano pag-ayok. Dugang paniha nga ang investigador nakamatikod uga mga pagkadili consistent sa asoy sa babayi bahin sa maong insidente. Nakapikas sa Langyaw, nag-angkon nga siya giabusuhan sa sexual sa mga suspect. Kinsa mikuusab og pipila ka mga mahalong butang nga gikan sa ilang balay. Mala sa kapulisan nga tulo ka lalaki ang nagsunob og bunit og mga tabon sa ramong ang puwersang misulod sa Pinoyana ni Carpenter mga alas 11:30 sa gabi kiniadtong Domingo. Ingong gipusil sa mga suspect si Carpenter sa ulo nga miresulta sa iyang hinanaling kamatayon. Atong oras mga ka-K5, alas 5:15 na, samtang salay nga bahin sa atong adugang mga balita, sa atong Capital News sa Barangay Magmansihi sa Binoy, nakadawat og serbisyong medikal gikan sa kagamhanang probinsyal. Sa detalye hatod kinato ni ka-K5 Roy August Bustillo, i-K5 Mall.
1: K5 News FM, live report!
5: Nagpadayugdog ang kagamanang provincial sa Negros Oriental ngadto sa Barangay Mansihi sa Bindoy aron sa paghatag og serbisyo medikal ug uban pa sa mga katawhan sa maong barangay. Ang kagamanang provincial sa ilalom ni Governor Manuel Chaco Sagadburia kauban niyang MLS team nagdala og mga nakalainlaing serbisyo gikan ngayod sa Buatan sa Kapitulyo. Katusan ka mga tao gikan sa kabataan hatod sa mga tigulang ang nagabenepisyo niini aron matagamtaman ang mga nakalainlaing serbisyo gikan sa medical, legal ug social services sa mga katawhan. Sa medical nga aspect ito, mikuyo gayud ang mga doktor, apil na mga nurses, haron sa paglantaw sa mga sakit na giaguman sa mga katawahan o libre kini, apil na mga tambal o mga vitamina sa ilang nagikinanglan. Dugang pas aspeto sa mga hayupan, anaagayod ang mga provincial veterinary office personnel, haron usab sa paglantaw sa mga kahimtang sa mga kahayupan, labi na sa mga baka o karabaw, nga maoy gayud tambayayong sa adlaw-adlaw nga panginabuhi sa mga katawahan. Nasa rin, ipakita gayud nila nga ang gobyerno para gayud sa mga katawahan. Gikan sa Kapitulyo, kinis ka K5 Roy August Bustillo, kampiyon ng balita. Serbisyo publiko kalingaw sa Negros, K5 News FM.
1: Balita Regional.
0: Sa balitang regional, duha ka armas na sakwit sa operasyon sa Sagay City. Sa detalye hatod ka nato ni ka-K5 TV na tindog ka i-K5 mo.
1: Balita Regional.
6: Nasakwit sa mga otoridad ang duha ka illegal nga armas sa aton sa usa ka operasyon. Niyatong Hulyo 15, 2020 sa Barangay Colonia Divina, Sagay City. Ang suspect nila nga si Alias Roga, usa ka 44 anyos nga magduma, nga nagpuyo sa purok sa Barangay Colonia Divina sa Gay City, Negros Occidental. Kinsa gyud magpabuto siyang armas nga makahatag og kahadlok sa mga residente. Gihimo operasyon sa Sagay CCPS Nokpo human makadawat og reklamo gikan sa kanabalakang lungsuranon bayon sa illegal nga pagpabuto sa suspect. Samtang gitanggong na ang suspect sa Sagay CCPS samtang giandam ang pagpasakang og kaso batok ka kaniya. Balita hatod kanato, Sumaitis C ang alkaline base of vitamin C sa tunga D3 by the DTX sa 500, the DTX sa Cufibix ang kakapitan na naga detox ka pa. Kini sa K5, pwede binatindog para sa kampiyon na balita, serbisyo publikong kalingan sa Negro sa K5 News at
1: Balita Regional.
0: Samtang sa laing gabahin sa itong adugang balitang regional, usa ka ulit tawo na dakpan sa kapulisan sa lungsod sa may San Juan, Sikihor. Sa detalya itong dawaton si ka-K5 SM Dunar Dayot, i-K5 News.
1: K5 News FM Live Report.
7: Dakpan sa usa ka baybas operasyon ang 26 anyos nga ulit tawo na nailan nga si alias Hev, taga-Lalao, San Juan, Sikihor. Sa may alas 9 sa gabi, niadtong niaging Hunyo 12, tuig 2026. Gipahigayon ang operasyon sa mga operatiba sa San Juan Municipal Drug Enforcement Unit o pagigtimayayong sa Provincial Drug Enforcement Unit, Sikihor Police sa Provincial Office. Narecover gigan sa suspitsado ang duha kagagmay pakiti nga plastic nga dunay sulod nga gituhang Cebu nga dunay gimanabana nga mutimbang o 0.2 gramos o usa ka 1,000 piso bill nga gigamit isip bypass money. Human sa pagdakop, gipahibulo siya sa iyang katungod subay sa Miranda Doctrine o Anti-Torture Act. Anaanak ron ang suspitsado sa San Juan Municipal Police Station na samtang giandam na ang kaso nga pagpanglapas sa Section 5 o Section 11 sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa balita nga K5 sa umaga o para sa kampiyon ng sasyon, kampiyon sa balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Isla del Fuego Secure, kini iyong ka K5, Dunard Dayot K5 News FM.
1: Balita National.
0: Alas 5:19 mga ka-K5, samtang sa atong unang detalye sa Balitang Nasyonal. Walay pneumonia si Marcolita kini sumalapan sa Police General Hospital. Ang University of the Philippines kung Philippine General Hospital ni pahibalo sa Sandigan Bayan 3rd Division nga walay pneumonia si Senador Rodante Marcolita basis sa ilang medical examination. Ang report sa tambalanan mao'y kabahin sa opisyal nga dokumento nga gisumiti sa korte aron maklaro ang tinuod nga kahintang sa senador. Matud pa sa PGH, negatibo ang resulta sa mga tests nga gihimo kaniya kalabot sa gidudahang pneumonia sa South Asian og Pacific Islanders. Kini nga mga pahayag nagtumong sa paghatag og saktong impormasyon taliwala sa mga allegasyon na bahin sa panglawas ni Marcolita. Hanggang itong oras alas 5:20 ng mga kakifay na dugang balitang national, Department of Justice ni Hulma og Maritime Law Unit para sa South China Sea Rolling. Sa detalye, hatod ka na ito ni kakifay Barofa de Vero, i-kifay mo.
1: Balitang national.
8: Nagporma og Maritime Law Unit ang Department of Justice ng DOJ nga magsilbing single repository sa legal nga kahanas sa kalabutan sa 2016 South China Sea Arbitral Ruling og Maritime Laws. Ang opisina sa Chief State Counsel sa DOJ ay pangunuhan ni Chief State Counsel Dennis Arvin Chan nagdumala sa internasyonal ng mga kasabutan na tratado o mga butang may kalabutan sa patuman sa 2016 Arbitral Award. Samtang, nagsilbi nga nangunang eksperto sa Maritime si Senior State Counsel, Attorney Freddy Ganchon. Ang katuyuan sa bagong unit, buo ang pagmentenar o pagpalapad sa mamanahimo gikan sa arbitral nga hukom o ang gobyerno at dunay usa ka sentro sa Maritime Legal Expertise. Kini nga balita, halad ka na to sa Mitasi, ang alkaline-based nga vitamin C. D3 Bard is 100 in Mass DTX sa Coffee Mix. Nagkakapi ka na nakadetox sa kapa. Para sa balitang K5 sa umaga, kini si K5, Rufa de Vero. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balita International.
0: Labdag sa itong balita gawa sa rason, Trump gibawi ang gihulga ng 20% nga fee sa cargos sa mga barkong muagi sa Hormuz Strait. Sa detalye, hatod ka na ito ni K5, Shara Marie Humilio, i-K5 mo.
1: Balita International.

0: Sa dili pa mga kaki 5 ato na nga 18 bayag maing buntag si Sir Emmanuel Alminso og ingon man ni Ma'am Shirley May Pamorca, good morning. Og Piligrong Makatigbas Junior, good morning sir, watching live here in Kabkab Mayabon. Zamboanggita. Belinda Valdez Coluardo, good morning. Og ni Madeline Salamorin Hamadron maing buntag. Alas 5.23 na mga kaki 5 ato na waton si kaki 5 Shara Marie alang siyang international news. Kaki 5 siya, good morning. Iki 5 mo.
1: Balita International. International.
2: Gibawi ni US President Donald Trump ang iyang hulga nga magpahamtang o 20% ka reimbursement fee sa mga kargamento nga moagi sa Strait of Hormuz. Ngayon tabo kini wala pa 24 oras sa manaya unang gisugyot o maulakang niya itong Lunes, Hulyo 13. Ang gisang maningin ng 20% ng bayranan sa mga barko, gipahayag ni Trump nga ang plano pulihan na hinuon usa ka komprehensibong kasabutan sa mga pamatigay o pamuhunan tali sa nakinglaing mga naso sa Gulf o sa Estados Unidos. Nakaukom ang Pangulo sa US nga bayan sugyot human nagpahayag kung seryosong kabalaka ang mga nasa nga sakop sa Gulf Cooperation Council. Nagkayusa kininga ang mga nasa sa baruganan nga ang mga balkong muagay sa estratikong lugar, giliangang pabayran o tola. Kininga balita, hatod ka nato sa MyTC, ang fine-based na vitamin C inubanan sa Detox 500. Detox Coffee Mix, nagkakapit ka nito, detox ka pa. Balita gikan sa News Center, kaysa K-Farm Shara Marie Humilio para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K-5 News FM.
1: Balita Sports!
0: Sabtag sa itong abalitang sports, mga kaki 5. Spain, sulod na sa FIFA World Cup Final, sumangi pildi ang France. Sa detalye, hatod ka na ito ni kaki 5 sa Real Detex sa 500 drop, iki 5 mo.
1: Balita Sports! Sports.
3: Malapusod ang naso sa Spain, pag-abante sa final sa FIFA World Cup 26 finals. Kumain na niligipili ang France sa semifinals. Edul ay kinikagapo ng Lugo Miracles o Julio Kinsey. Sila si Michael Oyarzabal o Pedro Porro nakapuntos alang sa Spain. Sa dawa, nakapuntos nini ang France. Ang Spain, magulat na lang kung na 15 minutos sa semifinal round, tali sa Argentina o England. Ang balita iba dito na kanino sa DTX, Copy Mix o MyTC, alkali-based vitamin C. Ibalik mo na itong immune system. Sports Palita, K5 sa Real, DTX sa 5DAP. Para sa kapag palita, servisyo paliko kalawa sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
6: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
7: Ako si Minita Gandalang na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
6: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
8: Nawan ano makaugga na sa kama? Masinug. May diabetes ka?
9: DTX 500 na ang DTX 500.
10: Adunay powerful extracts,
9: no phytochemicals,
10: ug antioxidant,
9: nga gigan sa palaya,
10: ug di sugar, sugar cane,
9: mga organic compound,
10: nga effect.
9: Matok sa sakit nga diabetes.
10: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Testingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangi. Nag-detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mapakamakabutika.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Lilo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
10: mapalit sa mga butika.
9: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rondan. Dali ra kay ko magkasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, turbo sa akong pagsipila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa capsule 3 times a day. So kad pagtik na ko og Mighty C, dinijud ko basta-basta mubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
10: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C! Sa mga butika.
14: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkamala ka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced Zero. Pinakamalala.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4Biotics, 545, Probiotics. Gamot tamang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Kapanin sa inyong kasuking butika. Extend Food Superman for Men.
2: Kung si Junie taga-Bacolod, napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasaga butika.
5: DTX Coffee Mix. Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
8: Ako si Inara. Tayod kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay nag-inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom ang DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom ang DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
10: Ato karas mga ka-K5, alas 5.30 na. Parenta sa itong programang Balitang K5 sa umaga. Of this moment mga ka-K5, diretso na kita sa itong kamustahan. Tanda sa K5 News of Farm Philippines. Kauban na ito ang K5 News of Farm Kanaon o Bayawanda. May butag ni Ma'am Myrna Canales. Ang alamin na karoon sa may isityo, iling-iling, barangay, Kambadyangan, Himamaylan City. Dito maglangan mga ka-K5, ano na sa itong linya, kauban na nato atong mga kakaubanan. Atong nga dawaton una, kumustahon ang area o nga nga itong signal diya mismo sa may unang distrito ng lalabigan sa Negros Oriental. Nga makauban na ito sa K5 News na pamkalaon si ka-K5 Elmer Sagang. K5 Elmer, may buntag! O, naka-mute mo, mute.
11: Ito ang pagtimbaya o maing buntag sa tuwang mga ka-K5 naman nga nagapamati karong gikan diri sa 1st District of Negros Oriental, particularmente diri sa may K5 News FM Kanlaon. Ato ang pagtimbaya kanatong tanan og maayong buntag. Back to you, K5 James.
10: Dalam salamat ang K5 Elmer. Samtang dito maglangan at tuntumukan ang K5 News sa Fambayawan nga makauban na itong mga suking tigpabraw. Atong ka-K5 nga si ka-K5 Dondi Glodove. K5 Don, good morning.
12: Good morning, K5 James of K5 Elmer. Gikan diri sa Dakbayan sa Bayawan nindo itong panahon. Maayo itong signal karon din. 5x5 ang sulod ni Madre K5 James of K5 Elmer. Butang for people sa Negros Oriental. Back to you, K5 James.
10: Alright, dagan salamat na K5 Elmer Sagang o K5 Dundi Glodobi sa itong mga kakaubanan mga ka-K5. Karong mga orasahan ito maglangan atong kumustahong kung aninawon na. Atong hibaloon mga ka-K5 kung unsay mga paghitabo sulod sa 24 oras sa ilang tagsa-tagsa ka mga destinasyon. Atong unahon ang atong unang distrito nga kauban nga pinakagwapo sa tanan. Gwapo sa Kanlaon. Ka-K5 Elmer, musta diha sa imuhang area K5 Mer?
11: Sige, ka-K5 James, ka-K5 doon, no? Baguhin na, ano, alas 4:20 sa Kanlaon, no? Ang Kanlaon City. Gitayog og linog diin nakatala ang PVOX dog magnitude 2.2 nga linog ang siyudad sa Ganlaon niya ang origin ini ka K5 James volcano tectonic no niya wala mahinoy mga kining tawag pa dato kaning lawman ni aftershocks ingon man wala gi expect nga mga damages sa rasampit usab nga pagtay-og ka K5 James. So far, diri sa Kanlaon, hamugaway ang ato ang panahon, kumbaga mayo ato ang tiyampo, oh, ganing walay mga pulga sa posible nga mga pag-ulan gagumikan, makita nato diri sa ato ang area or diri sa ato ang sulod nga bahin diha sa gawas, makita nato nga linaw ang ato ang panahon karon. Karo ka mga orasa ka K5 James. So, mga na ito, aga mapasubot ka mga updates, particularmente dito sa K5 News FM, Kanlaon. Back to you, K5 James.
10: Alright, talagang salamat, K5 Elmer Sagang sa K5 News FM, Kanlaon. Karong orasama nga ka K5, diretso na ito si ka K5 Dunde Alang Usaba sa iyahang maabot or mapaambit nato ng mga balita nga gikan mismo sa iyang area of responsibilities sa Moses Specialist sa Bayawan, Basay, Santa, ug Mabinay. K5 Don.
12: Yes, Sir James, no, Sir Elmer, ato ang gipaabot din, no, gibisita ni Police Executive Master Sergeant Flor Derek Loreno, ang Regional Executive Senior Police Officer sa Police Regional Office Negros Island Region, ang Buhatan, sa Bayawan City ni atong Hulyo 14. Sa iyang pag-abot, nagpahigayon og courtesy call si Police Executive Master Sergeant Loreno, nga ato kang Police Lieutenant Colonel Joseph na paralang ang hepe sa kapulisan sa Bayawan sa wala pa purma gisugdari ang pakigpulong nga ato sa mga operatiba. Sa iyang pagbisita, gipahinumduman ni Loreno ang mga pulis sa kamahinong danon sa pagtuman sa mga nagunang miti o core values sa PNP samtang naghimo silang opisyal ng katungdanan sa pagpanalipod sa katawahan.
10: Alright, talagang salamat mga ka-K5. Ano sa ito ang ipabot sa itong mga sugin ni Paminaw Dres na pwede sumagyate nga person of interest na ang usa kalipin partner sa Foreign National Kinsang Gipusil Patay dito mismo sa may ahong sibulan ning ato ang lalawigan sa Negros Oriental. Gawas sa live-in partner nga babaye, ang igsoon nga lalaki usa-usab ka person of interest. Bali, ang giingon ni Police Captain Junard Pulinar Awelagaw or 2 days kanusa to nga adunay tulo ka mga person of interest ang ilang ginamonitor sa kasong pagpusil patay sa usa ka 73 anyos sa nga foreign national nga usa ka scientist. Kagapo nga daw gibutyag na sa tuang kapulisan ni mismo ni Police Colonel Provincial Director Police Colonel Timar Alam nga usa sa aduha sa mga person of interest mao ang live-in partner nga si Rina og ang igsuon ining lalaki. Apan giklaro ni Rina nga wala pa sila gikuha or gigunitan karon nga igong ebidensya nga magtudlo sa igsuon ni Rina nga usa sa person of interest gawas nga kini moy usa ka tawo nga makita sa ilahang CCTV footage nga mao'y nagawas sulod sa maong area sa panimalay sa magtiayon giconsider nila nga usa sa person of interest. Muna shariha. Ingat kay ni basog. Pang in IR. Actually nakagama na ko ani sukad pa atong Lunes. Haron kay everyday na may update. So,
12: na development.
10: So mahita mo, delete na po. Karon ganiha pag time in ako, ga-delete na po ko. Ambot na lang ka og mahuman baka kwani.
12: Tapos ugma sa Jess, na po'y update.
10: Ugma, na po'y update. So dito na po ako, mag-record ko ani ugmas alas 12 is gabi.
13: Kaya nga nagsugod ka, ako wala pa.
10: Ang importante, nakasend at ang headlines.
13: Auna pa ang guwan ba?
10: So, send ang headlines, pero wala pa na ito. Kamugna, mausawa niya pag-record.
13: Okay, imagine pa na kung awesome kung mapita mo ko na niya.
10: Asa kong musulod, kinsay unahon akong pasulod. Dayong ignore na ka nga, madali lang yan. Madali, sumata. Sarat, joke lang.
12: Tingnan na yun sa chair. Dili, baya lalim.
10: Actually, dili man yun na lim. O kanang mingon nga, dali, rabi, sulayig yun yung trabaho, gyan. Ano na kabalusan mo, ugun sa kalisod?
12: You will know, ugun sa kalisod, ugun na anak ka sa sitwasyon.
10: Correct. wala man ta nag-ingon, nagreklamo ta nga kuan, pero ayaw po mag-igna nga, dali ra ng trabaho. Ah, madahag, dali, sulay eh, para makabalo mo, sayon bagay. may mag, magkidiin ra ka diha nga, unsa, bisag unsa nga issue, pwede na nimong hisgutan, or unsa nga topic diha, pwede ra, as long as naragyo kayo ma-post nga kidiin.
12: Itabangita mo, tagtagko nga.
10: But anyway, ha, atong hisgutan K5 dunde kanang usa ka buutan nga konsihal diha sa may lungsod sa Santa Catalina.
12: Good morning, Cons.
10: Maing buntag ni Konsihal Arnold Moico. Moico, check ko ba?
12: Oo.
10: Moico, be. Ato i-check eh. Masin niya malipat na hinunta. Lahi atong mahisgutan noon. Konsihal, saan naman ito? Konsihal,
12: ay... Kontak ako sa
10: gapon? Hindi, lahi akong i-contact. Hindi, wap, kung i-contact ka na niya. Actually, sayo, dito siya ako, siya among kananan, diya Santa, mo anak, misanta. So, dili, rakay ko makonsinsya niya. Si Konsihal Arnold Moico. Basis sa atong usa ka na hinabi, di lang ako hingandan, usa pod ka municipal councilor diya sa may lungsod sa Santa Catalina, kumpirmado nga si Konsihal Arnold Moico ang maong nagpalong sa suga sa covered court. Or sa korte, kundi inadunay mga nagdula o pickleball. Atong nasairan, ganahan ko ha, if ever na itaga Santa diha nga naminaw karon. Kung adunay naminaw diha nga mga amigo ni Konsihal Arnold, paing na si Konsihal Arnold, pwede siyang manawag, pero after program na lang, para ugma, pwede iyahan na pong habig ato ang ikuan kayo. May na kitang oras, limited naman kayo ta. Hindi, takapangugat. Matod pa mga ka-K5 dun, o K5 Ilmer, nga si Konsihal Arnold Moico, gusto nga mudula. Oh, nindot ni at least kwan siya kanang unsay tawag ana kanang
12: sportsmanship.
10: Oh, kana unya gawas ana kanang healthy ba, healthy kay pasingot ba ya. So nindot na good example sa mga kabatan-unan sa katauhan nga kinahanglan bisag idmedyo na kay edad ipabiling himsog ang imuhang panglawas. Munang kung ganahan ka nga magpabiling himsog, pwede na ka mga ka-K5 gawas sa imong ginagmay nga walking diya pasingot, mag-mighty sigyo ka.
13: Correct.
10: Munay pinaka-epektibo yun nga mupabaskog sa imuhang lawas, mighty sig para ligon ang imuhang immune system. Ato nga balikan na K5 Elmer o K5 Dundi ha. Human sa pagka-unsang pagkaunsaan nga gustong mudula, matod pa ni Konsihal Arnold. Konsihal, free regid kay ka nga mupadayag sa imuhang part ha, sa imuhang habig para kung masayra na mo. Kun unsa ni katinuod Konsihal Arnold, Arnolfo dai ni siya. Okay. Arnolfo. Nga matud pa, gusto na niyang mudula apan nag-stacking lagi tungod sa kadaghang mudula.
12: Pasunod man jud na, lima pwede mo insert.
10: Ang open court, atong nahibalan sa open court, example, lima mo kabuok, kun ikaw na ang ikalima, unya wala ka, matik nga balik kas uno, unya ilisan ka kay alalang maghulaton ka.
12: Correct.
10: Haron kay ang gusto matud pa ni Konsihal Arnold nga siya na imudula. Unsa ni katinuod Konsihal? Ganahan ko nga imong tubagon Konsihal kay ganahan ko nga madungog sad ang imuhang side. Kay if ever tinuod ni nga magbuot-buot na lang kadi, you are not a good example as a municipal councilor of Santa Catalina. Dili gyud ka maayong example. Konsihal ka, kay kun akong lang taw ha, sa amua manggod, especially sa may bakong K5 Dundi o K5 Ilmer, once municipal councilor ang mudula, daghan kay mga batanon mo giveaway. Ay kuns, ikaw sa kuns, ikaw sa kuns. Meaning to si kanin nga Konsihal maing tawo. Wala po ko nag-ingon nga dili maing tawo na inyong Konsihal de Santa. Nagatag ra ko og example ba? Kung ang mga batanon gani makighalubilo nimo din mo giveaway nga ay ikaw sa kons, kita kons, kauban ta kons ani nga na. Meaning to si kana nga Konsihal maayong tawo.
12: Correct.
10: Narabagot ako nadunggan nga kabalo ka. Last term naman si Mayor Peb. So open for anybody. Bisan ganig napay terms Mayor Peb, pwede pa magyud bisag kinsa gusto mudagan diya pagka mayor. Mangandoy nga mahimong mayor og Santa, makadagan magyud.
12: Isang ako, pwede kong mudagan kay Fajay.
10: Lison. Lison na magani kag kakita. Di na may kakakita. Kaya mudagan pa ka. Madasmag ka.
13: Nakita mo manday nga nara mas kifag bundi ka.
10: Kung gusto mo, kwan, kausaban, dundig ludobe. Unsay kausaban ni imong malauman kung si Dundi na ang mahimong mayor sa Santa.
13: Tingintuhon niya sa
12: Dili na sila makasinghot og abog kay akong simintuhon ilang ilong.
10: Gaubo pa lang, padilibira naglungon. Ayaw, huwag nga na doon, matigbasan mo nga na doon. Sabigmal mo ni nga mayor, oh. Ubo-ubo ba mga nita? Di na yung utong na lang, di na ganahan mo ubo kayo. Abot mo din.
12: Ako mga estudyante, Sir James, kay safety, dag-om pa lang, suspension na.
10: Kana!
13: Sa una?
10: De yung, paghatag o gayo na, sinako ang ipanghatag. Pero ang bugas, wala pa. Tako na yung unang ipabot ba? Ang bugas, sunod na.
13: Big election po, di ra bagid mo butar di tagaan.
10: Ayog nga na mer maninood mga. Basig na mo message ni mo di kay 5 doon about ni konsehal ba. Ganahan tapod may smayo man gyud. Kung ingani nga klase mga ka K5 ba, I'm not kuan ha. I just want to clarify nga wala ko nagdaot ni konsehal Arnolfo kon Arnold Moyco. Ang akong buot nga ipasabot mga suking tigpaminaw. Nga kun no galing tinuod ni nga gibuhat sa usa ka konsehal, dili siya maayo nga example nga magingana siya sa usa ka sa mga kabatan-unan. Ang imo mangani is imo dasigo ng mga kabatan-unan instead nga magbuhat na sila mga illegal nga kalihukan, malipay na lang gani ka nga maglantaw nga nabisi na ang mga bataon karon sa pagdula sa mga paugnat sa kusog.
12: Oo, kaysa magkarik-ari?
10: Oo. Unya karon
12: problema pa sa lungsod.
10: Karon imo man no ikaw naman hinuon mo mga saba naman hinuon ka diha. Kung siya, unsa mang gyoy tinuod or unsa mang gyoy rason ni mo nga imo nang gibuhat. Kaya ako, K5 Dundi o K5 Ilmer, bisan og unsa pa, abot og mudawat bako og na siya rason. Kaya parang ako, dili gyud acceptable nga kanang mamalong ka for what reason. Unless nagway kung kana sila, na ikamatsyan ba na skillin yun, kasi gitanay nga sagit nga halos wanay respeto niya, imong gibuyag, di mo pa to, imong palangan ka na, pwede na to nang i-consider.
12: Base K5 James na ay namatiyan sa kan kay pickleball court at bang na mo anak kay funeral ay, service.
10: Minimal plan. Pero kinahanglan gyapon. Kinahanglan gyapon siyang mutingog. Ara dili siya pwedeng imagine nimo nagplano siya nga mudagan og mayor sa Santa.
12: Grabe di matabang.
10: Oh? Magkaplano ka nga mudagan og mayor sa Santa pero konsehal pa lang ka di na kakabalo mo consider or mo respeto sa kabatan-unan? Wala na nagpasabot
13: to. Wala pa tog snack sa K5 James murag apilon to.
10: Lagi matasa ni sinway nang ugat na ko dai sigra ka guna hunag snacks.
13: Mao yung snacks mo sa mga players ba no?
10: Di ba? Kaya ato palit pa lang siyang jar ding timplahan niya bahalag tabang nga Dios. Malipay pa nang mga player. Inong ba salamat kay Kunsyalo sa Supreme Diyos Kunsyalo ay tamang mga yun.
12: Karang motifla ka Diyos o sarang ka sa shay tapos uskagilo pong kalamay?
10: Oo, kana pwede. Ngayon mo gamit ko ito pagong magic sugar.
13: Parisan o kuhan, binangkal.
10: Binaabi. Lipay pa mga batano ni mo, hindi pa ka mo viral niya sa social media nga namalong kang suga. Ay, pero basic namalong tos Kunsyal kay Nasya, kay kuhan ka na pitong. Got treasure hunting sila. Di ba? Mas hindi ay. Ay, palmo na itong suka kayo mag treasure hunting. Ay, nako, ambot na lang yun. Munang, akong kwan, lisod kay kun. Ako lisod kay kung mahimong official sa kwan, sa gobyerno. Kay, ha? Lisod kay kay, ugma ko'y mahimo, stricto amigo kay ko. Muna siya diha. Akong pinaka-amigo niya si Herman Carbaryo. Ah, Carbaryo. Carbaryo. Akong gitawagan gahapon. Di man mutubag. Baya. Kuyog ba na ako ni sa hirap at ginhawa. Natulog sa suba kay Wapay Pamahaw. Nampanya yung taon may ulan init, gutom, busog. Ah, katawaan na yun gahapon. Sir James, pwede mo chat. Kuan mo nang inyo ha, kanang mo chat mo, di mo mo comment ka nang pinasagad mo nang inyo ha, safety kuan, tirada man. Nadiri ha. Na ay amot, amot ako, samot ako adiri, na ni comment diri. Amot, okay ra ba ni si kuan? Si sir nga itong i-mention. Ug naminaw ka karon diha sa may bayawa, bayawan. Sa may Sikihor, ingna ko kuno og pwede rin ako i-mention yung mga lan. Samot ako adiri kay One Ma'am Army Rakoh. Sayon kaayo pag-ingon nga madali lang yan. Diha ni sa may Sikihor, ha? Kato sa Sikihor, mga kakifime. Salamat kayo. I don't know if pwede ba nato ni siyang i-mention kay Kwan. Mugin siya sikat ni nga tao diha sa Sikihor. Ayaw biyag kumpiya. Uy, tinood ka nga nag-chat na ko. Kuan ni kanang ako na hibal-an ha? Palatsyon kuno ni. Palatsyon na inapon sa term nga palatsyon. Nay ga plano nga mupatay. Niya ben sa term nga palatsyon ay. Na kuno ni ga plano nga mupatay ani niya diha sa may Sikihor. Nang mag-amping yung gariha sara. Ay gud kumpiyansa. Ayaw tuguti ang mga dautang tawo nga adunay mabuhat nga dautan batok sa mga maayong tawo. Munang kanang inyong konsyel sa Santa Catalina K5 don. Patubagan na na! Amigo, mantanik ning kuan. Muna ka mo, taga Santa, kung ugaling mo, ugaling ang mupili mo pagka ugmayor pagka 2028. Kung wa lang mo pasipad eh ni Mayor Peb uban niya na ligat. Kung wa lang mo niya pasagdi panahon siyang administrasyon o kinsay ang ituboy mo ginay inyong angayang butaran. Nga naman, kaysa mupili pamuglain nga muna'y hinungdan sa inyong pagkayabuo niya. Hilabi na to nga pipila ka mga nagpakita og interes nga magpapili og mayor. Kawa pa gani na himong mayor, mura nag-mayor sa Silda dos. Muna'y kuyaw. May pay mo inom og D3 bayo para di ka malimot mga kakifay nga ang posisyon sa gobyerno usa ka temporaryong posisyon lamang.
14: Ayog ko. Walay mo dukot anang posisyon, mahuman o mahuman na dyan imong termino.
10: Piligrong makatigbas, amigo man na ni Dini Salis si Arnold. Ay, nako ha. Actually, wala ko issue ha. Wala ko issue. Kinsa na siyang amigo. Actually, if di ko masayop, nagkahimamat na po ni ana. Muna'y akong buti pasabot K5 Dundi o K5 Elmer. Bisan pa og suod na kong amigo kun adunay gibuhat nga kontra or babag sa tawhanong katungod dili gyud ako nasantuhon. Walay amiguhay.
14: Kada si konsehal mo iko sige nang sagsaka diri sa tuwa sa station. So cons naminaw karon cons pwede ra kamo saka din hi cons mo
10: para mo tubag.
14: Tubag ra sa imong site. Oh, amora i-record.
10: Kay ato pong para pun makadungog ta pero ako ha sa akong nakita, well, I'm not saying dautan na yun, sadaan na yun si konsehal, pero based sa akong nakuhang impormasyon, gikan mismo sa usa-usad ka ISB member diya sa may Santa Catalina, wa yun ko nun siya. Bisan ko nung mag-session sila, bisan out of order, mangisog!
14: Nai-chat ko na ako gahapon, Sir James, nga isog mo na siya, doon na siya dito, kung magising ko tagahapon pa.
10: At is delikado na ikaw, ano yung kay mahadlok mong kagisog. Kapag ka, kinsay pinaka-safety, dire?
13: Ako.
10: Kabalugin siya.
14: Kay Mirtubas, nakraman, makiplago.
13: Masagali dito.
10: Gawas, Ana, tuwas at kagkanlaon. Ilabay pa lang ang Nimorias kanlaon, Bulkino.
13: So at least ba, makabati po ba ngayon na mga opisya ba na mga nas pickleball court or magdalaging snacks
10: yun. Tinood, good idea. Itagana to silang mga ideas, di ba?
13: Ano na itong trabaho dito, awareness.
10: Amigo ko nun ni Candy ni Salis. Kaya naman ako, na issue yung Dini Salis. Amigo, mansan na natos Dini Salis. Tuloy mo na mga K5.
14: Mayroon na Sir Dennis, Sir James, kay every election, iyahan ng tingog maglanog-lanog din sa mga muadapit, baka ng jingle niya nga makapasayaw.
10: Pero ni Daug, pod?
14: Oo.
10: May butag ni mo niya. Atong kanikauban mga kakifab nga si Dennis Salis. Mayroon kayo ng tingog. Iyang bata, bayan, naliwat niya. Pamaupod, ha?
14: Sa simbahan sa una, si Iliandre.
10: Awa lang ko kailas pangalan. Pila magkabukyang anak ni ay?
14: usara mo
10: pa. Oh, di ba ito?
14: Laki.
10: Oh, laki. Mura po si Dines po. Oh,
14: hindi na pagtingaw.
10: Ugma ah, muto manawagan ko ni Konsihal Arnolfo Arnold Moico nga if naminaw ka karon sir, Konsihal, tingog. Kay kun ugaling agrabyado ka, dipinsahan ti ka. Di ba nina? Pero kung dili gani ko kumbinsido sa imuhang tubag, pasensyahan ito. Walay personal line. Wala ko na personal nimo kay ang imuhang gibuhat. Kay kung ma-personal ko nimo, daghan kay kung nahibalaan nga personal nimo, pero biyan may kuha naman ah. Dili na nako na pwedeng hilabdan tungod that is your personal life. Munang dili na tamo abot ara. Alas 5:53 na mga ka-K5 para mi kong oras. Ato nga dawaton ang hinapos ni ka-K5 Elmer Sagang, K5 Elmer. Ang pinaka safety sa trans.
11: Sige, okay, salamat na K5 James. Salamat naman ka K5 Dundee sa mga nagapamati karon gikan diri sa my first district of Negros Oriental, particularmente diri sa K5 News FM kanlaon. Salamat to my buntag kanatong tanan. Bye,
10: K5 James. Salamat na K5 Belmar, K5 Don, imong hinapos.
14: Salamat K5 James ug K5 Belmar. Dengan salamat probinsya sa Negros Oriental. Ugma na po da puhon na magdungganay na puta diri sa atong kumustahan na tandem. Dengan salamat, back to you K5 James.
10: Dagan salamat ay K5 News FM kanlaon og Bayawine sa ato nga panag-uban sa kamustahan tandem. Good morning Sir James, live hook up ta sa K5 News FM si Kihor 15.7 Dumagete. May butag na sa may si Kihor og ni ka K5 as ang Dunard Diet. May butag Sir og sa daran-daran ginagkwalanong karon ni Inday Mars. Good morning og kagawa rito Miraflor. Busunod na mga ka K5 DTX 500 Morning Newscast. Wala ko yung oras sa para sa kampiyon ng balita sa Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: D3 Bio.
17: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
16: D3 Bio.
18: Ang D3 gamay Visio.
16: Ang Visio
18: gamay D3.
16: Kapalit sa mga butika.
18: D3 Bio.
16: D3 Bio.
19: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyer sa lawas. Wala na ko gyud pamati sa lawas.
18: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
16: Ang Visio
18: gamay D3.
16: Kapalit sa mga butika.
18: D3 Bio DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
18: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butik.
18: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mauto, nag-take og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
18: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
16: Mapalit sa mga butika.
18: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik, ubhon nagsip-onon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo na ko ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
18: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Mapalit sa mga butika.
18: Mighty C,
23: ang bata mo wala daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-iskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
24: Memory Advanced Syrup. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup para sa mas manamig nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
25: Clinicas for Biotic. Kapalik-balik sa CR. Ga-diarrhea. Mugs for Biotic. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics, pas-pas ang alibyo. Mag-clinicals, Sporbiotics na adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
26: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
27: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganya.
28: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
29: Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana.
30: Extend Supplement for Men.
31: Muling binuhay.
0: buhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: D3 Bio.
3: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako lisolay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyan magpangapi. Apang naganyat ako sa hapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit iman kag-hilty sa lawas. Mga nabatsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako o DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabalit sa tanang butika, duol sa inyo.

0: reklamo, pangaiban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
2: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM at 97.7 di Bagate, alas 6 in punto ng mga ka-K5. Kining oras nga tutgan nato sa DTX Confirmax, nagkakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
2: May gadlaw mga ka-K5, at ang uluhan sa ato mga balita ning adlaw webas sa mga balitang lokal. Police sa walay nakitang ebidensya sa pugsanon nga pagsulod sa mga suspek sa balay sa Langyaw sa Sibulan.
3: Rider sa motorsiklo ni Dasmang sa truck sa DPWH ka nagparking gapling sa dalan sa lungsod sa Dawin patay.
2: Aftag sa itong kanugang balita lokal, Nutrition Month 2026 sa magtutokusab sa pagpanalipon sa kalikupan.
3: Nagros Oriental gitarget ang 1 million katurista bisan pa sa pag-ubos sa ihap tungod sa oil crisis.
2: Ato mga nagunang nga balitang regional na Wilder Sikop human makuha ng 1 million ka pesos nga kantidad sa gituwang Shabu sa Tagbilaran.
3: Duwag ka most wanted person sa Iloilo City na Sikop.
2: Dugang balitang regional, ang mga pulis sa Bacolod nagpahigayon og simultaneous exercise sa para sa aktibong pagpamusil sa campus.
3: Mga naguna sa balitang national, prosecution na dili na i-presentar ang ubang mga saksi sa impeachment trial.
2: Dugang balitang national, Marcos ug presidente sa Singapore nagpulong bahin sa papatigayong panglawas sa ukalambuan sa Katilingban.
3: NBI nagmugna og task force aron imbestigahan ang gingong mga irregularidad sa 2019 SEA Games.
2: Atong balitang international, usa pa tay duha ang nawala human na lunod ang bangka sa San Francisco Bay.
3: Sa balitang negosyo, DA paligunon ang proteksyon para sa mga klase sa UB sa Nasud.
2: Abtang sa itong kabalitang sports sa NLARC sa Daog Gabatok sa Titan Ultra sa nagparayon nga dula sa PBA.
3: Balita in showbiz, Alex Gonzaga spoiled sa pagmabdos.
2: Ato ko na sa mga ka-K5, alas 6, stress na mo itong mga balita nga ngayon yung masaya na kumplitong detalye. Sa kalan sa kinitibukang puwarsa sa K5 News of Fam, 97.7 na magkata, our CEO President na Busdok Ramil Oya.
3: Area Major Marifab, uban niya, naligan.
2: Ato ka Station Manager ka-K5, Sir Bernie Kabusaw.
3: Ako na ito, Pikes Lawal, itong Technician ka-K5, Abo Dwayne, all put.
0: DTX 500, Morning Newscast, Morning Newscast.
2: O ba rin mga ka-K5 sa programang DTX 500 Morning Newscast, kami lang po ng inyong mga tig balita. Kininyong ubos ng alagad sa kanginan ka K5 James de Tribayo, Bandung Ilio.
3: Aga K5, Shara Marie Humilio.
2: Maing adlaw ka natin dalan, maing adlaw Luzon, Visayas, Mindanao, ukutom sa mabuting labay sa Sibya sa 97.7 K5 News FM, Dumayatex ka. Nakita usab kita mga ka-K5 via Facebook Live, i-search lang ang K5 News FM Digital Dash, Dumayatex ka. At ang oras, alas 6:04 na, nato nagyapon ka natin sa D3 Bio, ang BCO ko by D3, ang D3 nga may BCO pa. Ang ato nga D3 Bio mga ka-K5, nga doon ay virgin coconut oil, nga mutabang kanimo sa pagpatay sa mga bakterya sulod sa imong kalawasan. So ikaw, na ay sakit sama sa ubot sip ontrang kaso ug hinanata pag D3 Bio na mga kakifa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang lokal.
2: Dato ko ng detalye sa balitang lokal, gibutyag sa Director sa Negros Oriental Police Provincial Office nga si Police Colonel Timar Alam nga walay nakitaan ng ebidensya ang mga investigador bahin sa giingong pugsanon nga pagsulod

0: Malaysia. Isusi karon sa mga investigador ang posibilidad nga posibleng ubos sa impluwensya sa ilegal na droga o alcohol ang mga suspek sa dihang ilang gihimo ang pag-atake.
1: DTX 500 Morning Newscast. Magitang Duhal.
2: Dugang ang balitang lokal, rider sa motorsiklo ni dasmag sa truck sa DPWH nga nag-parking dapin sa dalan sa lungsod sa Rawe na Pataya. Sa detalye, hadga na ito ni KK5 Sera Repe, AK5 mo.
1: Balitang Duhal!
3: At ang gusto ka by the city ano sa ang rider balay sa rinte sa tayo naman sa ang gibanin yung motosiklo sa National Highway sa barangay Bayan Tubig na Dawe na Cruz Central di ato na klabay ng adlaw sa initial investigation sa kapulisan one hingan li ang gabong rider sa tingin na matod pa nga ang pag-abot or matod pa nga rider doon yung isang kaangkas pag-abot nila doon sa eskwilahan kalit lang matod pa nga ributo ang likid sa motosiklo hinugdan nga one ang kini control o nga natumba. Ang driver bangga ang motosiklo sa likod ng bahin sa usa ka dump truck nga ipinagyan sa Department of Public Works and Highways nga nagka-parking sa dapin sa dalan. Ang biktima ang idali pa kini pagdala sa mga tabalanan paanda pa tayo na kining nabot. Ngayon, ang pagkainer nini ang nasa luwas ng game tag. Sa pagkaroon na kapulisan sa Lungsod Dawe na parahin pa sa ilang dunga investigasyon sa Hitabo. Abalita ang debate ito dahil kanino sa DTX Copamex may kapi ka na Daka Detox pa K5 Cyril DTX sa 5 Rebe para sa kapi ka balita servisyo Flico Creo sa Negros K5 News FM
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Ato nga doon ang balitang lokal na Nutrition Month 2026 magtutukusab sa pagpanalipod sa kalikupan na. Sa detalye hatod ka nato ni ka K5 Roy August Bustillo i K5 mo.
1: Balitang Lokal.
4: Pagkarayan sa pagsaulog sa bulan sa nutrisyon o Nutrition Month 2026, nagparayan usab ang buhatan sa Provincial Nutrition Committee o PNC haron sa pagpalapnag sa mga advokasya ngadto sa publiko labi na kabahin sa nutrisyon sa matag usa. Ug dili lang kabahin nutrisyon ang itutukan karon sa kagamanan, apil na ang pagpalapnag sa advokasya labot sa pagpanalipod sa kinaiyahan alas pagsiguro sa igong supply sa pagkaon ug nutrisyon sa katawhan. Sa pagpadayon sa pagpulupulong pinagi sa Philippine Information Agency o PIA, pipila ka mga speaker o tigpamaba sa nakalain ahinsya sa gobyerno sama sa DNR, Agriculture o Provincial Health Office, ilang panawagan ang nutrisyon magagikan kana sa limpyo nga kaligupan o palibot. Usa nagpadayon ang kagamahanan sa pagtuki pinagi sa mga forum sa nakalain lugar sa barangay haron mapabot gayod ang mga inisyatibo o makabot ang tuyog tumong sa pagsulog ni Nutrition Month. Para sa DTX Morning News, kinis ka K5 Roy August Bustillo, press kampiyon ng balita, serbisyo publiko, galingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Katapos na sa balitang lokal, bisan pa sa 30% ng pag-unod si Greganon sa mga turista tungkol sa krisis sa lanam, positibo giyapon ng Niagara Central Tourism Board nga makab-ot ilang target ng 1 million nga bisita karong tuigang. Matod pa ni Tourism Board Executive Director Woodrow R.R. McKillen, gipakusgan nilang ilang kampanya piraga sa pag-anunsyo sa ilang laing mga tugpahanan sa nasod aromadani ang mga domestic tourists. Ilauman nga mabawi ang ihap sa mga bisita pinagi sa mga dakong kalihukan na sama sa Buglasan Festival, Founders Week sa Siliman o ang kapistahan sa Dumaguete. Sa pagkakaroon ng mga langyawgikan sa Amerika, South Korea, France, Germany o China ang naguna sa listahan sa mga mibisita sa probinsya.
1: Balitang Regional.
0: Ato ko ras mga kaki 5 alas 6 and 9 na. Kining oras nga tuod ka nato sa tuang DTX 500 capsule. Mutabang ka nimo sa pagkontrolar sa imong sugar. DTX 500 capsule mga kaki 5. Malikay ka sa sakit nga diabetes nga posibleng magdisulta sa kahanap sa imong pananaw o di kaya pagkaputol sa imong kamot o tiil. Kung gusto kang balikayan ang sakit nga diabetes, mag DTX 500 capsule.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Regional.
0: Atong unang detalye sa balitang regional, sikop ang usa ka wielder human siya nakuha ng 1 million na nga kantidad sa sabu sa usa ka bypass operation sa Puro Kutso Barangay Buol Tagbilaran City kaniadtong Martes Hulyo 14. Ilang suspect nga si alias Jefferson na 27 anyos usa ka wielder og residente sa samang barangay. Nasakmita ang mga kung nakasagmit ang mga otoridad o gupat ka mga dagkong pakiti sa gituhang shabo na may gibugatonda.

0: Sinto sa 63 gramos sa gidudahan na ugi perbanang abrija nga market value nga 1,180,400 pesos. Ang suspeka na nakaroon sa kustudiya sa Tagbilaran City Police Station ug ikatakdang mag-atubang og mga kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o Section 5 ug 11 Article of Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act ug 2002.
1: ATX 500 Morning Newscast Bitang Regional.
2: Dugang balitang regional, nasikop sa maling operasyon sa Iloilo City Police Office ang duwag ka mga most wanted nga individual sa Iloilo City niya doon lakabay nga adlaw. Ilang nga kaserbihan ng Guanato Pares ang ikaunong mga most wanted sa Rakbayan at kinsagilang nga si Jose Barcez Anyos. Ulitaw, gipisakaan siya o kaso sa court itungon sa paglapas Republic Act RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Tumang sa balikwat 4 minuto sa dakwal asal sa mga otoridad ang top 8 most wanted person nga gila sa alias nga Roderick 28 anyos ulitaw kinsa nakalapas sa RA 9165 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Subay nini mo na pusong pagkarakob sa mga suspect ipasalig usab sa PRO6 na ipuray ng pagpakusog sa mga manhunt operation isip kabahin sa kampanya nini sa pagpangita sa mga pugante sa Western Visayas.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Bitang Regional.
0: Atong oras mga ka-K5, alas 5:12 na samtang sa katapusang tudling sa itong mga balitang regional. Nagpahigayon og simultaneous exercise kon Simarx ang Bacolod City Police Office para sa mga insidente sa pagpamusil sa nagkalainlaing mga pampublikong eskwelahan sa Rakbayan na isip kabahin sa mga paningkamot aron maparayon ang kaluwasan og seguridad sa mga campus. Ipahayag ni BCPO Director Colonel Eugene Ribadumia kaniato nga Miyerkules nga gihangyo mismo sa Department of Education kung DepEd Bacolod School Division ang napagpahigayon sa maong CIMEX. Itong Martes usa ka CIMEX sa aktibo nga pagpamusil ang gipahigayon sa barangay sa Singkag Airport National School nga gipanguluhan sa mga personay sa BCPO Special Weapons and Tactics Team. Mahinumduman ang nga gimando ni Philippine National Police ni adtong miaging bulan ngadto sa mga lokal nga opisina ug unit sa pulisya nga makigalayon sa DepEd sa pagpahigayon og mga active shooting drills sa tanang eskwelahan sa tibuok nasod nga Pilipinas. Sa
1: ATX 500 Morning Newscast National.
2: Balita National, mga ka-K5, makatod ka nato sa DTX Coffee Mix, ang kaping mo yung palya, sugar cane o chia seeds. DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na ka-detox ka pa.
1: DTX 500, Morning Newscast, Morning
3: Newscast, Balita National.
2: Gipahibalo ni Lead Prosecutor Jervel Westro nga dili na mo presentar ang House Prosecution Panel. Pipila ka na ka-schedule nga masaksi sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte ni atong Miyerkules Hulyo 15. Kini may kalabutan sa impeachment Article 4 nga naghisgot sa gingong mga hulga nga gihimo sa Vice Presidente. Lakip sa mga dili na ipresentar mao usa ka representante gikan sa Philippine National Police Firearms and Explosive Office. Mga tigbulita nga sila si Michael Flores Agbons Magsampol, Sheriff Abby Andres, usa ka priyente sa biktima nga gayong gihulga o usa ka psychiatrist. Sumala pa ni Lowestro si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag mao ang katapusang saksi sa prosecution alang sa Article 4.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Balitang National.
1: Balitang National.
0: Dugang abalitang nasyonal, nagkita si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kang Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Kinatog ang Miyerkules sa runhisgutan ang mga paagi sa mapaligon ang bilateral nga relasyon. Tali sa dua ka mga nasyon matod pa sa Malacanang. Ipamatunan pag-usap ni Marcos ug Wong ang dugay na nga panag-uban tali sa Pilipinas ug Singapore. Atol sa usa ka meeting sa Istana, iinan nahimutang ang mga opisina sa Presidente o Prime Minister sa Singapore. Atol sa Presidential Communication Office, gihisgutan sa dua ka mga leader ang pagpalapad sa pamatigayon, pagpahimulos sa mga oportunidad sa artificial intelligence kon AI at iinapagdani ug dugang nga mga pamuhunan ug pagpalig-on sa kolaborasyon sa panglawas ug social nga kalambuan. Si Marcos na sa usa ka working visit sa Singapore gikan pa kaniadtong Hulyo 14 hangtod karong adlaw, Hulyo 16.
1: GTX 500 Morning Newscast. Bitang National.
2: Katapusan sa balita nasyonal, nagmugnaw gispesyal nga task force sa National Bureau of Investigation na imbestigahan ang giingong mga irregularidad na lambigit sa mga proyekto sa impresaktura o mga transaksyon sa 2019 Southeast Asian Games. Adol pa ni NBI Director Malvin Matibag, gusto sa mga issue nga gisusi mao ang giingong kakulang sa public bidding o paghusay sa pondo. Iklaro ni Matibag nga samtang wala mga individual nga porma nga giilaisip mga nalambigit ang mga investigador, nagsugod na sa pag-ila sa mga personalidad nga mahimong responsable sa maong kaso. Gingong nadiskubrihan ang mga dokumento man sa bago niyang pagbisita sa New Clark City din ang Basis Conversion and Development Authority, nagdonar og 5 hektarya alang sa maabot nga NBI Academy.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alas 5:16 na mga kakifaib, ato nga network news nga hatod lang gihapon kanato sa ato ang pinaka-epektibo nga bitamina, ang Mighty C nga may alkaline base nga vitamin C. Ang ato nga Mighty C mga kakifaib, mutabang kani-kanimo sa pagpabaskog sa imong immune system aron malikay ka sa pag-angkon sa bisan unsang klase nga sakit, hilabi na sa panahon nga kalit lang ug ulan init, dali makuha o maangkon ang trangkaso, subaw ug uban pa aron malikayan ang mao mga sakit pag may tisina mga kakifan.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Dato ko ng detalye sa network news sa Tabukata K5 News sa Famkalibo. 23 anyos na lalaki patay na nang makita sa inuupahang kwarto sa Kalibo. Sa detalye hatod ka nato ni K5 Leonard Viray, EK5
1: News. K5 News FM. Live report.
4: Patay na nang matagpuan ng isang 23 anyos na lalaki sa inuupahan itong kwarto sa El Barrio Street, Poblacion, Kalibo, Miyerkules ng umaga. Kinilala ang biktima na si alias Darren, residente ng Barangay Halas, New Washington, at nagtatrabaho sa isang fast food chain sa bayan ng Kalibo. Ayon sa kanyang tiyahin, nagtungo siya sa boarding house matapos hindi sumasagot ang biktima sa mga tawag at mensahe. Sinabi manon ng caretaker na natutulog lamang ito, ngunit nang silipin ang kwarto ay napansin niyang namamaga ang mga paa ng biktima. Agad na binuksan ang pinto ng kwarto at doon tumambad ang wala ng buhay ng katawan ng biktima na nasa state of decomposition na. Ayon sa mga kasamang nangungupahan, huli nilang nakita ang biktima noong Linggo at hindi na muling lumabas ng kanyang kwarto. Sa ngayon, nagpapatuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng Kalibo PNP at SOCO upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay ng biktima. Samantala, nakadepende naman sa pamilya kung isa sa ilalim pa ang bangkay ng biktima sa otopsiya. Balita Regionale mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Samtang sa balita gikan sa K5 News FM Tacloban, isang estudyante sa Paranay Sama nagbanta na magdadala ng baril sa paaralan. Sa detalye hatid ni K5 Carlo Arisgado, i-K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
5: Isang grade 9 na mag-aaral ng Kasandig National High School sa Barangay Kasandig Paranas, Samara ang nagpakalat ng banta sa social media na magdadala siya di umano ng barila sa loob ng paaralan nitong Hulyo 14. Base sa impormasyong nakalapa, ipinadala ng estudyante ang banta sa pamamagitan ng isang mensahe sa kanyang kaklase na bukas ka lang kasama ang litrato ng barila at mga bala na nakalagay sa loob ng kanyang bag. Nagdulot din ng matinding takot sa nakatanggap ng mensahe ang pahayag ng suspect na isa pa lang daw di umano ang kanyang nasaksak. Agad na naiulat ang banta sa mga otoridad na mabilis namang umaksyon kasama ang Municipal Social Welfare Development Office o MSWDO. Sa isinigawang operasyon, na-recover sa bahay ng estudyante ang isang kalibre 38 na baril na pagmamay-ari ng kanyang ama at sa sa ngayon, patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad kung paano nakuha ng grade 9 student ang nasabing baril. Samantala, nagdulot ito ng malaking pangamba sa buong komunidad, lalo na't sunod-sunod ang mga naiulat na banta sa mga paaralan mula nang mangyari ang malugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Hunyo 22. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si KK5 Carlo Ariscado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Ato ka rin sa Lasayos 20 ng mga ka-K5 sa katapusan na to, sa itong network news sa tapukat ng K5 News FM Olongapo. 23 taong gulang na estudyante patay matapos mahulog sa tricycle. Kalitali hatod ka na to ni ka-K5 Aileen Cuevas Sanchez sa K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
6: Patay ang isang 23 anyos na babaeng estudyante matapos umanong mahulog mula sa isang umaandar na tricycle sa Balagtas, Bulacan. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Florence, residente ng Barangay Burol 2. Ayon sa ulat, naganap ang insidente ng madaling araw kamakailan habang bumibiyahe ng tricycle sa Provincial Road sa Barangay Burol 2. Sa investigasyon, sinabi ng mga magulang ng biktima na nahulog ang kanilang anak mula sa umaandar na tricycle at malakas na tumama ang ulo nito sa kalsada. Inaalam din ng pulisya ang ulat na hindi umano huminto ang driver at iniwan ang biktima sa pinangyarihan. Agad namang isinugod ng mga saksi ang biktima sa isang klinika bago inilipat sa Sacred Heart Hospital sa Malolos City. Ngunit binawian din ito ng buhay bandang madaling araw. Patuloy ang follow-up investigation ng pulisya upang matukoy at madakip ang driver at maisampa ang kaukulang kasong kriminal laban sa suspect. Balita mula sa Bulacan Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Balita International. International.
2: Balita International, mga ka-K5, makatod ka na to sa DTX 500. Mutabang kini pagpaubos itong blood sugar. Aron makalagay kasi kita huwag nga diabetes. Sa protection niyo mamata mag DTX 500 kanunay.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Balita International. International.
2: Patay ang usa ka tawo duha pa ang nawala human nadunod ang usa ka sakit sa San Francisco Bay niya tumarte sa hapon. Naglunsar ang mga otoridad o dakong operasyon sa paglawas sa insidente doon sa Alcatraz Island. Di nakita sa resyong investigasyon nga nasunog ang sakayan sa wala pa kini malunod. Ang sakayan naglawig tiliwala sa Alcatraz Island o sa Golden Gate Bridge. Ugaduy di sa 19 katawang sakay, matod pa sa San Francisco Fire Department. Nagpadayon ang mga otoridad sa mga operasyon sa pagpangita o pagluwas samtang ilang imbisigahan ang hinungdan sa aksidente.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: At ako rin sa mga kakifay balasay sa 23 samtang sa tuang di balitang negosyo ka. Department of Agriculture, paliguno ng proteksyon para sa mga klase sa ubi sa nasod. Tanitali hatod ka na ito ni K5 Rofa Di Vero, K5 Mo.
1: K5 News FM Live Report.
7: Uban sa nagkataas ng panginahanglan sa tibuok kalibutan alang sa ubi, nakigtigom ang usa ka unit sa Department of Agriculture kung DA. Uban sa mga stakeholder, ano paliguna? Ang proteksyon sa mga klase sa tanom o mga panalipod sa intellectual property para sa ube sa Pilipinas. Sumala sa National Seed Industry Council, Plant Variety Protection Office, at doon na kininagpadayon yung mga inisyatibo armadasig, ang pagpalambo o panalipod sa gipauswag ang mga klase sa ube. Ang nasod karon, nag-ila sa 8 karehistrado nga klase sa ube di ingitakda na marehistro na unya ang dugang ng mga klase samtang nagpadayon ang mga inisyatibo sa pagpasanay. Dugan usab ang ibutyag sa mga eksperto na kinahanglang mutubag sa mga pinahanglanon sa konsumidor o merkado ang mga programa sa pagpasanay sa ube aron mapauswaga ang kompetisyon sa industriya sa ube sa Pilipinas. Kini ang balita negosyo at kanato si DTX sa Coffee Mix nagkahapi ka na naka-detox sa kapa. Kini sa K5, Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Balita Entertainment. Balita Entertainment.
2: O dito yung entertainment mga ka-K-Far, mga tulad ka na ito sa MyTC, ang client-based na vitamin C. Gusto ni mga ma-achieve healthy younger looking skin at the same time, magkabatok sa mga sakit-sakit, magtumalamang everyday o MyTC.
1: Balitang Entertainment. Balitang
2: Entertainment. Alex Gonzaga spoiled sa pag-mobdos. Sa detalye, hatod ka na ito ng K5 Divina Teen Dog, i-K5 mo.
1: Balitang Entertainment.
8: Balitang Entertainment. Yes, mga K5, itong balitang show is pampered with the bond of love. Mokin ang kasamdang kahimtang ni Alex Gonzaga. Kinsa nagpaabot na pag-abot sa iyang umaabot nga anarka. Base sa iyang Instagram post, di atiman pag-ayos si Mrs. Morada kung nagtagamtan siya sa usa ka maluho nga kinabuhi. Gingong gibusog siya sa mga taong usod kanina. Nag-post si Alex ug mga panagsama sa mga dili manimtan nga mahigayon nga nihatabo niya itong miaging Hunyo. Staring usabang ate nga si Tony Gonzaga, kauban ang anak nini nga babae, panahon sa iyong check-up ug ang panglambing ni Mikey. Food, love, attention, name it. Sagana si Alex sa mga yun as a shoe awaits their bonda of joy. Malakad to mga kakifag, itong balitang showbiz. Ingatod ka natin sa YTC, ang alkaline base na vitamin C. Kini si kakifag, ikanibin natin doon ka para sa kampin na balita, servisyo publik ko kalingan sa Regros, K5 News, at na.
1: Balitang Sports.
0: Alas 5:26 na mga kaki-5 sa itong abritang sports chat. Ken likes daog gabatok sa Titan Ultra sa nagpanayon nga dula sa PBA. Sa detalye hatod ka na ito ni kaki-5 sa real DTX sa 500 rapa, iki-5.
1: Balitang Sports.
9: Sa balitan ito sa sports ay karong adlaw game sa NLEX ang labing haladumon ng gabi para sa rookie coach sa si Jimmy Alapag. Kiliba na nagipukan ang Titan Alder, 105-100. Aron, bantay ko na sa 3-0 nga para sa Group A sa PBA Governors Cup. Si Shani Winston, nilangkat sa 30 puntos atun sa iyang atun sa mong kinaugan. Samtang niya pag-usap din ni si Robert Bullock sa may 30 puntos. O samtang ilang import nga si Dequan Jones, adun ay 22 sa puntos. Matod pa ni Coach Jimmy Alapag. Kini, boy, sinugdaan na palag siyang karira nini sa pag-coach sa PBA karon nga season. Abalitin na ba ito na kaninyo sa DTX Copapex o Extend Pod Supplement. K5 sa Iril, DTX sa Pag-Drop para sa kapibilitan servisyo. Bliko, Cleo sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Huwag itong naglanggob sa itong DTX 500 Morning Newscast mga Kaki-5. May adlaw, may butag ka na itong tarahan. May butag sa itong sparring partner nga si Kaki-5, Shara Marie Humilio.
2: Yes, good morning Kaki-5 James. Magmayong buntag sa mga sumuli Kaki-5 na itong anamina karong oras sa aming unman. Ang mga naglantaw dali sa Facebook Live, Happy Thursday!
0: At ang kapag-tipig may adlaw, may butag, kay kagawan rito Miraflor nga naka-DTX Coffee Mix na. Ingon man ni Sir Gary Inolpe din sa may Zambuang Gita. Good morning. Og ni Ma'am Elsa Sikula Villarente. Good morning.
2: Good morning, Sir Emmanuel Almanso, Lord Isapitasha and Floro e Gloria Amancio.
0: At usap na pagtibaya ni Sir Godofredo Malbog, Ma'am Emilia Inligara, og ni Sir Randy Santisas may butag.
2: Ika ni Ma'am Divine Gantalaw, shoutout siyang bala nga si Isagani Gantalaw sa Giligan Shaton. Shoutout to Adelaida Gantalaw, Dijos Gantalaw, siyang anak nga si Nika Erka Irish.
0: And of course, good morning also to Ma'am Dunabel Mulas, nga naminaw na karoon sa may Kampaklan Sibulan, og ni Tristan Gulay, may bunta.
2: Shoutout mamay sa Mujeres Candido from Makugihon, naminaw ninyo dari, naglanta sa live. Shoutout ni Ate Jodeline Balsamo, nga sa nagpalanog sa ilang radyo. Shoutout po sa iyang pag-umakot ni si Manaline Mabuti Lubiano.
0: Humble greetings ni Ma'am Inday Mars
2: Vlog. Good morning.
0: Sika tatanay kay Givlog. Alas 5:29 na mga ka-K5 Waramigong oras, musunod ang 4:01 portion niya. Nangalan sa kinatibukang puwersa sa K5 News FM 97.7 our CEO President Busdok Ramiloy.
2: Area Major Marafa Babanyan, Aligan.
0: Atong nga Station Manager ka-K5 Sir Bernie Cabusaw.
2: Atong Pikes Lawal, itong Technician ka-K5 Babu Dwayne Alpon.
0: Ilan salamat mga ka-K5 sa inyong mapag-uban sa DTX sa 500 Morning News Cards. Kamilga po ninyo mga tigbalita nga naghatod kaninyo sa mga balita karuntak na kininyong obos ng alagad sa kahanginan. kanya ka K5 James sa Ditribayo, Bandukilio.
2: Okay, K5 Shara Marie Humilio.
0: Para sa kampiyon ng abilita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros.
2: K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ditribayo.
10: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya Ditribayo. Ipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: Ditribayo. Ang Ditri nga may Visio. Ang Visio nga may Ditri. Papalit sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo.
11: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang Ditribayo na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: Ditribayo. Ang Ditri nga may Visio. Ang Visio nga may Ditri. Papalit sa mga Ditribayo. Nawan ana baka ugana sa kama? Masinug. May diabetes ka? Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Adunay powerful extracts. No phytochemicals. Ug antioxidant. Nga gigan sa palaya. Ug the sugar cane. Mga organic compounds. Nga effective. Batok sa sakit nga diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Abang talupangdan ko nga makula-pula ako nihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpanginig. Nag-detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapaka-magabutigan. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rundan, dali na kayo kumagkasakit o gilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, storbo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, linajud ko basta-basta mubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, the vitamin C! Sa mga butika.
15: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-iskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang dyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw. Balik sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga Bacolod, napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Wala mo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika.
5: DTX Coffee Mix. Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako o DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabalik sa tanang butika, duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay efektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
7: Ako si Florazel. Before, problema jud na ko ang irregular nga regla. Mabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: The lives of the Filipino people.
1: Alas 6:36 na sa kabuntagon. Atugyapon ka na to sa Mighty C, ang alkaline-based vitamin C. Detect sa 500, pinaka-epektibong tambal, labi na niya itong tagas kay sugar. Detect sa Copemex, nakakapay ka na, nakadetox ka pa sa to ang D3 bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. At balik ko na mga kakipay, mga tong oras. Alas 6:36.
2: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
3: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Ang kagawasan kapanalipdan pinagi sa kamaturan. Kon sa bakap giluiban. Sa panaghiusa. Kon sa panagbahin-bahin gihulga. Sa hinagiban. Kon sa hinagiban. Gipasipadan.
3: Foro de los Pueblos.
1: Mga ka-foro, mga ka-K5, kamustag may buntag? Welcome. Nausap, darigapon sa tuang pagpanagubaduban sa tuang tulumanon. Inyong tulumanon.
3: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos. Ning adlaw karo na mga kegsunan ng Webes. It's 16 na. Ning bulan gapon solyo tuiga 2026.
3: Foro de los Pueblos.
1: Kumusta ka mong tanan? Kumusta? Ako nang hinaot, kami nang hinaot. Nga na mo karon sa kapis kay gapon sa inyong paglawas. Samtang pulay mo karon nga naminaw, dere lamang sa tuang nga pagkapanaguban-uban. Standby sa update sa sunog mga kaigsunan. Nga, miigo ka gapon, dadapitas may Bolivar area. Particularmente na diha sa why not? Why not? Why? Nga nung man? Nga nung dili?
3: Foro de los Pueblos.
1: Standby sa mo sa update, Michael Bigita ng mga sukit, tigpaminaw sa nahitabo nga pagpamusil patay sa saka Amerika Nasional. Itong atong discussion kaghapon, among discussion kaghapon ni Atty. Mga Higala. Huwag ang mga report sa atong mga kaubanan, pipilag ka mga oras. Human mi mixro, ningon din ang atong kapulisan, ang persons of interest, ang ihang live-in partner.
3: Foro de los Pueblos.
1: Kadumdumo kaghapon, katong ingon ko, nga ang kuyaw nini, pipilag ka mga oras gikan karon, mo presenta nga to ang kapulisan, o niya ang nasa kong huna-huna, mo'y persons of interest. Ang mao, ang naagyo sa kong huna-huna, mga sukinting paminaw.
3: Foro de los Pueblos.
1: Kaya nga naman, dili manggod mga kaigsunan, kanang normal ba ang gimos babae, sa inan mo, patay iyang live-in, ang iyang banabana mga sukintig paminaw. O niya mura gawaray kasikas. Doon na pamanggali, report nga ito na dawat na mga igala. Kadagan may mo report na rin na ito. Nga, taguan unta nila. Taguan unta nila mga sukintig paminaw ang maong krimen. Tanawa lagi.
3: Foro de los Pueblos.
1: O niya, ito ni hatagaro ka pagtagad, samtang sa pikas, kabahi na mga sukintig paminaw. Ang Marcos administrasyon karon, administrasyon ni Bongbong Marcos, wa gyoy lamina. Kay di ana pundi nga mga senador, mga sukintig paminaw gihulga, ilabi na ni atong anomalya kuno sa SEA Games.
3: Foro de los Pueblos.
1: Anya kabalo baya mo mga sukintig paminaw mga kakipan. Nga ang nagdala ni atong SEA Games mga kaigsunan mao si Peter Cayetano. Gusto na po nila pahilomon ang mga sukintig paminaw si Peter Cayetano. Human na mga kaigsunan, gipahilom si Marcolita, si Jingoy, o guban pa, ginahinag, dala dito sa prisuan. Basig sunod na mga kaigsunan, si Cayetano na po. Ato nga po nahatagan o pagtagad, apansadik pa ato sa nihawanan, kining ato nga pagpanaguban-uban.
2: K5 News FM Live Report.
1: Mayawan City, apil sa Siam, ka mga LGU sa NIR, nga napili alang sa Philippine Open Government Program Localization. K5, don't dig ludo bi, K5 mo!
2: K5 News FM Live Report.
4: Tagan o technical assistance sa Department of the Interior and Local Government kung DILG ang paggagamhan ng lokal sa Bayawan alang sa pag-umol sa Philippine Open Government Program Localization Programs kahapon.

0: Nawa Julio Kenzie de 2026 dito sa Jules Sams Boulevard area, Payawan City. Ang PHOGP o sa kinikinisyatiba nga naghiusa sa mga ahensya sa gobyerno o sa mga civil society organizations aron iduso ang transparency, accountability o ang makahulugan ng partisipasyon sa mga lungsuranon diha sa pangagamhanan. Garbo sa moong syudad nga ang Payawan City usa lamang sa siyam kalokal nga pangagamhanan sa tibuok Negros Island Region nga gipili sa OGP Regional Technical Working Group isip Pioneer LGU sa maong localization na program. Kini tungod sa ligon nga baruganan sa syudad alang sa limpyo nga pagagamhanan o ang maayong relasyon ni ini sa pribadong sektor o mga CSOs. Tuyo sa mong kalihukan nga magiyahan ang pagagamhanang lokal sa paghanay sa o paghuman sa ilang giandam nga flagship program, pagkompleto sa mga kinahanglang dokumento o pagpauswag sa ilang dagan sa trabaho sa dili pa kini isumiti ngadto sa SLGP Program Management Office. Gitambungan kini sa among kalihukan nga sila Mayor Jack T. Raymond Jr., Vice Mayor Rosmar Ayan Tihing, City Administrator Corazon Lizaran, mga department heads o mga representante gikan sa nagkalain-laing ahensya. Kini nga balita gihatod kanto sa DTX 500 MyTC o Gadi Tribayo nga mapalit sa tanang mga authorized reseller para sa Foro de los Pueblos na nakagigyan din sa K5 News FM Bayo 106.5. Kini si K5 Don Di Glodovi para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kini kapon sa Negros, K5 News FM. K5 News FM Live
1: Report Foro de los Pueblos. Salamat na ka K5 Badon Day! Samtang sa pikas gabahi na mga suking tigpaminaw, dumagiti usa sa destinasyon sa mga very important Pinoy. VIP tour sa mga balikbayan kay K5 Roy Bustillo, K5 mo.
2: K5 News FM Live Report.
1: Yes, apan na sa di pa. Welcome! There is ato ang Dumagiti City. Ang balikbayan na gikan sa bais, so... Bais o gamanhoyod ng mga kaigsunan. Pare Rick, Huibas, Milla Flores, pare morning! Morning, pre!
2: Puro de los Pueblos!
1: Naroon siya dere mga suking tigpabilaw. O niya, muraga, doon na banigida lang ha, si Lupin. Di baka na mga suking tigpabilaw katong bagungon. Ay! Pamahaw? Ano sa nabi? Puto? Oh! Ayan na po dere. Oh! Napagimangga! Napodere mga kaigsunan si Miss Jean. Dato balikan si K5 Roy. Yes, Roy. Go ahead, K5 Roy.
2: K5 News FM Live Report.
3: Kaya sa Dumaguete, usa sa mga destinasyon sa programa sa Department of Foreign Affairs, kauban ang Department of Tourism mao ang The Very Important Pinoy o kon VIP Tours 2026. Usa kini ka pamaagi labi na sa mga Filipino-Americans nga nanimuyo tuana sa abroad o sa Amerika nga sa dugay panahon wala na sila nakauli dinhi. Ug usa kini ka programa sa DOT nga sa pag-connect sa mga Pinoy sa Amerika ngadto sa ilang mga pamilya dinhi sa Pilipinas ug matagamtaman lang usob ang kultura, ang history ug ang kagikan nila dinhi sa ato nasod. Ang Very Important Pinoy o kon VIP Tour 2026 nagsugod kini atong Hulyo 12 hangtod 21, July 12 until July 21, 2026 napulo kini kaadlaw ug ang destination mao kining Manila, Dumaguete ug Cebu. Sa maong tour mao kini ang pagkonekta pag-usab sa mga Pilipino sa gawas sa nasod ngadto sa ilang yutang natauhan, pagpakita sa kasaysayan sa kultura ug natural nga katahom sa Pilipinas. Ug usa na dinhi ang Dumaguete City nga sa diin mao ikaduha nga destinasyon sa Very Important Pinoy VIP Tour 2026. Sa atong mga kababayan diha ang gikan sa Amerika, pag-inom ka mong Mighty Sea para piskay kanunay ang lawas mag Mighty Sea para sa Foro de los Pueblos. Municipal News, kinesika K5 Roy August Bustillo para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Foro de los Pueblos.
1: Alas 6:45 na mga sukinting paminaw. 6:45 na. Good morning, Editorial Bacabusaw, Madeline na Salamurin Hamandron. Morning, Emmanuel Alminso, Marlui Corvira, John John Benaventura, morning usab ngadto ni Oter Miraflor o Godofredo Malbog. Ay, di ta maglangan, i-check na to si K5 Sir Rip, mga sukin ting paminaw. Anya na na, bo, unahan sa nato ang sunog, bo, nga miigo, kagahapon, di adapita sa may, why not? Ato nga i-check mga sukin ting paminaw. Si Nens, ay, Ma'am Nens, Mando Kilyo, good morning! Morning, Ma'am Nens. Yeah! Anya, good morning usab mga suking tigpaminaw nga to, of course, ni Ma'am Joy Fry. Yeah! ni Ma'am Joy Di Pauli, tanan Ma'am Raul og ni Ma'am Lynn. Ada satu ang butungan dia dapat mga sukin tik pamilyar samay Boulevard. Pertinya kusugar bagi nak sayang monitor dia. Pagamay-gamay ra nang radyo dia ni Ma'am Lynn og ni Ma'am or ni Sir Raul, pero abot na dito mga kaigsunan kuan TIC Tourism Center. Pwerte nga kusuga na mga gala. Okay! Ito nga i-check na. Nana, bo, sige si Cyril. Yes, hi! Diyas ay mong area sa update sa sunog website.
2: K5 News FM Live Report.
4: Kibetan, ito ang mga partner ng Gapon na mag-higop ng kape. Diyan sa may, why not? Kapanik itukaw sila sa Osaka sunog. Pasado alas stress sa kagapon ng Kibetan, no?
1: Ikan sila! Pag-igo sa sunog, nitabang ang mga foreigner o gakuan, itsang gatubig.
4: Ano ba, nigawas eh, maanog ka ma.
1: Katong kape nila, katong, kuan man na diha, magtapok man na sila diha, o niya, magsiat-siat man na sila, gabugnaw kay kaber. Katutang ka mga ber, multi lang gitsa dito. Pero ang problema, basig mo, dako na po din nun ang kalayo.
4: Alerto sa mga itong mga five volunteers, kay pag-aso dito na sila, pero wak na yung matabang yung beben, kay... Di sila o naman sa sunod gabahin, sa kusina gabahin. Ang mga parinan gapon nga dito
1: atong,
4: sa...
1: Atong iklaro ni, kining why not? Why not yun, tibok why not?
4: Oo, oh, tibok oh. Sila, tibok yun.
1: Ang kining why not, nakasunod mang kuini sa pagkabot na ko dali sa una sa Dumaguete, kuan man siya ka na nga, doon ay kananan sa sulod, doon na po yung nanan.
4: Correct.
1: Doon na po ay ka na nga, sayaw-sayaw, kanapitaw nga, ang sa'yo tawag, na'y DJ. Mag-DJ ba?
4: Oh, na'y karaoke.
1: Oh, onya, ang botog, doon na ba po kanin sila yung mga kwan? Doon na po kanin sila yung mga silbidura?
4: Oh, na'y sila yung mga witres.
1: Na'y sila yung mga witres?
4: Oo.
1: Oh. So, muna ang, onya, kining why not, kwan na po din siya mga sulking tigpaminaw, landmark na po ni Deris Dumaguete. Ang landmark Deris Dumaguete, why not? Diha sa Boulevard, diha sa Boulevard, ha? Boulevard yun, may pinaka-landmark na to. Pero sa Boulevard area, nga diin diha pwede mangaon, na pwede mag-disco. Number one, why not? Sunod, kining honeycomb, apil pa ni honeycomb.
4: Kapag, oo.
1: Sans Rival. Chinlong. Chinlong.
4: Oo. Casablanca.
1: Ha?
4: Casablanca.
1: Oh, Casablanca. Basta ka na narapitan ng area. Oo. Oo. Garapitan ng area. Okay, Sai. On sa may investigasyon sa itong kabimburuhan nga, as of alas 6:49, karong nga buntag, on sa'y nakuha ni mo, Sai? Go ahead, Sai.
4: Sa pagkakaroon ng kipeberno, ang atong kabimburuhan, matod pa ni ini nga, purang nalagputan ni nga wilding kipeberno, kanina na ikaw wilding ko noon, yan eh, ipuntan to sa light materials ni sila, o, parinog na nga...
1: Asa'y nag-wilding sa Why Not mismo?
4: Nasa lagi trabaho o gitrabaho dito sa kilid gabahin Kipeber base sa initial investigation sa itong kabibruhan. Pero napapapin sila lang gisubay nga dugang mga angulo sa
1: kwan, kanang nangiluto na sa kwan, kusina posible po
4: posible po, ilang panghaus kanang ilang panghaw
1: kanya kung tanahon ni mo ang building da sa kwan sa gawas muro magkaraan namang yun.
4: Aktual duga na bagay na kayo kay Bernie. Sa una, katopan na yung ngalan ani Music Box.
1: Ang sana siya?
4: Music Box.
1: Ang Music Box? Ato pagkatakanta yun, ha?
4: Katakanta yun din sa una.
1: Katong pag-uso siguro sa video kay?
4: Oo. O niya, ang kuhan ani, naman na sa resort po dito sa Dawin, nasunog po ito kanyan to.
1: Why not? Ang say, Bisaya sa why? Nga no? Mabana?
4: Nga no?
1: Not. Nganong dili?
4: Nganong dili ka baro sa Boulevard?
1: Kuya sa mga pangalan no, why not? Why nga? Why not ba yun na nga? Why not ba yun na nga WHY?
4: WHY.
1: N-O-T?
4: Why not?
1: Why not? So, pila may kwansay damage?
4: Gibarbana, gibarbana, nasa 15.8 million kapesos ang damage.
1: Kudyako ba diya?
4: Pwede na ko agad.
1: 15.8 million?
4: Oo.
1: Grabe. Hinoon, kan man na say ka ng insured? Patay insurance, iniron.
4: Dili talaga sa kusog sa kalayo kay Pepper ni ang bobero ni Kuwagrid third alarm, no? So ang kabuberohan sa Palinsya, Baco, dali na itong mga private institution, mga ilang tanker, ipadala na dito para sa pagtabang usap. Alas 6:36 gabi napalong yun ang kalayo.
1: Pero kaan, kini sa tawag din wala siya makakaon sa mga katapan niya nga mga building, mga tindahan.
4: Wala, kinama po yung firewall kining maong establishment kay Beber.
1: Ay, grabe, pati trapik kagapon sa ati Teres, bugay kay kauli. Mabito nga, wala na kukuha kay matrapik kong samot.
4: Oo.
1: Grabe. Pero, anyway, paabot lang ta sa, inaan niya mo yun. Basta na yung mga panghita mo, paabot as lugang investigasyon.
4: Abot si Beber daw sa investigation o napagya po, nakita na ito dari ang ato mga tigyanan sa Bureau of Fire Protection, no? Imogya po sila.
1: Kila ka, Kwansay, ang looy ini karon ba? Kay, ang kining mga kanila, mga waitress, kining mga tindero, mga tindera, sa may pamaagi ini karon say?
4: Kaya na po ano problema karon sa tagyan ni Beber, no? Saan na nila? Iba'y binidin.
1: Kila ka sa tagyan eh? Pilipino ra?
4: Pero kani ato nakaila ko ani kay Beber murag ang partner may tagyan eh.
1: Ah, partner.
4: Partner dayon murag gi padubala ni sa anak siguro.
1: Mao di ay. So man ni wa gi trabaho sila.
4: Aw ko ba ani mo? Duty ra turon dire mo lantaw og say matapang nila dire gi siguro.
1: Mao na ni mga sokinti paminaw dire na mo sulod say ang pagpanarbaho nato ni pareha ni pare reba kuibas ba? Nga, dali na mo sulod sa pagpanarbaho nato nga magtigong ginaita kada sino nato magtigong tabi sa gaginagmay kinani karon o temporary way trabaho isos magka litsi-litsi na punika sa napita mangutang di ba pre? Lagi di ako nakasundog di parere pero hangtod karon wa pa ko'y tinigong daghan ba kutang gastuhanan God?
4: So, pwede karoon na kibibir, no? Gikordon na karoon o yellow line ang atong kuha na to.
1: Wanay aso niya! Wanay aso-aso!
4: Ah, wala na. Wala na aso din rin na pita.
1: Wala na po kuhan. Why mga badyaw niya or katong mga kuhan? Katong mga hilabtunon kayo nga musulod-sulod lang, manguhag mga kuhan niya. Mga butang.
4: Wala, kibibir. Kay, naman po yung kabantay din mga pipila siguro na mga empleyado para bantayan nila nga rin magkasunod yung bahin. Para secure po ang area nila na hindi niya.
1: Gahapon, say. Swildo ba? Gahapon. Ano ito? Nakaswildo ba ka sila?
4: Murag iya ila. Dari, murag kuha mo ni Kibaban ka ng ulahe sa di tukma siguro ng upanay.
1: 20 o 5 siguro na sila. Pizza 20, pizza 5. Depende lang. Sige, say. Salamat, say.
4: Okay, so sa pagkaroon na Kibaban, no? Ang atong kababuran, nilagyan po na gisusi rin napita para sa ilang assessment na labigat ini nga maong sunog. Live by Gigan Tres May Rizal Boulevard alang sa Foro de los Pueblos Kaki 5 Cyril Dindex sa 5 RNP para sa kapimlita Servicio Publico Cloud sa Negros K5 News FM
2: K5 News FM Live Report Foro de los Pueblos.
1: Salamat say alas 6:54 wala tigong oras standby on yung second portion ng mga sukintig paminaw kay napunta bisita dire si Parere basta buwanhin ni dire at ito gining interview panagsaraman ni Mane. Iyan, nagdala pag ini siya mga kaigsunan o manggang hilaw. Anong nagdama kag manggang hilaw, pre? Nga daghan may mangga na mo dari palibot, pre. Nga perti pong hilawa. Ibitaw, nagdapod siyang puto dari. Si Miss Jane Pod, good morning. Sa ngalan sa mga CEO President, the generous bossing Doc Ramiloy. Area Manager Mayor Pimbo Banyanaligan, good morning. Usab nga to ni Dudong Ninuligan. Pikas Lawak, Abudin Ulpus. Kinagapon si Kakipay, Birdie Campos, Kanonega, Mikey si. DTX 500, DTX Kupimix o Gaditri Bayo Kabusaw para sa kampiyon na balita, Servicio Publico Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Gaditri Bayo Health News. Gaditri.
5: 3. Bio.
6: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga karsunis o paggamay sa akong buyon.
5: D3 Bio. Ang D3 na may Vizio. Ang Vizio na may D3. Kapalit sa mga butika.
7: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Doc Ramil. Oy, hisgutan na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
7: Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nga anong dapat nga mugamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
8: Mm. Gipili na ko ang D3 Bio Sir GP over ordinary vitamin D3 nga naman.
7: Uh-huh.
8: Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom.
7: Oh.
8: Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Nga ano? Kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas.
7: Mm-hmm.
8: Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir GP.
7: Mm-hmm. Ako dok, mag D3 Bio ko, dili na mag D3 nga plain.
8: Mm-hmm.
7: Kay ang D3 wala jud gapaubos sa ato ang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL.
8: Mm.
7: Oh, asa pa man kaana, sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bacteria, viruses, fungi ug kung unsa pa man diha, ang yeast.
8: Mm-hmm.
7: Pero kinipod ang gapaubos sa imuhang LDL o gapataas sa imuhang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Dok.
8: Ito na. Ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy.
7: Mm.
8: Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matagalog Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen.
7: Uh-huh.
8: Para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay. O dili kini ma-overwork.
7: Bao?
8: Tungod nga siya na ang gapagawas sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gibintin lang siya.
7: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress sa atong atay.
8: Yes, Sir GP. Kung D3 ra, Sir GP, it's all your active immunity.
7: Mm.
8: Ang imuang active immune system ra, iyang paligunon.
7: Uh-huh.
8: Pero kung D3 Bio, duhag iya paligunon.
7: Muni gwapo.
8: Ang imuhang active immunity o passive immunity, kunaw na sa D3 muadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil muadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
7: Wow.
8: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw.
7: Mm.
8: Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
5: D3 Bio.
9: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
8: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron mag-record na lang Sir GP o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
7: Uh-huh. So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system.
8: Mm.
7: Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili pud ni siya puguso kaayo.
8: Mm.
7: All things, tanan, dapat adunay moderation.
8: Kung sa military term pa, Sir GP, naakay auxiliary. Ang D3 Bio, murag auxiliary na siya.
7: Mm.
8: Naakay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Muna siya'y mga sundalo.
7: Uh-huh.
8: Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 Bio. Kay kung dili ni mo na imnon, wala joy mahitabo.
7: Mm. Take note ha, ang BCO nga naara jod sa D3 Bio o wala sa plain D3.
8: Muna'y kalahian kung gainom ka og D3 Bio over plain D3.
7: Uh-huh.
8: Kaya ang plain nga D3, dito radyod sa imuhang immune system. Pero kung D3 Bio, imuhang immune system og selula.
7: Mm.
8: Kanindot jud kung kita ga D3 Bio. Muna Sir GP, nga D3 Bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tanawon Sir GP.
7: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Hineroso.
8: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
7: Ayaw, abusoho.
5: D3 Bio.
10: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
5: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga D3 Bio. D3

0: Klinika D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Delphine.
3: Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 nga may visio.
1: Ang visio
4: nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tahod kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
4: Ang visio
1: nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
7: Sa adlaw-adlaw nato nga paginom og DTX 500.
8: Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
7: o bad cholesterol.
8: Nga mao ang hinundan og responsable
7: sa pagbara sa atong mga ugat.
8: Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
7: Batasano nato
8: ang paginom og DTX 500.
7: Highly recommended
8: sa mga eksperto.
7: DTX 500.
5: Kapalit sa mga butika.
8: No one ang makaugga sa kama.
7: Masin og
8: may diabetes ka.
7: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
7: Adlaw powerful extracts.
8: Nga phytochemicals.
7: Og antioxidants.
8: Nga gigan sa palaya.
7: Og the sugar sugar cane.
8: Mga organic compounds.
7: Nga effective.
8: Batok sa sakit ng diabetes.
7: DTX
5: 500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod na magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
10: Ang inundan nga no, daghan mog sakit. Kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Ang nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
12: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero.

0: Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod na ito, kasaligan nga serbisyo.
1: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tuhaan sa mubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa e sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran. Ang Boston Finance an Investment Corporation, matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.

0: MGI Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangitaa sila sa Facebook or Google Map.
1: Nangita ka ba o makalingaw ng exciting sporting events? Ano na tayo regular nga gidaring nga gihimo sa Sibulan Cockpit?
2: Sibulan Cockpit!
1: Matag-Biyernes kini og Domingo, sugod alas 8 sa buntag.
2: Sibulan Cockpit!
1: Tapok ang mga participants alang sa usa ka likon nga makalingaw nga kompetisyon.
2: Kada Domingo,
1: adunay special nga pictures nga 3 wins entry. Na mas makadugang pa o excitement sa maong adlaw.
2: Sibulan Cockpit!
1: Ano na pa dugang pang mga pa-premium sa pa-imong gidugayan?
2: Sibulan Cockpit!
1: Para sa detalye o registration, punta ka lang si Sir Dumul Kimus Kimus 0975-347-5448. Okay, ni, kidumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
2: Sibulan Cockpit!
1: Si Chukan Daol, San Antonio, Sibulan.
2: Sibulan Cockpit!
1: Lamok na bay!
2: Sibulan Cockpit! Ang Sibulan Cockpit, adorap sila'y litsong baboy, lamian nga litson o barato pang nga siyot sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit!
3: Bisita na sa Sibulan Cockpit!
4: Lig-on, tipid, o barato na 4-wheels na sakyanan ang imong gipangita. Kanang tanan, anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete. Available sa ilaha, sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable, with automatic and

0: manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid. 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Prones Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise over hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry utility van. Trapside. Swap pangnegosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mao na kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental. Few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicen Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
1: D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay ginkistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. My TC, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko gibating pang lipong-lipong ugusahay. Mahanap ang akong panglantaw sa sige ug pulaw. Nisulay ko og tumad My TC. Tulok kapsula sa usga adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tinaw na usab ang akong pananda. Salamat sa MyTC, garantisado o epektibo gayon.
1: MyTC, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. MyTC, MyTC, subok na ng mga eksperto. MyTC.

Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalibo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Campeón de radio.
1: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
2: Alas 7:19 na. Oras sa tujapon ka na to sa Mighty C, ang alkaline based vitamin C detect sa 500. Para kay piktibong tambal. Nyatog tag-as po ng sugar ang mga sukitig pamina mo ni Imnon. Detect 500, detect coffee mix. Nakakape ka na nakadetox kapag sa to ang D3 bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Ito, balik ko na mga kakipay baka itong oras, alas 7:19.
3: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
4: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Non enim possumus, aliquid adversus veritatem, sempre veritate. Huwag kita'y mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan. Kundi pagdapig lamang sa kamaturan.
4: Foro de los Pueblos.
2: Mga ka-foro, mga kakipay, kumusta kay buntag? Kinigapon si kakipay, Birdie Campos, kanunin ka mighty, si Detex 500, Detex Coffee Mix, ang ganit, ribayo kamusa.
4: Foro de los Pueblos.
5: Bulahan ng tao nga wala nagalakaw sa tambag sa mga Diyos nun na nagatindog sa gyanan, sa mga malauto ni nagalingkod sa lingkuranan, sa mga mayubito. Mga ka-K5, maayong buntag, kini sa gihapon ni Kubos Galagad sa kahanginan ka-K5, Attorney Ronel Canoneng, naka-DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, Spore, Biotex, Di Palabos, Webtag, Luzon, Visayas, Mindanao, Tibuok Kalibutan!
2: Tibuok Kalibutan!
5: Glory, Gloria Amancio, morning.
2: Good morning.
5: Naka-detex coffee mix na bang tanan?
2: Si Floro y Gloria Amancio, dinapita sa may kawitan. Good morning.
5: Kalami agyo sa detex coffee mix.
2: Kalami agyo.
5: Ha? Mm. Ikamalato sa detex coffee mix. Very yummy.
2: Si Nita Nama.
5: Nita Nama. Good Mang morning. Kanor.
2: Ingan si Ma'am Joy, pinagi po ni Dondon nga, ang tag-iya day ko no sa Why Not, suod na ni Ma'am Joy Fry.
5: Binakog ang tag-iya sa Inot.
2: Why Not? Masa mo niyang gingon?
5: Inot man ang pag-spill na klana. Pag-pronounce.
2: Dun-dun.
5: Why Not man. Dapat ikumplito niya nga Why Not. Yun katong W-H-Y. Why Not naman po. Inot
2: man. Inot. Inot man. Si Dun-dun. Dun-dun mo'y nag-chat. Inot.
5: Gani. Inot.
2: Karuhag yun. Dun. Oh.
5: Dun-dun! Godofredo Malbog, naminaw usap. Morning sa tanang naminaw.
2: Morning. Ay, by the way, onya di ay. Mukanta, magkiga. Tandem ang Bacolod na to.
5: Ang Bacolod City!
2: Okay, ang update karon sa nahitabo mga suking tigpamilaw nga pagpamusil sa Osaka American National, ang update karon ang persons of interest na manghigala ang ihang live-in partner.
4: Foro! De los Pueblos.
5: Oh, good ang among duda mga suking tigpaminaw.
2: Bisaga. Ha? Bisaga. Wa pagi butsag sa SI.
5: SITG Carpenters.
2: Carpenter. Ha? Carpenters.
5: Oh, ingon sila. Carpenter ba to?
2: Carpenter. Ha? Carpenter. Kaya itong Carpenters, mamang itong mga singer.
5: Singer na dito na.
2: Ah, bisaga. Wa paningod ang mga suking tigpaminaw ang SITG Carpenter nga ang babae, maoy persons of interest. Kami sa mong huna-huna, bilsan ka mo gali, kamu magali, nag-text na ako.
5: Gaduda na mi.
2: Gaduda na mi.
5: Nga naman, ingon gi, force ang pagsulod.
2: Oh,
5: may guba.
2: May guba.
5: Nga nung ang CCTV footage, na-erase.
2: Na-erase.
5: Daghan kayo, kwan.
2: Ingon pa nga.
5: Nga nung wag yun siya misinggit.
2: Ingon pa nga, kuhan ko no, kanang gilugos.
5: O gilugos pa siya.
2: Wa may negative man sa...
5: Medical siya, wa may...
2: Negative sa vaginal swab.
5: Swab.
2: Oh, why?
5: Walay simin.
2: Basay po ng lalaki po, kuhan na tubaog.
5: Dili po na rin, magyapon ay mo gawas nga liquid.
2: Napay mo gawas nga liquid na sa panahon. Bisaga, na nakadya sa... Naipatay na ay kakuyaw diha.
5: Wala. Kung tinuod ang iyang gisulti.
2: Maulagi.
5: Kaya sa man... Pero di man.
2: Anya.
5: Bakak. Anya. Bakak.
2: Ningon siya nga gigapos.
5: Gigapos. Wapoy hiniktan ang kamot.
2: Why? May pangmanok ni Dundon. May pangmanok ni Dundon. Kaya napay hiniktan. O ka napay lama sa hikot.
5: Lama sa hikot. Wapoy lama sa hikot.
2: Oh. Anya. Sunod na mga sukintig paminaw. Humans panghitabo, musinggit yun ka.
5: Singgit yun ka.
2: Mga ikagtabang sa mga silingan. Tabang.
5: Nagingan po nga, justisya.
2: Para sa kumbana.
5: Para sa kumbana.
2: O niya, wak siya ni Pirma, mga sukintig paminaw nga iutupse. Wak siya dito.
5: Wala siya ni Pirma.
2: Ay, kay Maudi, ay, napukoy ni Hibaw Antons. Ningan man siya di ay nga, nganong naman ko deris police station nga, ako mong bana ang kipatay. Gignan po sa police safekeeping na sa kaya basig balikan ka.
4: Foro Delos Pobos.
2: Kaya ang police ato, una palang pangutan ng kabalo na, Turns.
5: Bantayan na to sa police.
2: Bantayan na.
5: Nakaduda man nga.
2: Duda. Ang tinubagan ini, murabag akuan. Basta, naik na sila ka mga investigador. Mauna diya, mga
5: suking tigpaminaw. Pero mo mga suking tigpaminaw, nga wa pa minasayop din hi sa among mga...
2: Lapa.
5: Panahom.
2: Ah, onya, oh. Oh. Kay ma-interview na to niya via Bacolod Pod eh kay
5: pero pasalamat ha nga gipaspasan nila nga naada yon kay kita mo imbestigar.
2: Kita mo imbestigar.
5: Langay-langay yun nilang imbestigar nga dahulat ang US Embassy sa resulta sa investigasyon. Kita mo kung nung tayo imbestigar. May gani. Salamat kayo mga polis na minaw. Na minaw sila dyan nga. Ato ni paspasan ka basi mo appeal na yun ang K-5. No?
2: K-5 yun eh. Ano niya? Ma-appeal si Sir El dyan. Magpadala mag-investigador gikan sa Bacolod.
5: Oo.
2: Oh? Ano niya? Dari sa ato ha. Ikaw mo ay lead investigator lagi. Ako mo ay assistant.
5: Oo. Oh? Delikado yun naman sila.
2: Eh?
5: Kabasig na apay laing ma...
2: Adaghan pa yun. Adaghan pa yung madiskubrihan na to.
5: Madiskubrihan.
2: Adaghan pa yung madiskubrihan. Apil. I-apil yun ang tanan. Yeah. Nga, sunod gawas dito muna yung kuya o mga sukitig paminaw lagi. O niya, amo ni hatagan o igu-igu nga pagtagan doon sa ito aga pagkapanaguban-uban.
4: Foro de los Pueblos.
2: Pero sa di pa mga sukintig paminaw turns ato sang be, pasudla sa si kakipay.
5: Nasa,
2: Ray, Ray, dali ba? Wala, onya, kagali na pa na, kangkuan. Ray, alay, dere, Ray.
5: Tagtanga sa nang TV nga, standby ko kay Cyril Bo.
2: Tagtanga sa na. Good morning ninyo, Sir Burns, o Attorney Ronil watching live here in Barangay Amyuni.
5: Amyuna. Amyo, Santa Catalina.
2: Gika ni Sunny Cedillo Pampilo.
5: Shout out ni Kagawad Bukanoy Pampilo sa Barangay Amyo.
2: Ah.
5: From Santa Catalina, with love.
2: May Batakulin, May Batakulin. Morning, ma'am, May Batakulin. Diya sa may Tampukon, Ayungon.
5: Tampukon, Uno, Ayungon. Okay, morning ni, ano, former Mayor Erwin Agustino, ni
2: Ma'am Suna. Suna Agustino. Ano si Pare, kwento niya? Pare Ray, pre, morning ni mo, pre.
0: And, good morning, Sir Ben, o good morning, Attorney Ronel. O good morning sa tanang mga listeners sa K5 News FM Philippines.
5: Sige, mag-KSS na ta.
2: Maraga, mag... Ha? Duger, mga
5: good. Adili na KSS, T.I.
2: KSS.
5: Founder.
2: Dugay. Duger, mga good. Kuhan ko nga KSS.
5: Hindi ba, ito magsugod na gani ang programa sa KSS.
2: Na sila si Kuano, sila si... si...
5: Regards, Ma'am Joy. Regards ko na si Dundun ni Ma'am Joy Fry.
2: Si, regards si Dundun.
5: Ingo man siya, regards, Ma'am Joy.
2: Kang Ray.
0: Ray, ayun,
5: Ma'am Joy Friday, ay regards ni
0: ayun,
5: Ray.
2: Ray.
5: Ay, regards, Ma'am Joy.
0: Oh.
5: Abin ako, siya yung regards ni Ma'am Joy.
2: Regards na si Ma'am. Say, ang why not gali niya kayo na, inot gali.
5: Doon ayuha po. Doon pero maulawan, matani mo doon.
2: Sige, ano lang na kay Ma'am na ikuan. Ma'am nang pinaka-safest nga kanang spelling ni mo pinagi sa text. Nga, why?
5: Why not?
0: Yeah, why not?
5: Inot na chill pao, morning. Inday Mars Vlog, morning Sir Ben, Attorney Ronel. Mingaw ko ninyo, sir. Karon pa ko kita sa live. Karon lang ko nagkasignal. Salamat, sir, og attorney watching live sa Umod Maninihon.
2: Nga, ang ato na pang internet, dere po.
5: Loading na po.
2: Loading na po. Nga, mag-connect ba ito niya sa Bacolod? Loading na po. Ilan?
4: Puro, Delos Pobos.
0: Good morning, Mami Joy Fry, ha? Good morning, Mami.
2: Mami, tawag niyo ni Ma'am Joy?
0: Yes, Mami na ko na.
2: Ha?
5: Mami din niya. Moron, eh, anak na gulang pa sa... Uy, ang ina.
2: Mami.
0: Bata mo na gulang, oy.
2: Nakanto na ka sa ila?
0: Oh, sige.
6: Ah, sa sige, oh. Sige ka kaligo dito.
0: Oh, wala ko kaligo ra. Dito na may gadula.
2: May pa.
6: Ah, wala
2: may pa. May pa may nga. Kanang bago pa may dito. Oh. Sige, bago pa ko.
6: Kaligo na siya.
2: Sige na, kugligo.
0: Oh.
2: Pero di aras na plane.
0: Oh, sige.
2: Manggunit ra ko to rilings.
6: Oh, dala siya kabo. Gabi, takos, taas hunas gabi eh. Hanan ako kuha gabi ng uan ko, nginahas ko.
2: Ang sa'yo mong mga, ang sa'yo ko ha?
6: Mabay, mga isda.
2: Maba?
6: Oh, hanan ako kuha.
2: Eh?
6: Mga lubot sa, tunga, akoan, sa baldi ba?
2: Ha? Maba?
6: Baka ako tulutoon ron.
2: Wala man signal ang K5?
6: Wala, yun ang gaida.
2: Sa kang glory aman siyo. Eh, kagawad, basiga mo, balik ka ni kagawad, oh.
6: Pero ka problema ang among connection din eh, mapalong na palong dagay ang among ko.
2: Eh, palong. Pero karon oh, okay na. Balik na. Balik na, Wad. Ang ato ang signal niya.
7: Bernie Cabusaw, ug Attorney Ronel De Palobo, Signa Matabang sa Foro de los Pueblos.
5: Dina Matabang.
2: Ay sa papilo na to. Ano man gyud ka diha? Apil-apil lang pod. Sige, one, two, ready, go!
7: Bernie Cabusaw, ug Attorney Ronel De Palobo, Signa Matabang, sa Foro de los Pueblos.
2: Ah, ay, sa, de, wala day, wa man day. Bernie Cabusaw, ron mo day, kuan. Di na to, papilon. Wa may requibas, milo pluris day. Sige.
6: Ano ba tako?
2: Maulay, de, ato la balikon day.
5: Ay, Ma'am Joy, pray!
7: Ug Attorney Ronel De Palobo, Signa Matabang, sa Foro de los Pueblos.
2: Di, mas mayo pa, apilon na lang yun po na to, okay? Props lang siya diyan, mauhon, papila.
6: Wala, wala iyang alam diya.
2: Sige lang, de, last, kuha na lang yun. Last, good kay magkuha na tas oras, ini mo.
6: Sige.
2: Hukap baya, nabaya tayo broadcast tandem dito na Pitos Bakulon.
7: Bernie Cabusaw, ug Attorney Ronel De Palobo, Signa Matabang, sa Foro de los Pueblos.
5: Dina Matabang!
6: Kamaran doon.
2: Sige, pero di na matabang ang kamuntagon.
0: Di na matabang ang kamuntagon mga kaisunan. Okay.
2: Kato paras kang attorney style ba? Gina.
5: Ina ta tabang ako kabuntag ng baso kinting paminaw. Kumusta to magingson sa kabugira da please kabaybayon ato mga palangga. Mangungumag magingisda morning sa public market ng lubin namin sa K5 News FM. Bili ko na to sa building 10. Sa Dumaguete City Oaks, tanang mga public market. Kumusta to mga sukintig paminaw? Sa nagilang mga establishmento, kananan, pinitan, bake shop, galon station, terminal, pantala namin na to sa mga sakyanan o sa ilang mga panimalay. Morning ninyong horot.
2: Morning.
5: Ilapinas mga morning. Silingan ni Ray.
2: Pasadi pa. Oh. Unang sa natog check si James Boy. Dito update ang mga sukintig paminaw kay live and direct siya karong turns. Da sa may Garden of Saints.
5: Garden of Saints.
2: Yes. Memorial. Samtang ang Bakulod, wala pa nakigatan din na to. Okay. Kaya lasot superman. Mm-hmm. Una-una to ni atong mga kaubanan dari sa Ilaga Report. Kaya naka-standby po doon niya mga kaigsunan si Kakipaib Roy August Bustillo, live and direct from Siliman University. James Boy Diaz Moneraria, oga.
5: Si Cyril Rep eh.
2: Si Cyril sa Kapulisan, Gapon.
5: Kapulisan,
2: SITG, di magyunan niya kuha ng biyaan na.
5: Human naman ang sunog, no? So why not?
2: Human naman ang sunog. So focus na punta, balik na punta dari. Naghantag ang mga isyo, national na to.
5: Balik tayo nga nga, kuhaan, wala ko why not gapon. Di ba may tigpangapi?
2: Sa why not?
5: Oh, niya dito may kagahapon sa angtay.
2: Nganong? Maabot po kag why not? Usama, naka-asawa kag foreigner?
5: Di ba naman mag-meeting?
2: Di kasagaran diya sa why not, Manggod. Exclusive na sa mga foreigner.
5: Hili, oi. Hindi na exclusive. Ang mga foreigner diha, magdula.
2: Sige, dula nila.
5: Itong ilang chips. Sa nagay to.
2: Niyaway, sugal?
5: Wala. Mga kuwa naman po, ilang pusta po, plastic.
2: Ako
5: kay to'y value.
2: Taglibo na kay.
5: Ay, niya kay plastic ra man sa mga sa pulis nga gadula ra mabura ra magtansan ang ilaha pong. Ana ana.
2: Pasensilyo an man nila ini kahuman.
5: Sa ilara pa dagay na.
2: Ang pulis pwede mo pasensilyo.
5: Pero ana diya bang mitig pangapi tayo may gapon si Attorney Colibis Manos ang tuwa dito.
2: Mato na interview. Aga
5: live dahil siya.
2: Na interview ni James Pod. Okay, nana si James, because rin niya, yes, James, kuwede niya. James, kumusta niya sa kuwan karon? Nahimutangan nga po ni Kent Carpenter.
7: K5 News FM Live Report.
8: Maing butang kay Weber, magbutang sa itong mga sukin ng pamirang sa Foro de los Pueblos. Live na karoon din sa may Garden of Saints sa K5 Burn sa may barangay Kamanhak, no? Luway Kamanhak ng Dakbez de Baguete. Diyan na kagabong adlaw ang K5 Burn sa itong paglakaw, mga alas 9 to hangtod alas 10 ang tak na sa kabutagon. Gisulod na ang patayang lawas ni the late Kent Edward Carpenter sa lungon na K5 Burn niya. Sumala sa itong nakuha ang impormasyon din nga adunay koordinasyon ang ilahang sekretary sa maong Garden of Saints Kefebern sa direct family nga tua sa US. Sama sa ato ang mga ihuna-huna kagahapon nga basin pwede ra nga mutawag or mag-video call ba sila ron or unsa para ma-decide nga mapasulod yun sa lungon ang patayng lawas. Mo'y nahitabo kagahapon nga dawa Kefebern o karon naana sa lungon ang patayng lawas ni Kent Carpenter.
2: Dili kay sa kono, pili height ini niya, murag di man kay dako ang lungon.
8: Dili kayo Kefebern. Okay, pero wala ko anha, wala pa ni siya gi dili papalantawan gyud og sudlo ni mukat.
2: Ayaw lang.
8: Oo. Kefebern.
2: Mo pud ning lungon na James.
8: Mo na, mo. Nangutan na ko tayo, mara. Naway pangalan gud na. Basig, loving memory.
2: Basig mapareha tong pertihilak niya nya di day mong patay ang gilaka.
8: Ay, mao na sir, Bern. Actually, pwede naman tamusulod kung ganaan yung tamusulod. Kaya, may tawo.
2: Ayaw, ikaw pa.
6: Sulod. Ayaw, James, kay kuloyawan ra ba kay ka?
8: Kaya nung no, katorne, katong dito sa suan. Bakong? Katong sa bakong ka?
2: Si Kokoy, si Kagawad, o si Consel Kokoy na iko, ibig si President, nagtanaw ba na to? Kaya Santa Catalina, Koy! Morning ni Wada.
6: Morning, dear Koy.
2: So,
8: yes, Kefebern. Ang sitwasyon dahil diri kagabi ay Kefebern o Attorney Ronel, ni bisita ang igsuon sa babae, sa living partner ni Kent kagabi. Igsuon? Wala po nagdugay ni Gawat. Sa living partner.
2: Oh, katulaki.
8: Yes, katulaki.
2: Nga, usa sa mga... Motong usa sa mga persons of interest.
8: Actually, tingali kay...
2: Dito mao.
8: Wala ba igsuon ng lalaki? Kaya nga, diri sir Perno, si Manuel, okay ra ba na ibutya ang pangalan to ni?
6: Okay ra na.
8: Okay, kwan na po. Nakuha na to ni Dream ang put sa kanang list of guests.
6: List sa nibisita.
8: Oh, nibisita.
6: Okay ra na. Public ban po na.
2: Ay kanang nibisita.
8: Ang pangalan sa nibisita kagabi is server ng attorney, si Manuel Punta Puntunyal, taga Purok Size Bulok-Bulok, Sibula, Negros Oriental.
2: Mo ba na?
8: O, I don't know if igunsan niya si Chilaika Puntunyal o si Richel Puntunyal.
6: So, Puntunyal ang apelido atong kalibin?
8: Tinga, actually, wala gud ko kakuha o exact information sa babae, sir, no? Pero si kung ang istorya magod sa staff din nga itong nahinabi is igsuon sa babae.
2: Nga, ang niingon.
8: Ang nibisita, diri kagabi.
6: So, wala na nagay ni lista, dili nagay na mao.
2: Di na mao. Maragawa na may lista.
8: Basta kay nai tulo ni katawo ang nakuha nato diri sa Sir Bern. Kunya pamilya man gyud, pareha man sila kapilidong tulo. So ako posibilidad si Kefebern may makatumagan ha kay murag nakakuha to siya kapilido sa babae.
2: Apelyido nila adto murag murag ay nagsugod. Murag R nagsugod.
8: Basi Grantunyol, Grantunyal.
2: Murag ina na siguro. Si Kefebern niya sige. Basta importante karon. Nga nahan ay na nakuha na sulod na unya. Next week, maabot pa to ang pamilya ni Ning Maulaki from US.
8: Pero yung sitwasyon diri karon Sir Bern, wala gyoy bisag us ka tawo nga although ang Pinoy mga Sir Bern kanang patay kuno dili biyaan kay basin daw ilisa mo mga tuto sa mga Pilipinong Pinoy ba? Pero sa tuong nakita nga sitwasyon diri, wala gyoy bisan usa nga nagbantay man lang sa patayng lawas ni Kent. Kumbaga kun kita nga mga Pinoy nga og mga Pilipino mga tinuhan Kefebern kung imong lantawon luoy kayo undo patay na luoy kayo kay wagud lamay usa nga mobilar baron mobantay baron or gipabantayan diri ing ana ba luoy kayo ang sitwasyon sa patayng lawas intawo ni Kent.
2: Ang kanang ko ang kanang mga bakante diha nga imbalsamador mo lang say mo bantay diha.
6: Wala pulis diha James.
8: Wala poy pulis sir attorney wala pulis. Pero, wala ang mga imbalsamor Sir Bern pagabot nato dirito ni nawala man pod. Pero tulukan,
2: namahaw pa to. Namahaw pa to James.
8: Kao ginuguan.
2: Ay ko na.
8: Kalami ay lang ginuguan. Paborito na ko na basta ginuguan sa ni ko nga may pares nga puto.
2: Kana nga katong sili espada nga tagas kayo.
8: Una ilamian kay diha.
2: So,
8: muna Sir Bern ang atong pinakalitis updates karon diri ay Garden of Sins ko din nahimutang ang patayng lawas ni Kent Edward Carpenter okay. Kinsa gipusil patay sa may ahong sibulan sa Berta.
2: Standby lang mo diha dyan sa kay pag musulod ang kuano niya Bacolod para ma-check mo diha sa imong area niya. Basig mga sila
8: glupay sa kusulat. Sir, nagoy i-message ni mo message ko gikas Bacolod na kay ikaw mo decide kung asa ko ni mo ibutang after ni mo ni mabasa.
2: Sige na.
8: Mo-message ko ni mo. Mo-exit ako kay mag-situationer ko. Daray may nalang makapost ko na.
2: Sige.
8: So, live na karon na mga kakifive din sa may Garden of Saints ni nga Barangay Kamanhak, Kakunduwar Kamanhak, Dakwen, sa Magyante Kinisi, Kakifive, James D3, Bayo, Bandukilo, para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros. Kakifive News,
4: Puro, Delos, Pueblos.
2: Salamat, Kakifive, ba, James? Moto. Nga, i-check po ko na nato si Kwan, si Roy Onya. I-check po na ito si Kakipay Bray o abot na ba po siya dito sa Liman? Mauna! Karoon niya, Kakipay Bray, attorney. Oo. Nga, kuwan looy. Perting tabang ni mo! Kung unsaon pag paralipod na mga sukintig paminaw sa tuwang kalikupan, tabang ka niya o ang kanang mga coral turns, mga coral reef, dili maguba. Langyaw ka. No. Dili ni imong nasun. Pero
6: nigiingon.
2: Imong gipakamatsyan.
6: Gipalangga nimo. Pero gisalikway ka nila.
2: Oh, nya karon wa joy. Wala lang yung sabi sa gibantay na lang dito.
6: Ako ba bisag gipajutihan na lang ang tagpolis.
2: Oh.
6: Kay wala gud diri pa ang pamilya kay agkatong gituuhan niya nga pamilya niya diri.
2: Ah.
6: Oh, mapoy ni biktima. Matud pa ha.
2: Ah.
6: Sa investigasyon. So, og katuuntang bisan na lang og, di ba? Naka aminado man tong mama nga kuan kanang nakatabang nila, di ba? O may tighatan nila.
2: Bisan siya na lang
6: unta. Siya na lang unta. Oh, nakasala magaling iyang anak, wala pa man nahuman ng investigasyon.
2: 75 years old po siya. Pero pwede makakuan pa na.
6: Or diya habang ako ba din na nga katong mga natabangan. Ah, sarag wag yung natabangan. Dako kayong natabang si Miss Kuan.
2: Bigsan diyan mismo sa taga-Kuan, taga-Siliman siguro.
6: Taga-Siliman po. Puro na po mo panawagan o justisya o kung sa diya, pakiramay niya. Wapod diya mo diya ay gipadala.
2: Ito sa ikuan si Kakipan, say. Be. Yes, say. On sa may update ka rin diya say mong Kuan, say. Nahimutangan, say. Kuan, say.
4: K5 News FM Live Report.
9: Kipiber, karong tataw, no? Ato magikan ang balay dito sa Aung, yung simulan karong tataw, niya, kaya ang atong
6: polisi,
2: ang polis na to sa simulan, or SITJ, or ang tawag ana,
6: Magto.
9: Oh, karong ato na-interview si Police Captain Polina, pero dihagyan siya kay live and show niya sa Bacolod. Nato niya karoon na taon. Punangin siya nga. Tingbo na lang, sir.
2: Ah, sige. Pero asa man na mo tangan ninyo ron? Padoon mo dito? Mag-live mo dito
9: ron? Madulog, balay. Among balikan dito kay Bebert para nindot po ang kuha na to. Live comparison niya.
2: Ah, sige. Stand by. Si Kakipay Broy, kinipagpanganda mo eh. Okay, para kuha ka ng gulo ba? Ana na, parere. Mag-investigar, ana po. Huwag na yung mangawat dito, mangga sa inyo ha, sa imong ibantayan, inanaon pag-investigar. Ipaadto ang punuan, pila ka manggang gikawat, kinsa yung posibleng nga mga kawatan, para makuha ang tanan ang goals. Huwag niya mapailan dahil kakaso. Ngadto sa Supreme Court. Este Supreme Court.
6: Dili ang inside job.
2: Ha?
6: Dili ang inside job.
2: Ikaw mag-inside job ka? Mangga, ikaw rin mo pakawat sa mangga? Takka mo lang ka. Inside job para siya?
6: Dili, mangga.
2: Oo, di pino ka to. Inside job to, umutoy mo man do. Dito ay. Si Abib, ani Sagal. Good morning mga sir. Shout out me diri sa my Royal Palm Subdivision sa Bagakay, Dumaguete. Good morning sa tanan listeners. Okay. Negative pa si Kaki Pebra on the way pa.
6: Sige.
2: So, alas 7:43 na, minus sa taga pahinomdom, kay unahon sa nato ni, kini nga pahinomdom, sa yutag pahinomdom, kay pagbalik nato niya, mga sukitig paminaw, basig di reputa ka pahinomdom, kay hukap natas Bacolod. Non-stop na. Sige. Bo, minus sa taga mga pahinomdom mo, kay alas 7:43, balik niya niya humanin ni, standby.
4: Puro Delos Pueblos.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Susukin atong mga tigpaminaw sa tanan nato nga mga nagasunod yun nining programa ha. Welcome sa atong programa.
10: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Doc,
12: ang number one concern usahay sang especially mga teenager kaning ilang heart, not the literal heart,
11: pinakamahal gastuhon usahay. Kay mo invest man ka basta heart na ang concern, palit ka bulak
12: o bulak chocolate
11: di lang kay mga chocolate daghan pa kag i-invest nimo. Basta heart na moy musugo.
12: Mas mahal pa ang ilang gi-invest sa ilang emotional nga heart.
11: Correct.
12: Kisa katong literal na heart.
11: Tanawa ra gyud ang chocolate og bulak. Bulak 500 pesos chocolate guro butanta 1000. Pero mo palit nga nig detect 500 asa ba mo palit? Dili nang palit oy. Palit ubay ti si dili mo palit. Pero wala mo masayod ang pagpalit ni mo sa detect 500 og mighty si mo nay makatabang puhon kung ikaw bulagan.
13: DTH 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: Kining atong heart, seriously, it started beating even before pakita muguwa sa ato ang
11: taguangkat
12: sa itong inahan. No? Start na siya beat and it never failed to skip a beat. No, wala gina na siya. Sige na gina. Why gina siya na skip a beat? Kay,
11: kung pwede pa lang, no? Nasuguan na yung heart nga, pwede pawaysa, ikapoy na ko.
12: Wise pa na ginodo kay gigama niya ni involuntary muscle, kining cardiac muscle. Di ni mo makontrol. Kay makontrol pa kasi yung mag-suicide.
11: Sir JP, naikanta sa mga religious groups, guard your heart. Bantayan yun din mo yung singkasing, yung mga korason. Kidako ni nga bagay. Mabitaw na nga, gusto kang maatiman, permibata, dili-dali magluya, dili-dali magsakit ang yung mga heart. Inom yun og DTX 500 og Mighty C. Maunay dako nga makatabang, Sir JP.
12: Mga siguro mga 60% among mga diseases condition of the heart, it usually is life foundation. So itawag na to nga pagkatiguwang sa iyong heart.
11: Ang heart kinahanglan og antioxidants para nga dili dali matigulang, para dili dali maluya, para dili dali magmasakit. Talking about antioxidants, permi na mo gipasigarbo kining DTX 500 og Mighty C, Sir JP. Once ka daghag antioxidant ang imong heart, dili mo babag ang mga bad cholesterol diha sa imong heart. Kada moment nga magbabag na mahimo nga plaque, sigurado heart attack.
12: Keep away heart disease, ha? Mag DTX 500.
11: And even DTX 500 og Mighty C, Sir JP, kaya niya sukulan ang stress nga may usa sinungdan nga dali matigulang ang heart. Abin mo naong lang ang dali matugulang sige kag stress, mas una matigulang ang heart, mas una magmasakit ang heart kaysa hitsura nimo.
12: All right, so ana ha, mag DTX 500 ug Mighty C everyday.
13: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Kanang mga gamin na post na Sir JP, ang importante inom sila DTX 500 ug Mighty C kay nga naman irritable kay nang mga babae nga sa gamin na post na sa guway sa ilang partner ilang kuan
12: birahon
11: ilang kasab-an niya ang heart town nimo. So nanay, para nga dili dali maguba ang imong heart,
12: so mo nay
11: dili mo taas yung blood pressure, inom og DTX 500 og Mighty C para ligon si heart, walay problema ang imong nga korason. So combination of DTX 500 palisan nimo og Mighty C.
13: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500 question of the hour.
12: Dok, ngano mang inigsington ko, mukatol ang akong liog.
11: Oy. Anay mga nana, Sir JP, allergy, toxic ay ang singot. I suggest nga limpihoy yung dugo, gamit ang DTX 500, inom kag Mighty C, or wakay palit, hala, pag-juice o palya, especially ang dahon sa palya, dako kay katabang, Sir JP.
13: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
14: Ako Desi Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nung tumar ko DTX 500, kaya nga akong gangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
13: DTX 500! Pumali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon. Ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
13: Mighty C, ang alkaline, the vitamin C, mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Kininosab si Dr. Ramil Uy, magingon, ang Diyos mga panalangin ka na itong tanan, magaayo sa daghan yung sakit o balatiya.
13: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500 ang ato nga suplemento.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangati bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon ako ko magpangati sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Loida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rundan. Dali na kayo magkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pag-skila kay sige kong absent, mao na nga, giparitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o hilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ka vitamin C!
3: Sa mga butika.
8: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagbuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Serum para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Wala ba'y ganahan makikistudya nimo?
2: Tungod sa imong bad breath?
1: Mag Clinicas 4 Biotic. Kinapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4 Biotic. Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Nga hinungdan sa tooth decay. O bad breath. Clinicas 4 Biotic.
3: Gaan. Mag-joyride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend. Supplement for men. Gawa sa Macau. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika. Mag-joyride na ta.
4: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
3: Sakay ka kidiya.
4: Siyempre. Naka-extend ko ya.
3: Basta sa ganyan driver. Extend, lover.
1: Extend. Supplement for men. Bio.
5: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
10: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
11: Puro Belos Pueblos.
12: Alas 7:53 na mga sorkin tig paminaw. Balik gapon dali sa to ang pagka para gubaduban. Kini gapon si Kaki 5 Bernie Campos kana ni Mighty C di Tex 500 di Tex Coffee Mix og Gadli Tribayo Kamusaw.
13: Kini si Kaki 5 Attorney Ronel kana ni nakadita Tex 500 di Tex Coffee Mix di Tribayo og Sport Biotex di Palubos.
12: So, karon na mga sorkin tig paminaw ato mga kaubanan ready na. Sa pag-report sa dugang mga update ko niya, no? Pag musulod na ang bakulod din nato. Pero sa di pa, good morning! Nga to ni Branswila Gonzaga Anali.
13: Good morning. Kumari, di ba?
12: Oh, parin Burns. Okay, attorney. Ang among kinugos na ini, mao ang anak ni Warsan Boys and Girls.
11: Puro Belos Pueblos.
13: Ibib Anipsakil. Good morning, sir. Shout out mi diri sa Ruya Pam. Ah, wani ganiya.
12: Sila si Kwan, ang among pare si Kwan, si Jones.
13: Jones malaban.
12: Kuya Bear. Mm-hmm. Ah, mo ni mga pare na mo sa anak ni Warsan. Ay, Warsan! Morning, pre! Og ni Mads Jan Bibs, si Mads Janet. Okay! Alas 7:54 na mga sulking tingpo din ako.
11: Furo Belos Pueblos.
12: Dari sa ito palahit sa Takadio Twins. Samtang nagpaabot pa ta sa mga report sa ito ng mga kabanan. Og lakip na usab ang hook-up tandem na ito dito sa Bacolod. Mm. Ang kung ano mag ang kining sa itawag nini, ang pinaka-latest nga balita nini nga kaso sa pagpamusil nga ito ni Kent Carpenter nga nanay. Suspect.
13: Nanay, person of interest.
12: Person of interest. Ang sa kalainan sa suspect o person of interest?
13: Ang sa kuan, actually, propareha na manggod na siya. Pero ang sa suspect manggod, sa akong pagkuan ha, murag, gipaila na siya. Gipaila na siya. Muna siya isa na i-suspect.
12: Suspect, gipaila na. Ang person of interest, wa pa?
13: Kung na, kuan na siya, kung na, adto na siya sa korte, accused na siya.
12: Ang suspect. Pero kanang person of interest lagi.
13: Murag, ang person of interest, murag under investigation siya.
12: Ang ikaw, gidudahan.
13: Oo, gidudahan
12: ka. Ragudah. Kini, nana.
13: Pero pariha, ragud na. Ang suspect o person of interest, giusobra na nila ang terms sa
12: marapod na. Ang sa'y kalainan sa felony o sa crime?
13: Felony?
12: Oo.
13: Ang namang ko tayo gitawag o kuan, kanang, actually, ang definition yun anang sa kuan,
12: crime.
13: Sa revised penal code, felony yun na siya.
12: Kanang crime?
13: Felony na siya ang sa revised penal code. Ang Ang kanang crime kasagaran ginagamit na siya sa mga special penal laws.
12: Ah, special penal laws. Sa revised penal code.
13: Dili, lain ang revised penal code, lain po ng special penal laws. Mga bagkwa na siya, kanang revised penal code, muna siya karaan kayo nga murag diha nakalita niya tanan ng mga crime sa una.
12: Hmm.
13: Nagipunan na sa mga lain-lain ng mga kongreso, nga naghimo na sila mga criminal law nga dili na appeal dito or amendment manggaling usahay sa revised penal code or lahi yun siya mga prohibited acts diha na siya
12: gitawag sa may, for example, nga crime. Sa may for example sa kanang crime kawat
13: special penal laws man na siya felony na siya
12: kana
13: o say magkabaylo lang ang gamit dili man ko kaya na siya pero kung kuan ka kasagaran ana felony gud na siya ang nasa revised penal code.
12: Morning ato ang balaod ang mga soking tigpaminaw. Pero amo lang to nisgutan kay padulong mi diri mga kaigsoonan sa impeachment sa. Samtang nga nagkuan kanang nagpaabot may mga soking tigpaminaw sa dugang update. Dari sa ta mga kaigsoonan turns nining kuan nining naitabo kag hapon. Onya tanaw mga kaigsoonan ni matibag sa National Bureau of Investigation nga si Peter Cayetano ang sa minority mga kaigsoonan mo ikusog kayo mo kuti-kuti labi na katong iyang duha ka mga kaubanan nga tag-NBI nga mga testigo sa prosecution karon murag banhaon daw kuno ingon si matibag man po ningon ini.
13: Kana, klaro ko kayo. Asya, dali, grabing yaw-yaw ni Senator Pia Cayetano. Ano?
12: Ah, banhaon ka tong...
13: Klaro kaayog yun. Ang ingon ni Senator Pia Cayetano, klaro kayo nga before siya isa lang, yada ang ipagawas tong statement para nga dili kayo siya pangutanon o siya na witness dito sa Senate Impeachment Court.
12: Siya matibag?
13: Oo.
12: Kain ko ba siya matibag gahapon?
13: Si wala man kagahapon gi-present ka witness kay nag-oral argument kay namang go motion inaning nahitabo sa impeachment ha. Na motion ang prosecution nga isubpoena ang AMLAC, ang BIR, kabahin sa mga tax records ug ang bangko. Kabahin sa mga bank deposits.
12: Ni Sara.
13: Oo. So sa nasa na motion. Nga gi-objectan sa defense. So kagahapon adlaw nag-oral argument sila ang representative sa prosecutor si Attorney Chel Jokno. O niya, ang din niya po si sa defense
12: Attorney Chel Jokno
13: sa Akbayan Party List.
12: Katong nakakuan po siya kagahapon, naka-vitamins to.
13: Murag wala.
12: Wala siya kamay tisi. Eh, murag magaluya kanyang lawas. Wapot siguro ka di Tribayo. Pero lantip o kasalabutan.
13: Lantip o kasalabutan.
12: Si Chel.
13: Chel Jokno. No, chill.
12: Nga, ang iyang igsuon sa una, or amahan ba to, or kinsa to nga Jokno?
13: Papa to niya.
12: Papa? Nga suko kayo sa mga Marcos, pero siya karon tutoy kayo ni Bongbong.
13: Mukunutoy iyang papa, never again.
12: Never again, pero siya?
13: Never against.
12: Never against.
13: Hindi ang siya mo against.
12: Morara sa presiding officer, si Gatsalian, presiding officer.
13: Deciding officer. So nahitabo, bakbak na nga.
12: Pero sa dili pa, Himalalod News Today, Boss Byrne, good morning. Wala lagi mo'y reporter.
13: Nakaabot rin si Himalalod, ako kayo sunog ganiha 1 AM hurot, tanang tindahan nga naglinya. Muba? Ako na kayong sunog sa Himalalod, bud?
12: Ato ko nang i-check on yan tatawad
13: si Manopanloy. Lagi mo'y pasupot diha, Ace. Ay, Ace, ka nang...
12: Dool man kayo.
13: Junyape, dool man kayo.
12: John, kamo may dool kayo, John.
13: Gahilom, Roma mo, dihawa man mo, ibisag ni comment na rin nga na ay pangikabo. Wapon mo ni share sa tsikahan. Ay, ma-outscoop man
12: tayo. Himalalod sa News Today, di po na mo tanan siguro ma kuanday dito, kadlaon.
13: Pero naman may mga...
12: Pero sige lang.
13: Tool din ang mga tao.
12: Ito na imbestigaroon ang mga suking tigpaminaw.
13: Salamat ha, Himalalod News Today sa...
12: Tawag po kuno taon niya ni Pandoy. Ato siya kuno. Sige, on yung tataw na mga suking tigpaminaw kay di man ato ni mausag discuss na rin.
13: Nalinya na rin. Tanak na ko, ana. Padayan sa ko sa akong discussion.
12: Padayan sa ta. Bo, sinya silang mi bo pag nga nang bakulod mo.